uSibeko lo oyimuntu la yashiloze wuse. Ngisacela ungipha ingoma ka Princess Melo kuze kube nini. Ngakujabulela lokho nje hayi.

mina ngifuka nesithandwa sami uzama. Ngibingelele nabafethu nabo ngiyabavusa ngithi ngasivukeni madoda siyosebenza isuku lokugcina sasasiyaphumula.

ngikude magulu mama ekhaya ngizotshelwa ubani noma ngizozwa ngubani magulu izingane zami ngizozwa ngubani ukube nginempiko ngabe ngiyandiza ngibuye ekhaya magulu ke ugogo wami ngizozwa ngubani magulu umkhulu wami ngizozwa ngubani ingoma nje inalezo nhlavu lezo kakhulukazi ke kusetshenziswa kakhulu ke ulimi lesishona bathi ke engikuthandile ukuthi ke le ngoma ibiculwa kakhulu eAfrica but besingayazi kangako la eNingizimu Afrika kuze kwakhona ke esenziwe ngesiZulu then kwase kuyimaka esiqala sizwe ukuthi oh na ingoma sesithi siya check ukuthi ayi bu siyitshethe ingoma entsha kanti hayi lutho ingoma endala nje ingoma ke kakhulukazi yomzabalazo kwerekumsakazo wakhe izo mzansi FM.

0: hayi lokhu ngiye ngizwa kodwa lokhu kuthiwa nginamapapiro right nginamapapiro eh noma ndinamapapiro eh
1: ndinamapapiro
0: yes ndinamapapiro kusho ukuthi ukube nginamaphiko right yeah ukube nginamaphiko noma ukube nginempiko makuthiwa ndayivururuka kusho ukuthi eh ndayivururuka kusho ukuthi ngabe ngiyandiza yabo kucishe kufana futhi mhlambe futhi kusukela la ukuthi inyoni mayindiza ithi vr yabo so bona futhi ukuthi ukundiza njengoba sina sithi ukundiza bona bathi kuvururuka eh ube nginamaphapi ube ndinamaphapiro ndayivururuka ngabe ngiyandiza eh
1: ndinemaphapiro ndayivururuka kuzoka kumusha
0: yeah ngabe ngiyandiza kumusha ngekhaya hm yeah
1: my one orwara dirikure ndinonzwana nale
0: yes uma wama igula ngizozwa ngubani noma ubani ozongitshela uma wama igula ake ngishayileke mhlawumbe usungayihlaziyela ke nawe ngesizulu ngoba nayi ngesizulu.

umfundisi uZulu lo la emolweni eDaxect kodwa njengamanje ngila emafemini baba ngishaya ama all in order ngicela umdlalele ingoma kaShongwe enkhuphuka ethi kungumusa ukulibona.

lemang neba lao pao. Yen da malung panang kumalang tuini. Ugutu banin saan ta bandu. Arat tubu gitarami. Banin saan ta bandu. Arat yoma besi ngwa ikra loe zonu. Kodwa isi zwea ke inga tubu ki. Eparami. Isale kumula njalo. Isale ikama njalo. Ugutu konje. Umntwana waseParamu. Uyamkhumbula umfundisi uMnqayi. UMnqayi wayengumntu enqaba. Wayengumntwana kaThembo wamaZibulo. UMnqayi esekhona. Wasalawasala wahamba wayeqamba ibandala lakhe. Wasalawasala wabuya wenza lapho eParamu. Sembe ubaba omkhulu kunobaba wami omzalayo, usebaba uJakobe. Manje akuvumi ngehlukane naye. Wahamba wahamba uMnqayi wabuya, wabuyisa konke nebandla lakhe, wasibala sengibuyile. Nebandla elishumayezile sengiyalinikela eKhakameni. Wazi wahamba inkosi wabaphaphathisa laba bantu emaqhumini. Wamkhona isikhashana wabuyela enyamalazo. Ithe inkosi sihambile emhlabeni wabuye wafika lapha eParamu. Wabuye ejwayele izibane wabuye enyamalazo. Wayewubukele inhliziyo emavavana. Inhliziyo ephethe zonke izinto. Basta bamsura bonka bantu bebanda lakhe, wasala edwa nje. Wasala nomkhokhelana othile emzini wakhe, kodwa ibandla lonke lamsukuka. Wayesiyobhala incwadi imbhalele udadewabo. Esethanda amazukuzo esiphakameni. Esethanda uzongwajwa lapha esiphakameni. Wayesebhalela udadewabo lapha babhoda ethi ngisize. Woza! Masinyane, ngiyakudinga, ngiyokufuna. Uma efika lo dadewabo wasekhambi kwesibaba ehlobo nabo. Umsenza angisiza athumela imoto ngimthatha. Angifuni ukusela lapha. Ufuna uyasela esiphakameni. Indele ingane uThumayela naphindela. Lathi sesendeleni seza. Yayisiza ukuthi ahambile emhlabeni. Esekhala ekhaleni indweni. Kubazwe ngiwajwa lapha eParamu.

Ai, anobasaba abantu. Anobasaba abantu ma Nazareth. Umuntu nje umsaba. Hayi ungagcini ngomhloni umsabe. Uyinkinga umuntu. Imini enhle sabatha nguwe. Mhla ka 11 kuJuly 2026. In 2 days isifungo sokuqala kuJuly siyangena. Insukwini ezimbili kusuka manje. Umsakazi wakhe izwi lomzansi 98.0 FM kanti ke uhlelo Shembe is the way. Indlela zonke ke zibheke ebuhleni bamaNazareth. UNkulunkulu makungathiwa akekho ebuhleni kungaba ukuthi emhlabeni akekho. Mawufuna ukuyikhola uyibone lento engiyishoyo ungayithathi njengoba ishiwo yimina. Hamba wena fike uyibukele noma ungangakhulumisa muntu nje ungasho lutho kumuntu noma ungamala esangweni ekungeneni nje ekuqaleni la kungenwa khona noma ungamalanga kubaba mkhulu ume nje mawunenhlanhla uyothi ungena uyombona uNkulunkulu. Ma inhlanhla yakho iza kanzima uyofika ume kodwa ugcina umbonile uNkulunkulu bese ubona ukuthi awu nangu uNkulunkulu. Kodwa kwenzeke ke ma ngabe ungenaliso lesithathu ngeke umbona ngoba njengoba sikhona siphila siyabantu kufanele sikuvumelane asiqhamuke ndawonye. Abanye abantu abadalwanga uNkulunkulu, abanye abantu badalwe uyena uNkulunkulu. Kunento efanele niya

Nkosi. Oh, kusho Nkosi la. Oh, people. Ubaba usibanibani yambiza ngeNkosi, yabiza iNkosi inyanga izulu. Ngaleli gama la liqala ngo A. Uphi usibanibani? Wathi ukhona. Yathi uthula uthini manhutshwa? Wathi baba sihutshwa naye. Yavele yahleka iNkosi la. Yathi iNkosi la, nihutshwa naye? Wathi baba sihutshwa naye. Yathi hayi luta, yikho leyo nto leyo. Wathi usibanibani amandla akuye. Engashaya ngobhoko phansi kanye umhlaba uvuleke. Bonke labo bantu abasho baphoseke bagqibeke baphele. Yayisiphaphama lensizwe. Yayisixoxa loku ukukhuluma ekubonile enkosini nyanga yezulu. Angazi ukuthi impendulo yakhona yathini. Bathi ngangixoxele ubaba. Kuningi nje wayeka kuxoxa. Well, yeah, kodwa yayingawathanda amaphekulu iNkosi inyanga yezulu. And kamuva nje sekuyafika ukuthi kungani iNkosi yayingayithandi le nto. iNkosi inyanga yezulu, laba bantu babenza izinto ezimbi bese becasha ngegama lenkosi. Bafike benza imigilingwane yonke leyo ababeyenza bese becasha ngegama lenkosi. Uma uyicabanga kahle le nto, usuyihlehlisa kahle, usuyibuka. Uyebo, laba bantu ababenza izinto ezimbi abaqalanga ngesikhathi senkosi inyanga yezulu. Baqala ngaso isikhathi senkosi ilanga vele. Ikhona inkosi. Baqala bayikhanda le nto bayikhanda. Ikhona inkosi. Uma usuyibuka kahle le nto, usuyitadisha, uyabona ukuthi le nto yakhandwa inkosi ilanga. Inkosi ilanga ikhona, idla nhlamvana, yakhandwa, yakhandwa, yakhandwa. Kwabonakala ukuthi iNkosi inyanga yezulu ikhona into eyisolayo. Base kuthiwa ukuze le nto ihleleke kahle, ayiphume le ndoda la. Base beyihlasela iNkosi inyanga yezulu bayikhipha. Babuyela bona futhi enkosini ilanga. Baba, sesimkhiphile usibanibani. Oh, kanjalo na. Bathi yathi iNkosi ilanga ma befika nale ngxoxo. Yathi yona, engabe niyoba nazo yini izinkomo eziyobe zanele ukumbuyisa mzukwane, kufanele nimbuyise ngoba kwamina nginaso isibalo seyinkomo eyofunakala mzukwana, kufanele abuye phakathi kwalo muzi. Angazi ukuthi impendulo yamadoda yathini. Kade ngilalele lapha lentshumayela iNkosi ilanga ibuza ithi awaphendula amadoda aphazamisa amakhosikazi mayihalalisi. Sasishaya isikhathi esinjalo kuthiwa aphendula lapha ekhaya. Lati uzwa lapha kuthiwa akaphendula. Unesibindi lo besaphendula, umna bengeke ngiphendule. Hayi, hawu, uza kuvutha umlilo. Uyaphendula. Uyachaza. Aqede bathola ukhesh. Kwathi hayi khona ukufa okuniphethe. Uma ulandela kahle uyibheka le nto, into yayivele ikhandiwe kudala. Ngoba uma ubuza umbuzo nje oshibhile olula, okuyibuza ukuthi emva kokuba sebeyikhiphile-ke iNkosi inyanga yezulu ekuphakameni, kusekhona iNkosi ilanga. Angikhulumi lokhu kwesibili iNkosi ilanga isishintsha inyama, ngikhuluma ngalokhu isekhona iNkosi ilanga beyikhipha iNkosi inyanga yezulu. Izinto ezazenzeka zaphela yini? Imigilingwane leyo eyayigilwa yaphela yini? Imigilingwane eyayigilwa enkosini bethi iNkosi inyanga yezulu yaphela yini? Cha, ayiphelanga. Kunalokho kwayona iNkosi inyanga yezulu bagcina beyinqabela ukuthi ikwazi ukubona iNkosi ilanga, right? Now what happens? Ithi iNkosi inyanga yezulu ngaze ngaphoqelela ngaya ngaphikelela ngaya ngenkani laba beyibeke khona iNkosi. Ithi into engayifica laphana, ngathi uma ngiyibona iNkosi yavele yahlengezela iy'nyembezi, iNkosi yakhala, ithi nami ngakhala. Ithi ngake ngacabanga, uma ngicabanga ngathi bekufanele ngabe iNkosi ngiyithathile ngabuya nayo. Ithi kube ngiyithathile ngayiphatha ngezami izandla, ibingeke ihambe. Yasho kanje yathi ubengeke ahambe ukube ngeke ngamthatha ngamphatha ngalezi zami zandla.

kufusha inkosi inyanga izolo. Ithu yabuza uthi hawu sibanibani? Awusangiphathele no cold drink. Uthi ngaphatheka kabi ngoba ngiyazi inkosi. Yathi ngomile. La inkosi yababeyibeke khona. Kodwa bethi inkosi inyanga izulu begilimgili ngwana. Ithi yangibuka inkosi yakhala nami ngayibuka ngakhala ngikhaliswa ukuthi inkosi yamaNazaretha. Uma ngiqala ngikhuluma manje ngoba sivula uhlelo. Ithe womsaba umuntu. Ungagcina ngomhlonipho. Womsaba. Womsaba umuntu. Bengisho yona lento kathi ngiyicabanga ukuthi inkinga le. Angithi naseJudiya uyakhumbula. Laba abadala. Abaziyo abakhumbulayo. Kwagcina kubizwa yona inkosi inyanga yezulu. Yangena yayithatha inkosi. Abantu abadala bathi yeza nayo ekuphakameni. Yafike yavula endlini kababa mkhulu. Yayisithandaza. Yayivusa inkosi. Iyavuka inkosi yaphila. Yaqhubeka nomsebenzi wasezulwini. Umsaba umuntu. Ukuba inkosi inyanga izulu. Yayingeyena uNkulunkulu. Ukuba inkosi inyanga izulu yayingenayo uNkulunkulu. Ukuba inkosi inyanga izulu wayengekho uNkulunkulu kuyona. Ngaba ukho lo muzi wasebuhleni? Ngaba yikho lento eniyibona lapha ebuhleni namhlanje? Ukuba inkosi unyazi lwezulu iwurongi. Ukuba inkosi unyazi lwezulu ayiyena uNkulunkulu. Ukuba inkosi unyazi lwezulu ayisuke ezulwini. Ngaba yikho lento eniyibona namhlanje phakathi kwalowa musa. 2009 ngiqala ngisakaza kwakunalento ke eyayithi la sasisakaza khona. Sikala nje uhlelo lamaNazareth kwakuthiwa ke asibabize bezophawula nalaba abanye. Hayi bafika ke baphawula. Khona umhlonishwa wako wafika lapha ngizosisha isibongo sakhe sahamba emhlabeni. Wawakaximba isibongo. Uthi lo mhlonishwa, hey, akekho umuntu ehlaniphe njengo AK, kusho yena, ngisho njengoba wayesho, amagama akhe ewasho 2009. Uthi wehlaniphile lo muntu, kusho yena, uthi umuntu, uthi, yabona uma ubuka umuzi wasebuhleni, ukuphakama nje straight, futhi wakuthatha yena wakwenza ngenye indlela, kusho yena, uyaxoxa lo mnumzane. Uthi angazi noma wayenzela ukuthi amaNazaretha amadala angasi angakhumbule emumva noma wayenzani kusho yena lo mnumzane. Uthi hayi kodwa wayehlaniphile lo muntu. Angazi ukuthi wayekususela phi lokho okukhuluma. Kodwa akwakusho ukukhuluma kunjani. Kwahamba kwahamba ke base bemvala bathi akangizi. Hawu ndoda ngayifakaza umzothula Shembe sasisakaza naye. Bamvala bathi hayi lolu yahlelo lidominate kakhulu ibelief yalapho yabeza laba bantu ukuthi bakhuluma kanjani. So phuma kubona. Wayesiyaphuma. Manje mawucabanga inkosi inyanga izolo yayifanele yini ukuthanda abantu ababenza lezi zinto ababezenza enkosini ilanga. West case umuntu enza into ebheda aqeda athi wena. Wena umuntu ofika thakatha abantu emphakathini. Bese ethi ngimbonile usibani bani. Uyena kade efaka into ethile endaweni ethile. Hawu ungafika uthakathe ngikubone uhambe uyothakathe. Ebese uthi mina. Hayi inkinga phela leyo. Nama ngeke ngimthande nje umuntu onjalo. Kodwa ke siyakubonga sikubonayo phakathi komuzi wasebuhleni. Mina ngijabulela kakhulu kuyisifundo futhi kumina. Lo ke ngikubonayo. Ukuthi uShembe akafi.

0: abenzi lokho inkosi uNyazi lwezulu ethe ihlale esihlalweni yathi asibuyele kukhona emumva emthethweni emdala yalapha ekhaya. Abakwenzi, sihlala sikhala mihla namalanga nani. Abantu abavele baphula umthetho kaNkulunkulu ngokuthanda kwabo. Baphula umthetho kaNkulunkulu ngokuhijekwa umoya. Khona idimona lethi maliphethe umuntu limhijekwa kwesikhashana, limcontrole limenzise lifuna ukumenzisa khona, liqede lihambe bese yayisolo awungaze ngayenza into embi. Bese kuba khona lethi malimbambile umuntu lihambe naye nomphela lize limholele kufeni. Amadimona awafani, ayahlukana. Nokwezinga lawo alifani, awalingani. Usuke nenhlanhla kumuntu obanjwe idimoni lesikhashana, ngoba leli lesikhashana liyakwazi ukuthi mase lisukile kuwena ebese uyakhumbula ukuthi ngingumNazaretha, bese uyakhumbula ukuthi nginemvunulo, bese uyakhumbula ukuthi konje kukhona isifungo okufanele ngisihambe ngoba ngasenza, bese uyakhumbula ukuthi namhlanje uJulayi ukhumbula ukuthi hawu konje kukhona ushembe. Sukunenhlanhla ke mawubanjwe elesikhashana. Yini mawubanjwa idimoni likususe kushembe uma kuthi kanti ushembe wasesogweni? Pho yini idimoni malikubamba lifuna ukukususa kushembe? Ngivezela nini ukuthi no? Nathi singabasezulwini njengani, ningayiboni ningcono. Nithi nina ningcono kunathi, nina basezulwini. Sibanjwe idimoni sonke nawe likubambe. Njengoba usola mina nje, nawe angithi mubuka lento esiyenza ebuhleni uyayisola. Idimoni lenza lokho ukuthi sibukane siyabantwana bakaNkulunkulu, sisolane, sizondane, sinyanyane. Nawe uhlupheke njengami. Nawe ufuna ukuya ezulwini njengami. Angithi washo uJesu wathi ekhaya likababa kunezindlu eziningi
1: bale. Nazi ukuthi nazi zonke izikhathi ngoba sengenani.
0: Indlela eziye ezulwini ayikwazi ukuba yodwa. Ziningi. Manje musa ke wena ukusola mina. Nami ngihlupheke njengawe. Nami ngiyahlupheka njengawe. Nathi sikhala ngamadimoni. Nathi sikhala ngezifo. Nathi sikhala ngemthwalo ethwelwa abantu. Imphefumulo yabantu ithwele kanzima. Ihijekiwe. Lezi zinto enikhala ngazo emabandleni nathi sikhala ngazo siyazibona. Now, iquestion yami namanje samile. Uma kunithi lokho kukashembe akukhona kwasezulwini, asihluphelana amadimoni ngoba phela kushuthi iy'ngane zakwethu lezo. Then why do we suffer? Ngoba nathi siyakhathazeka njengamabandla. Izinto abakhala ngazo emabandleni nathi siyarelate kuzona. Khalwa ngentsha edla ugoloko nathi siyahlupheka, nathi ikhona iyawudla ugoloko. Khalwa ngey'ngane thina-ke kuye kube ngconywana-ke kokunye njengani nje njengey'ngane lezi njengemshado. Iy'ngane kuyashadwa-ke kuthina kungconywana, bayashadashada-ke nkosi yami. Nomthetho-ke basawusabasaba ngoba nongasathandani nobaba wengane noma wengane bake bazame ukuthi babambisane bafihlele lo hlazwana. Kuningi nje kwenye ngikubo kungconywana-ke kodwa-ke mase sengiqhathanisa kuphela. Uyabona? Ney'ntombi-ke zisekhonyana. Ngoba uma ubuka nje iy'ngane eziyiphethe kahle ezisagcina umthetho ey'hlonipha abazali zikhona yiningi. Ubonile nje oba kade kubuya nje yasize sihlabelele ngisidlalayo sithi qubula nkosi. Ehe. Ngizwile nje niphikisana nithi khumbula nkosi. Ngathi mina he, ingane lezi eyizelwe manjena azazi ukuthi thina sikhula. Ngangithi mangithi ma ngicela ungiqubula, ngangingasho ukuqukula. Thina sikhula kwakungasho ukuqukula, kwakuthi ukuqubula. Ehe, ma ngicela ungiqubula. Ehe, mina nje ngakhula kunjalo. So ma sithi sihlabele loqubula nkosi. Ikhona i-documentary eyenziwa umlungu ekuphakameni ebuza amaNazaretha ukuthi njengoba iyintombi wafika kuJulayi wafika kuqubulwa inkosi ngesikhathi sikababa mkhulu, wabuza lo mlungu wathi kuchaza ukuthini-ke lokho enikwenzayo le ngoma eniyiculayo njengoba ithi

0: ukuthi amaNazaretha enze okuzowafaka ezulwini. Ingakho ke nathi sinale nkinga esibhekene nayo namhlanje. Kusho ukuthi pho ubaba mkhulu ma wayekade ezacile ngalesi sikhathi. Kunjani namhlanje? Iyaphinda futhi yona inkosi ilanga ithi ngithe ngiyaphuma kumhlangano nje omuhle kaJulayi njengoba kumhlangano nje. Ma ngithi ngiyaphuma lapha ezansi esangweni. Ikhuluma ngesibonakalo seyabanasa kumhlangano kaJulayi. Ithi ma ngithi ngiyaphuma lapha ezansi esangweni kumdedele. Ngibona indoda igqoke ibhantshana elingcolile. Ngithi le ndoda, hawu, walapha wena na abantu bahleli ngaphakathi naba abanye bayasina naba abanye bayasebenza naba abanye benza zonke izinto ezinhle zasezulwini bajabule uJulayi abanye nabo ekhishini kuyaphekwa wena akukho nje okuthandayo lapha na yathi le ndoda ngizamile ukungena nami ngiyathanda ukungena ngizamile ukungena kodwa bayanginqabela bayangidudula bayangiphusha bangiphushela lapha esangweni
1: ukuthi ngiyadilibale nazi ukuthi ngazi zonke izikhathi ngohlezi ngenani
0: manjena njengoba bengidudula laba bantu ngihambile ngayo zama ukungena emadodeni okokuqala ngizongenisana kanye nawo ayangiphusha ayangidudula angidudulela komama omama nabo bayangidudula bangidudulela emakhosazaneni emantombazaneni angidudula nawo njengoba asebengidudule ngaze ngafika lapha esangweni akekho ngivumelayo ukuthi ngihlale naye ngithe ngifuna ukuhlala emadodeni amadoda ayangixosha ngithi ngifuna ukuhlala emakhosikazini amakhosikazi ayangixosha ngithi ngifuna ukuhlala ezintombini izintombi ziyangixosha isibonakaliso senkosi ilanga ikhuluma ngesibonakaliso eyabanaso kunguJulayi uthi ma ngithi ngiyalibuka leli bhantshana elingcolileyo elifakwe yile ndoda hawu pho ngoba ibhantshi likababa nje lelo olufakileyo na futhi ma ngibhekisisa kahle hawu ubaba senza lemsebenzi engaka yasezulwini emihle kangaka eminingi kangaka kuyasinwa kwenziwa yonke imisebenzi kaJulayi ubaba akekho ngaphakathi ungaphandle uthi he imina njengoba ubona ibhantshi lami lingcolile nje yonke imisebenzi abayenzayo njengoba kukuJulayi yonke imikhuba emibi abayenzayo bayichithela kimi zonke izono zamaNazaretha azenzayo zichithwa kimi zilahlwa kimi njengoba ubona ibhantshi lami selingcole kangaka lingasabonakali izono zamaNazaretha azenzayo phakathi komuzi njengoba sikuJulayi Right angibambe la ngithatha ihle makhosazana lapha bekuyini ke inkonzo yentsha inabatsha Yes makhosazana ekuseni ngesabathe ledlule umsakazi wakhe izilo mzansi kanti ke igama lohlelo Shembe is the way njalo ekuseni ngesabathe kusukela ekuseni ke ngo-4 kuya ku-7 kusukela ukhona lolu hlelo lo khulumayo uShumayela uMajalo seyinkinobhweni ngithunywa ukuba ngibheke umuzi wenkosi lapha embonisweni emathola amnyama enkosini yakwaNcobo esizweni samanyuswa enkumba nyuswa tribal authority lapho ke ngakhe khona lapho ke engiyumshumayeli khona phakathi komuzi wenkosi osuka lapha ezansi emnyamathini wabekwa inkosi umqalo wendlela bayazika abakhona njengoba usulapha phezulu kuphi ke embonisweni uyena kumshumayeli wakhona lo ekhuluma ngalomzuzu ngiqale nami ngumfana nje ngimncanyana sengize ngakhula nje ngikhula lapha eradweni angikho ke lapha asilalele nanka amakhosazana sizukuthi ke ashumayeleka kamnandi kanjani ngesabatha eledluleyo

Baba, osiamakhosi, ngibona ungabe unecala mangahlala phansi ungenzela into enkulu kangaka shemendwela. Sibonga Nkosi yamakhosi ithuba osipha lona sabantwana abancane. Imisebenzi yakho Nkosi yamakhosi yababazela. Kulezi nyanga shembo ingwele iphelile, ikhulelwe ingane yabafowethu ekhaya. Mina nginey'ngane lapha ekhaya zabafowethu bangishiya nazo bahambe emhlabeni. Yakhula shembe lengane yaphathwa yikhanda iphalaza liyiphethe ikhanda yaphalaza ikhanda liyiphethe bathabelwe liphethwe imenenda yeJesu. Uthe ngelinye ilanga ukudla ingasakudli Nkosi yamakhosi, njalo kufanele ngikhiphe imali yokuthi gibele omuntu ayoyibheka ayiphathele loku ezokuncenga. Uthe ngelinye ilanga yangifonela ithi, anti ngithe ngihleli la embhedeni esibhedlela ngayibona sengimbili, kukhona omunye yimina ngibuka lo yimina olele embhedeni. Kwangicacela shembe ukuthi lengane siyahamba emhlabeni. Ngayeka konke shembe engikwenzayo, ngasithela ngale ekamereni. Angikhuthanga baba ngamadolo, ngahlala phansi ngathi shembe, ngathi ngibukanisa nezitha zami, ngathi shembe, ngathi nginezitha zemndeni, nginezitha zabantu. Uma ukuthi shembe usuvuma le ngane ihambe, abafowethu abathatha ngokulamana kwabo sebeqala ungenisoshekhazi nalezi ngane ongishiye nazo njengoba zilako 7, usuqala ukuqala ngayo leyo kuqala uyayithatha yina. Eyi shembe, angazi ukuthi ngabonga ngithini. Ngiye ngithi mhlawumbe kube sekhona abazali bami ngabibona abaziyo ukuthi uNkulunkulu ubongwa kanjani. Akuphelanga shembe isikhathi esingakanani, ngaphinde ngafona ngambuza ngathi kunjani. Wathi hhayi, anti ngiyaphila, ngoba kuyena ngathi hhayi uNkulunkulu bezokuphilisa ngani yami. Wathi hhayi, anti anginalutho. Kuhambe kuhambe iy'nsuku elele khona esibhedlela. Wathiwe, anti ngibone njengoba ngifake ifoto la esibhedlela, ngibone unyazi lwezulu liza kini. Lafika lathula langibuka ngathi ngani yami usuphili. Kuyimanje baba iyaphila insizwa yami lapha ekhaya. Abafowethu Nkosi yamakhosi bangishiye ney'nsizwa zilako 7. Ngicela Nkosi yamakhosi ubaphilise nabantwana, ngoba ibona abagadelwa umuzwa kantaka. Ayikho into engangawe niyazilezula emhlabeni, siyazidinga ezokumbonga. Ufika Nkulunkulu ey'koleni, iy'ngane zikweleka isikole kodwa

masezi kutuwa wena wako. Kanti onja ando nkulukule simlandela. Siyacela Shembe, usiphe Nkosi yamakhosi uthando, sikuthande njalo, size singasuki kuwe sambele kuwe njengabazali bethu. Ngibonge Nkosi yamakhosi, uthiwa kumnandi uthekwa, noma ungahleka uze ukhale, kodwa ekugcineni uShembe unecebo la. Ngiyakhumbula Shembe ngihlekwa ngomuzwa kithi, mina nginabo abazali. Futhi noma ngabe bakhona njengamanje ngabe bangakanani ngoba nami sengibungaka. Ngiyakhumbula Nkosi yamakhosi ngihlekwa ngomuzwa ngeyindonga zakithi, ngihlekwa nangeyicabha zakithi eyiwayo. Kodwa engangiye ngikusho uma ngihlekwa ngangithi Shembe, uyabona ngoba wena Nkosi yamakhosi, abazali bami mabeshiye iy'kweleti zomsamo kufanele ngiqede zona ngaphambi kokuthi ngingaphuma umuzi kababa. Nangempela Shembe wangiqedisa iy'kweleti zabazali, wafika umama ngephupho, bayayifikela mina bami abazali kumina, athi ngicela ukuthi mntanami. Wafika umama ngephupho wathi ucela ngimakhele indlu yakhe ngayakha ngayiqeda. Waphinda wafika wacela enye ngayakha ngayiqeda. Namanje Shembe udaka lonke ngiyalwisa, ngilwa nokuthi ngifake ama-blocks. Sengilwisile Shembe Nkosi oluningi, ungithwele nyazilezulu ngoba kukho engikwenza ngingacelanga kuwe. Kuphela Shembe siphe ukuqonda sikwazi ukuthi ungubani. Makhosazana ngeke ngiyeke umbhobho unganikhulumanga nani, niniyale ngoba saphiwe ukuthi siniyale. Uthi uMshumayeli Mkhwanazi, abafana bayawenza umsebenzi wabo, kodwa thina wethu asiwenzi umsebenzi. Makhosazana, uma abafana bengijaha balekayo, usho njalo uMshumayeli Mkhwanazi. Inkosi ayisikhumbule Makhosazana, siwazi umthetho kaShembe ukuthi unjani. Singathi mase siphumile esikoli bese wenza into engalungile, sengathi awuyazi imithetho yasesikoli uyazi. Iduku elimhlophe alifakwa umuntu oseyintethelelo noma ngabe kuthi uyashada. Ngoba iduku elimhlophe lithengelwa intombi, lithengwa wo-anti, lithengelwa inkosazana eyoshada. Uma uyintethelela iduku elimhlophe awulifaki, ufaka ufaka umnqwazi. Ucu futhi umkhonyana kabusalifaka ucu, ngoba phela wena usufaka isikipa nje. Ucu selinqamukile. Manje lesikhathi nina nifaka ucu, noma ngala uNkosi ubaba ufaka ucu, umama usina ngesikipa, sekukhomba ukuthi manje umthetho awusekho, ucu lwentombi. Makhosazana, seninomkhuba ukuthi manje niqome ngaphandle nimise amaduku, intombi yangena ibandla elimise iduku. Bese niyabuya niza ko-anti nizoganana ngokusemthethweni, kodwa emakhaya iduku ushiye umise iduku wena. Kanti unjani lokho sekukhona manje? Nithanda ukuthenga isikhathi esiningi nangento engekho emthethweni. Kukhona okubuhlungu ngoba kuze kwathi u-antaka uyakwazi. Angikaze ngizwe kuthiwa mina umuntu uma esefaka inansuku ebuhlaza uyathulwa. Inansuku ebuhlaza ithulwa umuntu ngoba eseney'ngane zakhe ey'balela ukuthi zingaki. Umthetho wokuzwa ko-anti uma ungaziwa. Ukuthi kuhlangane kuwothiwa kuyothulwa inansuka, akukaze kwenzeke lokho. Inkosazana ithulwa kanye inansuka umphathi wayo, ayithule yiseparadesi. Useyithulile inansuka emhlophe, useyifaka lehlaza. Enjani lethulwayo? Singathi masikhupha, siphuphe izinto zasemakithi, singaphuphi okwesonto. Ngoba uma uphupha into yesonto, ugcina usuwenza into engewona umthetho, wenziwe umthetho. Khona baphupha.

0: Ngikuthi ngiyenza lo msebenzi. Hayi kodwa ngavuka mina sasethengwele ngahamba. Ungabusa umsebenzi ngokuthatha woma ubegcine emhlebi ubhala incwadi ngawe. Thema sifika mina sasethengwele lapha yabayi bombonisa abalungu ukuthi uzosebenza la usebenze la uzowenzela abaitiye laba nalaba nalaba uma uqeda uthatha amakhaphu amakomishi lawo abaqeda ukuwasebenzisa uwageze ukuphela nje kanjani esiyajhayela kanti mina zalathengwele labelungu abaphezulu laba bakona enyinto lakini yazi ukumnandi kwayinkosazana manazaretha hhayi uma ungenayo inkosazana ekhaya ukoyifuna hhayi ngicishe ngathi siyiproud siyajabula ngokuba amakhosazana niyezwa makhosazana hambani esikolweni into ebalulekile isikole umzali wakhe sathihambe esikolweni hambe esikolweni ungabheki kwenye indlela hambe esikolweni uthwalele ijazi lakho hhayi baqeda waseyeza ngimi lo mama lo omlungu wathi wenzeni wenzani esikolweni ungamtshela wathi lo msebenzi owenzayo owakho ngathi cha kwani ngimbambele wathi okufanele lo msebenzi niyezwa manazaretha engcwele wathi okufanele lo msebenzi shiye kubhala incwadi uthi uma iqeda lapho lo mama lo omlungu wathi kusashuzele iy'nto zakho zona kwaphela leyo disemba loyo ngibambile lapho wathi ngojanuwari wangilanda futhi lo mama wathi khona indawo yongifakela kuwo namhlanje mina 21 years se-absa manazaretha engcwele usheke wayibhala incwadi akukho langikhonakhona lokhu ngiyaqhubeka nje lokhu ngiyaqhubeka uma ngihambe ngebhenki ngifake ikhadi nami lithi tinting ngelami ngiyacela nje uyesibesulu ngoba imoto bengayo nakhathi imile ngaphasi sekuhlahla angiyiphi imoto manazaretha engcwele ngiyacela ngoba noma isitho sikhona lesi kodwa yikho sengisifikile kunkulunkulu uthi unkulunkulu engcwele sithathe wena sibuyisele kubanikazi baso lesi abasifunayo ngicela ukuma lapho manazaretha engiyikhathazela kakhulu nkosi ubusisele imzwini amen
1: malungu khekhe enyawo lwezulu.

cruz. Baba, ngizozibongela. Lipondo lakho elozidlula nomhlaba wonke. Engithena kulo nyaka ndihamba nawe Nkosi, ngezwa ngiziqhenya ngibona seziphelile. Ngoba Nkosi uhamba ngandiyaye ngihamba ngafa ngamehlo, ngahlala phansi. Kwathi ukuthakathaka komzimba wathi, angeke ngithathe uhambo. Ngoba ngangihamba uhambo. Kodwa ngithe ngisalihamba ngaphiya Nkosi, ngizozibongela. Unkulunkulu ngicela shame, ma ngikhuluma phambi kwakho engikukhulumayo Nkosi, ube kusiqondi uma sezingaphuma umntu wasemhlabeni. Makhosazana, sizoniyala sibonga. Kunento eniyenzileyo ngomhlaka-1 sidedela. Ubaba wabuza ukuthi inkosazana uyela khathisini ngaphakathi esiphuma. Naqalina ngathi ngosezela.

0: چیزو ولی اینجا میشن به عقل ندون مد
1: یه بابا
0: آتی کنه یا آنکین که بایستی ایسا ایسی کسی شده ها نیسی کبانده نه هایو نیسی کشنگان شده هایو بود
1: کمه
0: این شده گیرشن بوبان بندن جدا او گوی دیلیو که تاده گو بکو دیلانگ جنگ او باشی جو پیشا جنگ اون چه یما کشا زانگ لو کدوم هایو گمینه ما بگا بابا اون یکی شده تمشان ngiyacela uNkulunkulu kaShembe enze umsebenzi wakhe ube yimpumelelo izitha zokunazaketha zobuhle mayiphele umsebenzi kaPombela uqubeke ube yimpumelelo inkosi ikubusise
1: amen right 0604807164 asambeni asixoxeni la ngemsebenzi emihle uShembe asenzele yona asilalele futhi molweni
2: Baba
1: nje njani na?
2: Ngiyaphila kanjani baba?
1: Siyaphilela na 2 years lwezulu.
2: Baba ukukhona lokwakhatha.
1: Yebo khatha.
2: Mama Jola yazi umenze ukukhuluma ngeziyalo ukuthi umhlangano ufuna ukuthola njani? Wathola ngivela ngivela ngiyembezi ngoba inkosi yokwenza so inekhuluma. Isikhulu ukuthi thina asiyenze ngoba ngangalalela ukuthi ngikukhala ngikhona iphilipho sothothele iyaphela mhla ngubulawa umuntu lapha phambeni kudlule inkosi kelanga kodwa angangizwa lonto lothotho layo siyavala mhlawumbe ngixolela nje mhlawumbe yenze ukuthi obadala bathuka ngikhoeyole nkosi eyakhala ngako ukuthi ngithi kwabula umuntu ephula phambeni wakwazi ukuthi kuhlonipho lapha
1: amen ngiyakuzwa mfowethu uqinisile kukhona insizwa kwakuthiwa uNduli ngicela bami zomkhumbula akade belalela izwi lomzansi abasuka kude nalo khona ubaba la uNdulo bevama ukukhuluma indaba zabasebenzi yes ilunga lomndeni wabo uNduli lo wabulawa lapha ekuphakameni wakwayikhuluma leyo nto khona la sasixoxe nje kungaphandle komsakazo wathi kuze kube yimanje akaze baze babizwe njengomndeni ukuthi kuzogezwa indaba kaNduli up until that time ekhuluma ke wayekade esho leyo nto le so I don't know kulungileke kodwa molweni sanibona ekuseni
3: yebo sawubona
1: ninjani na
3: usiyaphila nkosi yami
1: yeah hayi siyaphilela nathi unyazi lwezulu
3: nami ngiyaphilela noma ngingena kumuntu okhondlayo kodwa ke ngiyaphilela
1: amen
3: nginoma wami khonza khona mina ngifundi khona
1: yeah
3: Yeah, ngumfana nje kodwa oyithandayo inkolo kodwa ngakange inkolweni unyazo liyangisebenza ngiyakubona lokho kuyingishengane ngokubona ngoba bengagulelwe ingane uma nginika uvaselini abasebenza nganami inkinga ile dabe ngasegoli iphathwa usifo into esifo sokuwa ngathandaza Bacela kuShembe ngacoba kini uva seyaphila ingane yami ilweni ngayibonga kuShembe ngena futhi uNkulunkulu nama akhumbula ngikukholwa
1: wawugcoba kuva selina
3: angiphe ukholo uShembe yebo unkosi yebo unkosi ebo mshumayeli
1: wawugcoba kuwena kwaphila ingane eGoli
3: iyaphila yangithe ngicela uShembe nami ngeke uthi ngizwe enkonzweni yasemhle yonyasi angikhumbule la ngikhona noma ngithi ngifuna itorho uma ngambiza iyaqhamuka nje bakuqhamulile nje ngiyacela ukuthi angiphe ukukholwa
1: Nkosi kubusise
3: angiphe ukukholwa angiphe ukukholwa ngingavele ngingene uManazaretha engangiphile inhlonipho
1: akuba uyena okuphayo amen
3: angiphe ngicela lokho umhlobo ngoba ngiteze ngilalela inkonzo yakho njalo ngibusisa ingakhe ngiyacela nawe uNkulunkulu nawe oyikho akubusise
1: amen kulungile asinikeze omunye futhi ithuba 0604807164

0: ngendlela iyamanga nezondo nomona ehlasele ngayo leli bande lenkosi elingwele elikhulukazi ngizothetha ihlabeni ayahle emhlabeni wonke manje bantwana bakankulunkulu la kuthuma khona kumasekhethi la kuthuma khona kumarijini sezomsebenzi kankulunkulu into iyamanga nomona nezondo ibingehla uyawuthi ucabanga ukuthi mhlawumbe ngibona ubuhlehle usucabanga inkosi umnandi sikuza ithi pho mina nanzini ucabange inkosi ilanga ithi anophikelela nanazaretha njengayo kumele usikhaza afikelele usama ukhosi sithwele kanzima sithunyiwe endaweni eyiningi igaba ngeyigaba ukuba siphikelele njengabafana baleli bandla kube nkosi asisabi lo mbuzo sibuza wona sasa ngoba vele ushembe usuke ngenze lutho yinto nje yamanga nenzondo nonomona sifuna ukuyitshela ke abaholi bemfi yamanga nenzondo nomona ukuthi sizophikelela njengalona mfelokazi sifuna ukuyitshela ukuthi asilindele inkosi onyazi ulusuku mifike ezweni lakithi mhlawumbe ifike ejudiya ifikile isole egilisina isafane neifike ejudiya akufanele ushemba sikola ngentoto ezizengakini uma esolile egilisina funa sisukume sisebenze kanzima ukuze nefike ejudiya ezweni lakithi angakusoli ngosolo ofanayo kodwa into yamanga iyingehla isebenzisekako umsebenzi kankulunkulu njengoba bengabashi khona namhlanjena abafuna ukuqeda ngazo bathini namhlanje iy'ngane ezizama ukukabadlele zithwele ema-universities amanazaretha phansi kwe-umbrella yenatesa zithwele khona lezi ngane namhlanjena abantwana bahanjelwa yiyo lenabashofo elivalwe abekho abagqoda bayakhona kuyabaabaphathi bengabasho namhlanjena bayoyiphakela imfundiso evangeli kagobela ngisho ukuthi abhala ama-exam kusamakhosi babiza thina ukuthi banomthandazo sebezoqala ukubhala ngengayidithi embalisele kunomthandazo kusebezobhala ngoba zihluphekile indawo zithemba nazo inkosi unyazi jesu ngangisawuphikelela nanazaretha esiginga amacala saphikelela njengalo mfelokazi sathi nyazi lozulu inkosi yamakhosi namanje kusenjalo futhi uma labantwana siphelile inkonzo eyathinteka inhliziyo yami nabebhithi bathela abantwana ngesishaya uthando sishakela abantwana abangakutholile ikhaso lemali ngoba badlula ngalibona umthando nobunye babantwana bakho nkosi amakhosi bebambene behawukelana sakushaya uthando bethwelela usosimba leso ngoba usizo lwabantwana lapha ey'koleni lukhulu sike sadlula khona nabakithi ney'hlolo sibabonile ingingazi ingane izodlala kodwa labantwana bazokuhlala ngabanikeli behlanganisela abangakhathazekile siyacela manazaretha engcwele ukuthi nkosi amakhosi bobaba sizingane zenu bafundisi bonyazi abavangeli benihlezi nomama bethu izolo sizingane ngobaba umfundisi intombela nobaba mengibona umbiza ngegama uyasho ukuthi ukhulela bobaba makukhona izinto ezimbi enizizwa ngamagama ethu sibizeni utho iqiniso lazo niyakasho lutho ningafazi lutho sibizeni nasizingane zalayikhaya zinhlabatha layikhaya nto bengenitebulihlelihlezikwethu ngisho amadokodo ezinye wakhe phezu kwethu njengoba unkulunkulu uma kikiigiigida phezu kwethu noma ungahamba kanjani sokuzikhabulile nje ngeke ngisicede siyacela baba ethi sibathandane sibahloniphayo ukuthi uma kukhona nizwako ngamagama ethu sibizeni ithutha iqiniso lakhona ngoba nizothola iqiniso ngaphambi kokuthi siyithole sesiyibazi singenzela muntu ngalawo mazwi amafishane lalasukuzihamba kunkulunkulu kufuneka intlobo kufuneka inhlonipho ningabanga umsindo wentwela ekhaya yibaba nikhuluma inkulunkulu engalezinga lenu niyazihlaseli ithomzentethelelo sasa sasa ni karibu hivi kuti ningata seyo mambo moto beto batoba uja ngebeso mabela manipetu mpoko mazuka nayo ni wa hakika kuzuma wa mtu ninaezi watu ne ningata seyo bantu abantu sasa kuzuka zabo nize nibuzu zokuthi bese sokuzazi phakaza nikhosi noma sokuzwa wakho uyishaya inkomo uhlale phezulu kwindlela kosi usebenzise
1: lapho yozana.

Hamba pambili, ukwa ijoge utilika chelo weslisa ulafe ikana lukuyungula ima atateni. Umangabege libumbana ihora lishia kalu mbili, kizobu ya nezinye izindaba.

0: engikushoyo kukodwa yabonake manje ke kunalento lesiyenzeka manje emhlabeni engani leyethu yokuzwana nabantu mezwana labantu sibathandi sikhiphe konke kusenhlizweni sibathande kakhulu kanti umuntu uzodlala ngami kanti umuntu nje uyifunela imali yami kanti nje umuntu uzoziphilela kahle ngenxa yami kungaba umuntu esilisa ngaba umuntu wesifazane into eyenzakalayo leyo uthola ukuthi yena uthola umuntu emhlabeni oqhamukayo kuwena sengathi konke kuhamba kahle konke kuzoba right akwenzele zonke izinto lezi ey'ncane ezizokuchaza mase zikuchazile izinto usuyajika wena usuyabona ukuthi hayi yabo lo nami sefanga ngimtshengisa uthando lwami kanti ufuna i-princess treatment noma mhlawumbe ngizothi ufuna i-prince treatment Ngibonga ngokulalela kuthi khona belalela izo mzansi 90.0 FM ngiphinde futhi ngibonga ngokusakaza basakaze bayibamba uhlelo izo mzansi 90.0 FM thank you so much ngicabanga ukuthi uqhubeke nje utshena abangani bakho utshena bomakhelene bakho ukuthi bavule izo mzansi 90.0 FM ke manje izimsathi breakfast show ke until 9 o'clock ngihlelo silungile khawula la sobe sikhuluma khona ngezinto eziningi siphinde futhi sibe nomfana kuthiwa ke ubhuti omdala uNkululeko Hle ngozongena manje after 7:30 ezikhuluma ngeemoto zikanokusha after that siphinde sibe ne guest ngo 8:10 and then after that sikhulume ngakho lokho sikhuluma ngakho njengamanje nje ngifuna sikuxoxe ukuthi wenza njani usuyitshela ukuthi uthola umuntu kanti umuntu ubezo idlalela ngawe nje ubezo idlela imali yakho ubezo ithatha nje imali yakho Ngoba phela isijwayele ukwenzeka. Utshela ukuthi wena usemathandweni kanti cha. Umuntu nje uze ngemali. Lento leni isijwayele kakhulu. Uthola ukuthi omune loza khiphe ngisho imali zakhe eyishisayo. Edlala umuntu ethi hayi, wena mama moyiqondisile nje mina ngiyalobola lapha ya. Kasibani mana phakwe sako. Kanti awu. Andimalinga abantu engizothi mina ngisho asebesebenzi babadala abahlangana nabantu sothi bahlangana nale obhutla abancane aqediwe abantu ngemali uyacabanga ngemali osisebenze yangaka imali ekuwe yakho imali ekuwe yasekhaya imali ophiwe idlozi lakho noNkulunkulu wakho bese uyajika wena uyinika omunye umuntu nje kufana njengemoto uthenga imoto emva lapho wena uyajika uzoyinika indoda Ay isizimani ukwenzeka futhi ziyenzeka namanje ngiyazi uma ngikhuluma nje bakhona abalaleli abashoyo ukuthi vese ke lokho engibhekene nakho njengamanje sekufanele wena le moto oyikhokhelayo uyinike umnikazi wendaba kanti ke nalokho futhi ukuthi usuthi usumnikile imoto umuntu noma usumnikele imali noma usehlala ngisho kwakho Achiyego umuntu abe nowakhe abe nomuntu osiluwakhe nje abe nosiluwakhe nje azomthanda ngokweqiniso lo siluwakhe ngeke amenze lutho ke cabanga ke noma mhlambe ozoba uyena nje umthande sesebethandana ke lapho serious wena kuthathwa imoto yakho kanje uyo check usilu wena kuthathwa imali zakho thengele usilu izinto Kyoze kube yinini uyivuma wena le nto. Mina nje wami umbuzo lapho ukuthi ke wenza njani? Angifuni ukuthi ngithi le nto yenza kubantu besifazane kuphela but nabantu besilisa nabo bebodwa. Nabo bayabhekana nalo nkinga uthola ukuthi uzojola nomuntu wesifazane othi wena mothuthuthi uyamzama. Yena abone ukuthi cha angizozanywa uwena. Uthuthu uyangizama mina ngibe ngisiza umuntu odinga uthando lami langampela. Izomzansi 90.0 FM onke manje umsakazi ngiyakubingelela. Mzansi Breakfast Show until 9 o'clock. Ngibonge kakhulu bonke nje abantu abavukile njengamanje ngiqhubeke ngithi ke. Right, 35 minutes before 8 o'clock. Yaye sithathe kumlaleli oqala. Right, ngicabanga ukuthi mina ke engidelay lapho kubambeni. Kodwa ke isimo sinjalo we ngiyafisa ukuthi umlalelo mangena manje umsakazweni azi ukuthi sikhuluma ngesimo sokuthi abantu esithandana nabo babe nalento futhi bafuna thina sibasize mase sibasizile umuntu uyajika lapho yena hayi usizo omune lo amthandayo wena uzitshela ukuthi uyathandwa kanti idlalwa ngawe yebo sabona
1: Ya Izwan.
0: Ngiyaphila?
1: Izwan ngikhuluma
0: nawe. I know that it's no. He's nomsansi 98.0 FM list. Kasi khona.

0: nakade sazi imzalo ukuthi ay ziyakhala. Yebo sabona umlaleli izilo mzansi 98.0 FM.
1: Sabona kunjani?
0: Ngiyaphila njani baba?
1: Ngiyaphila.
0: Sikhona.
1: Yazi. Lento ekhulumayo into esazokwenzeka kakhulu futhi.
0: Mhm.
1: Yabona yami yangikhathaza yabona. Yangikhathaza emoyeni wami sisi lento ngoba ngiyayibona. Yazi lento uyibona ngisho umuntu usaqala ukukhuluma la ivele aqamba amangobonayo ukuthi ayikhona. Uyabona ngirekhoda kodwa bekithi ngisazosiqunga isipindi mhlawumbe ohleni lalo Sipho. Kodwa ngathi noSipho siyatholana naye ngikhulumele ngoba uyangikhathaza. Kazi ukuthi ngokutshela kami sisi. Yabona mina ufana bengikude nempilo manje.
0: Mhm.
1: Kodwa ngisakhiswe yizo lezo zinto ngoba yini? Abantu bavele ukuqambele nje amange ngibona kahle ukuthi ayilawa
0: udlalwa ngami
1: kumaster kulo ebona sis kuno kumastermind obuningi both abantu besisa besifazana kuno mastermind obuzima kulesikhathi samanje kube futhi kuya ngami ngabe ngithi entotally vele ayiveli ngabe senziwe ngabe thakalo
0: ey ufanele into enzima leyo ngoba phela uyathanda uyafisa ukujabula uya understand leyo
1: ngiyakubona wegele kokujabula nayo into enkinga emhlabeni uzohamba ungenangane ungenamntwana ungathi sokwelokhu njalo kufakwe ixoxo ebhobhoyo elokhuzweni egodini lakho waphela inkinga waphela kube kuthi khona uplan B wokuthola umntwana ngabe kwamina nje angiyiqali ngoba manje ngiyabona ukuthi umuntu uyakhuluma naye umuntu aphika ukuthi unezingane ethi akanazingane athi omunye hhayi angihlali nandoda kodwa uhlala nendoda beyibona kthi kubelina ngumdleli yabophetha ngathi abantu besifakale ngapha babhizi balekelela amadoda amadoda ayabashiya.
0: Yebo.
1: Ngibone ngazi ukuthi abantu abaningi ayisekho le nto abasakhandani nabantu abasey'nhlizweni zabo. Abantu sebeyenza just ukuchitha isizungu. Yebo. Abasakhandani nabantu abayiletha abayidingayo. Ngithi ngithi uma uwumuntu uba nenhlobo womuntu oyidingayo uthi yebo manje ngidinga umuntu okanje okanje okanje okanje. Uthole ukuthi nale ngcindezi esikhathi siphila kusona, isikhathi siphila kusona uma uthi asibheka. Sesi competition kakhulu manje sekune competition ngoba yazi ukuthi abantu abaningi ba requestelwa manje mabe uthandweni umuntu requestele nje ezobezokhokha 6 rand kodwa requestele ngoba yini bahamsana nesikhathi abantu babula abantu baba icompetition isiningi kakhulu umngane wakho noma athi akukhombisa ukuthi udle kamnandi udle into ephambili wena usahle into echip lokho kuzokufanele
0: ufuna ukuthi phela ishawa ipressure manje ukuthi sonke sibe
1: Now uzovela ubona ukuthi lo muntu othandana naye ubuyisele emuva ngezinga.
0: Ngathi ngiya eback nokuye ngephambili. But ke futhi nakhona asingasho kanjalo ngoba bakhona abantu osebeme ngempela ekutheni futhi umuntu uyakuthanda azadele nale nto zakhe zonke aseyisebenzele.
1: No, isikhathi esiningi abantu abathandana really manje. Kodwa isikhathi esiningi akujwayeleki ukuthi both bobabili bebe nothando olu-100%. Inkinga abantu abaningi angazi mina welokhuzana wegele ukuthi ubani wathi emhlabeni funa uqale ugileke before ungenothando olu-serious. Abantu abaningi yazi ukuthi esimanga uyazi ukuthi iningi labantu uma ngithi ngiyabhekisisa ngiyacwaninga ngendlela engibuka ngayo uyazi ukuthi iningi labantu lidla impilo nabantu abanemali kuqala kanti ukuba lidlulela impilo. Yabo isikhona lento yokuthi we mina ngithandayo nomuntu ongenalutho. Ngiyathanda nomuntu ukuthi umuntu bese ephosta kubantu abanezinto bese bedlala ngayo ngoba phela bamthola e-chip ebolondo ebese kuthi umuntu ebese eqala umuntu wena gele abe serious ngoba nakhe esegilekile sebona izinto kodwa engiyibuzo ukuthi yini abanika kwazi ukufunda emaphuthela abantu abangaphambili ngoba phela ugileka banika abantu abagilekile ngaphambi kweni why nina ningafuni ukubona kubantu abangaphambi kweni noma singafuni ukufunda kubantu abangaphambi kwethu ilento eshebashayini ngabashayitini uyasikhona ngixoxela ukuthini wegele khona ngitshela ukuthi enye into eshaya abantu besikhathi samanje kakhulukazi nentshaza njengoba uyibona ikhulelwa ngale ndlela engaka nje angithi yabona into yemidlalo lilekhe kotheleke komabonakuthi leyanto abasayibuki as umdlalo as isifundo sebeyibuka as into engathi yenzeka nje really yayibolonto ebese umuntu lento ngesikhathi yenzeka eyibuka ebese negazi lakhe liyidinge leyanto yabo
0: hayi ngizwa kahle
1: umuntu angayithathi ngokuthi isifundo lesi esisuke esibuka ku-TV ukuthi ekugcineni sifuwenza kanje and lapho ugcina la yabo nje sisi wami nje angifuni ukukhohlisa ngi-confuse ngempela nami ngale mpilo ephilwa manje and ngiswele umuntu ozongisiza uyazi ukuthi ngixoxele ngine-business engilenzayo ngiyalibona.

0: Ilozi lomzansi yizwe umehluko. Sibamba ngazo zozibini. Thank you. Siyabulela. Ilozi lomzansi
1: Right, guys, isikhathi nje manje sithi 8 minutes after 8 o'clock gebe. Ngibonge kakhulu uNkululeko Hlengwa obekhona today ezokhuluma ngezimoto sithi wheels on hand lapha sithi imoto zikanokusho. Ngicabanga ukuthi ke as isikhathi siqhubeka nje kwipage imoto zonke kakhuluma ngazo zobugcina hamba zivela. And then ke I must say ukuthi ngibonge kakhulu uNtokazi futhi eyona esinikele indaba uNophiwa. Thank you so much dadewethu. Ngicabanga ukuthi ke usuyibamba sekukhona uMagayi. Ngalesikhathi ke balaleli bengisengikhulumile ukuthi evese ngizobe nginayo guest ke after 10 past 80 uSnothando wakankosi o i content creator umela kakhulu lapha ko Facebook ko live ko TikTok. Ngicabanga ukuthi ke sibe sikhuluma naye ke sesibuza ukuthi njengoba influencer nje impilo yakhe aza iqale lento ayiqala kanjani. Ngicabanga ukuthi konke lokho ke sokuthola ke mase sihleli naye kwa njengamanje ke bengifisa ukuthi sazi ukuthi ezinye izinto emhlabeni zima ngokuthi wena njengomuntu ucabanga kanjani. Nakho ke phela manje ke usunikiwe ke manje umuntu emhlabeni othi wena uyamthanda. Uthi usamthanda nje ajike umuntu akutshengisa amafilimu. Wena usuyitshelile la uthi yabo la ngiya investa la ngiyashada la lo umuntu wami lo ajike umuntu abukise ngawe.

0: Awu uyashola phaya na ke nkosami insizwe untofonto ofethu umlilo madoda ithi ngivumeni ngiyinkunzi mongena manje umsakazweni ngiyakubingelela izilomzansi 90.0 FM sawu izinathi breakfast ke 12 minutes before 9 o'clock before ngiphume nje asibuyele ke manje muva si recap ke la esikhulume khona ngodaba lethu lolu olisithi ke kulona ke ithini indaba yethu yokuthanda kangaka kodwa kuphinde futhi kudlalwe ngathi uzithole usuwenza okudlulele kuwena uzithole manje usuku wena umuntu manje usiwondla uzithole usunikele ngawo konke nakho usuthayibo nakho sengathi manje yimanje la indoda noma nakho la ngathi manje sengiyindoda lokho kudlulele ajike futhi umuntu lapho athi I'm just doing it because ngifuna nje ukwenza hayi ngoba mhlambe ngiyakuthanda kuningi omune nje ayithatha imali impela nje ahamba ayolobolela lalobola khona akushiyi unjalo akushiyi ibone ukuthi wenze njani ngemali yakho izinto ezenzakala ngithatha umlaleli izilumzansi sawbona alright ke ngicabanga ukuthi ke adlule lapho but into eyenzakalayo le mpilo uyiphila kuze yiminini and into eqhubekayo sekusesa sesinama princess la emhlabeni abantu abafuna nje ukuthi banakwe anakwe nje umuntu sisafuna ukunaka umuntu ufuna ukuthi umnaturalize umneko konke kwakho atshele lapho futhi umuntu angabi nandaba ngawe izomzansi sawbona
1: sawbona kakhulu noma sawbona wendodakazi
0: niyaphila
1: bani siyaphila njani siyaphila njani kuseni
0: sikhona siyaphila
1: mhm ehhe cha njengomuntu osethe ukuthi i-mileage ikhe yokuhamba kancane ukhuluma nomholi entuzuma
0: yebo baba
1: mina-ke kokuningi engane yakwethu ngoba njengoba ngikhuluma nge-mileage ukuthi isithi yokuhamba hamba kancane njengoba isithi yokuhamba mina ngifuna ukufaka isiyalo
0: yebo
1: ngifuna ukufaka isiyalo
0: okay
1: especially ey'nganeni zethu nasenakubazukulu bethu mina ngifuna ukusho nangifuna ukubaxwayisa kubona kunalo ntombazana angazi uthe ubani ngothe usinow
0: ehe usinothando wankosibo
1: bengilalele nje ngilalele nixoxa ixwayisa naye ngoba manje umlalisi lakho sekumanyanyana naye kodwa nje mina ngifuna ukuthi ngixwayise ingane ukuthi uma ifundisiwe ekhaya kusuke kukhokhiwe abazali uthole ukuthi omunye uzabalaza yedwa akukho baba uzabalaza yedwa umama ngoba ulwela ukuthi ngengane ingafani naye ngoba yena mhlambe konakala uselwela ukuthi nje le ngane kayifundi iqede ifundele umsebenzi afatanise umama afatanise impela nje izothi isuka la

0: apho into yokuqala nje ezona ngawo lezi ngane ukuphuza. Into yokuqala nje utshwala. Once uyangena otshwaleni isifundile sisebenza kahle, once uyangena otshwaleni izongena nakubafana abarong. So uma isengenile kumfana orong izogcina isihlala naye, iyagcina uyayibona lapho kuthiwa yini le nto leyamaiziwe yibhakene ishawe, kodwa ishawule imali yayo. Uthole ukuthi umfana uzoyishaya, yiyona esebenzayo ayishaye. Ngiye ngithi-ke mina-ke uma sekufika lelo zinga lokuthi ishayeke la ihleli khona, suke sekungena ngedlozi lapho selithi
1: akagoduke
0: ngoba vele wenza into e-wrong. Uma ngase nje ngampelampela zehlise nokuqina nje enganeni yentombazane, ukuqina nje ngane yami enganeni yentombazane. Ayifuni engane yentombazane ephaphile ngoba uzoze uphaphele nezinto ezokulimaza nezokuzonqamula impilo yakho. Azino nje ingane ekuqapheni, azino nje ingane ekuqineni, ukwazi uqine. Yabona lo ngiyambuke nakhona la ngalanga sekhaya, uthole ukuthi emgaqweni ingane mhlawumbe zihamba ziyigruphana nga-4 nga-5 zihambe yihleka nje emgaqweni. Awazi uma umuntu uyabheka ukuthi kuhlekwani, uma ngase umise yodwa aninjeni nihlekani, ngeke zikutshele ihlekani. So lokho kuhleka kukodwa, khona ukuhleka okubalulekile, khona ukuhleka okubonayo ukuthi yabona-ke la sekuqina zizoyingena emtshwaleni iy'ngane ngento e-wrong. Futhi engicela kakhulu, senivala ngane yakwethu, uba baningi abafuna ukungena, senivala iy'ngane zethu ayikhetha abangani.
1: Ilapho-ke nje cabanga sina topic esophinde siyibambe leyo, mlaleli, hlampe ngokuhamba hlampe kwesikhathi hlampe next weekend la sesigxila khona kakhulu endaweni yabangani, ngoba
0: ngicabanga
1: esiningi yona into eqala lapho, iqala ebanganini,
0: iqala kubangani. Ngokuthenini uma unomngani ufuna ukuthi uma uhamba nabo bewu-5 bheka khona la kulo-4 ohamba nawo ukuthi ubani osempilweni, ngoba inenza ibe nemadlana nje engathi inyonywane zoba desho ukuthi no. Ukuthi uma esethenga imoto kwayona leyo moto, akazi ukuthi imoto ayithole kanjani, yakabani, ugijima ngayo namasavali namakhulupho sebephuthini, agcina manje konakala izinto. Ngiyabonga kanyami, ngathi impilo namasigcina.
1: Ngiyabonga kakhulu baba, thank you so much. Ke ngiphinde futhi ngithole futhi lana-ke ku-WhatsApp wethu ethi, msakazi, hhayi inkinga nawo amantombazane athanda ukuvela sukela umuntu ongasebenzi, ongawufuni, futhi ozomondla menzele konke bese ekushiya ungenatwa ayoshada omune. Yo omune ke uthi inkinga thina madoda siye sicabange ukuthi uma umuntu umenzela izinto kuyamphoqa ukuthi ahlale. Iqiniso limile, umuntu ngamthanda manje egqugqugqile uphele, uthando luyaphela. Ngengeke ke umuntu ke ahlalele ukuthi ubumenzela izinto ekubeni engasakufuni. Ngibonge Bongani waseNtuzuma. Ngiphinde futhi ngithathe ukugcina lana futhi yena khona ethi, intombi isakhathala omakhala kanjalo, indoda ayikhali owamanje, amadoda ayatetema from emchunu enanda. Bese thomuni sisibuhlungu le topic, ngiqome wrong nami ngenza kugayi even on his kids. If evakashile athathe imoto yami, abuye aboleke imali ngimnike, he's drinking enjalo, wathi unaye umuntu kodwa ngamthola ehlubule nenda.

0: Usakhuluma nesi ekhulupele futhi yabantwana.
1: Ehhe.
0: Umbuzo wakho ngiqondile dadethu, futhi ke kufuneka impendulo eqondile, kodwa futhi impendulo ekunina abantu besifazane. Angithi umbuzo wakho uthi kwenzeka kanjani umuntu wesifazane athole esonta indoda ibuye emthini?
1: Yebo.
0: Bele ukubuza kuwena ke dadethu ukuthi wena njengengane yami, ngizobuza njengengane ungiphendule nawe ube fair. Uma ngabe niqala ukungena othandweni, uma umfana ukuthi umfana ngiyakuthanda, usuku olulandelayo nike nenze njani?
1: Ngingena othandweni athi umfana ngiyakuthanda, usuku olulandelayo ngenze njani?
0: Bese uyavuma nawe uthi kulungile nami ngumamkhize ngiyalinganisa, hayi sengiyavuma ngiyangena othandweni, usuku olulandelayo wena ntombazane uye wenze njani? Usuvumile kumfana, ikuphi okulandelayo?
1: Angikaze ngivume.
0: Awukazi uvume muntu?
1: Angikaze ngivume nje.
0: Oh, bengiyitshela mhlawumbe ukuthi nawe khona uma kwamvuma bengizokuzwa wena ukuthi ngesikhathi usuvumile ma ukuthi wavuma ngolesihlanu.
1: Ngoba nje ubonanami ngifuna ukuzwa kunina nje ingoba angikazi.
0: Lalelake, lalelake ngane yami sijeleke, useningathola senikhala namhlanje. Ikhala ngokuthi khona la ningathi ngiyuzeke khona. Uyayibona inyamazane, inyamazane. So angithi wazi ukuthi inyamazane silwane sasehlathini.
1: Ya.
0: Inyamazane uyibona dadwethu ishawa inombani nje ingoba inamnikazi. Ingakho ke miqhamuka inyamazane ishawa inombani ngoba inamnikazi. Inyamazane ayifani nembuzi, imbuzi miqhamuka. Kuyaziwa ukuthi imbuzi akasibani bani le, asiyithathe siyise kubo kwayo. Siyoriport ukuthi nayo imbuzi ithunyuliwe.
1: Ngilalele baba, ngilalele, ngikuzwa kahle.
0: Manje nina ke ingane zethu ngizoyisho le nto ilale nje kahle iqiniso futhi. Nina mangene othandweni. Nithathela ingqondo ukuthi mangene othandweni ningayi ko report emakini ukuthi ngoba usuyangithanda bonkhani. Hazi ukuthi nginekhaya mina lento ngicela ukuthi uyoyise ekhaya ukuze ekhaya ngithishwe abantu basekhaya bathi kulungile. Usungaqala lothando ngani yami ubheke u1 no2 no3. Mina ngivele ningenele othandweni. Kuyothi mase kunenkinga kube kuyikhathi niqala senyobika emakini bese befike kini bekubuza ukuthi njengoba usubikela sekunenkinga kwaqala bese kube ngathi kini bani hlasa inkinga yenu niyazenzela manjeni othathe ingakho ke namhlanje ngikhala ngoku ngothi ukuhleka ngitshela iqiniso iqiniso ke lelo ngitshela lona ungahleki lalele kahle bese ngishoyo inkinga
1: yini phela ngithi ngihleka phela ngilalele into eshoyo ukuthi ukuhleka kwami kungenzeka ukuthi ngihlekise ukuthi mhlawumbe ukhuluma iqiniso ngampela and njengoba abantu besifazane mhlawumbe iyashala nje kono ukuthi phela
0: ingakho inkinga-ke mntana amake wahleka ngikhuluma kukhomba ukuthi awukho serious ngeke ungezi ukuthi ngithini. Kanti kwezinye izinto kuyofana bakhulunywa ungahleki ngoba kusasa uyoyihleka into ngoba uyithatha kancane kane kuthinini. Iyona nto ekulimazayo leyo.
1: Mhlawumbe
0: iyona nto ekulimazayo njengoba namhlanje sikhuluma leyo nto ukuthi nonta bese beqedile nishiye abantu. Uze umondle nje owakabani njengoba usuwumondla nje owakabani ngoba mhlawumbe nomlungu ukuthi wonke umuntu awukwazi nje ubuko. Ngifikele ethekwini nangalelo othandweni usuyamondla useyashiya akaze vele ayikhuluma indaba ukuthi yohambe ikuthanda izohamba kuyeki wavele wathi ngiyakuthanda nje nawe wasukwavena lapho wangabatshela abantu bakini inkinga niyazenzela yiko senikhala abantu la ekufanele nikhale ngapho senibhala ningakhali ngamuntu yezo ma uphilekile khala ngawe ukuthi veze ngathatha imali yami ngayinika umuntu engingabazi.
1: Ngizwa kahle kakhulu, ngiyabonga kakhulu baba, ngicabanga ukuthi abalali bangizwe kahle. Thank you so much.
0: Nawe ngikulungiswa kwawena
1: ngoba. Bye bye. Fanele bengicabange balalela ukuthi la sesikhuluma izinto esuke sesizibona zenzeka emhlabeni. Hayi ukuthi mhlawumbe umuntu moqhamana ne topic sekufanele manje kube ukuthi mhlawumbe nami ngibhekene nayo, cha siyasizana sibambisene. Yilokho sekubaleka kakhulu ke futhi fa sikwazi ukuthi uma ungena nje emsakazweni uzokhuluma usiza omunye umuntu obhena lonke leso sikhathi ilokho kubalekile. Ake ngithathekela ku WhatsApp wethu ngizwe ukuthi intokazi la ithini. Right ke ngicabanga ukuthi ke asibe ukuthi siya understand ukuthi emhlabeni kunezinto ekufanele sigweme. Kubhlungu kunjalo wawuzama ukugwema into uyigweme ngoba awazi kusasa lakho ukuthi liyoba njani. Noma kubuhlungu uyabona mina ngeke ngithi mina uma ubona ukuthi lo muntu udlala ngawe ngoba usukubona but usukuziba ngoba uzitshela ukuthi uyathandwa kanti isiyabhimba
2: masabona makhawula njani impilo yomkhawula ngiphindile. Hayi, bengithanda ukubingelela lapha ezweni lomzansi, ngikufisela njalo.

ngizwile ngizothi hayi namhlanje nami ngithukile uma ngizosokhuluma khona ngathi hhayi kunaka ngizwile ngizothi sifisa abantu abasebenza lapho umuntu.

0: uhlale nobhekicele kuyizwi lomzansi.
1: Uhlale nobhekicele kuyizwi lomzansi.
2: Xazulula magaya. Weshe manje.
3: Yaphila magaya.
2: Hayi, mfuthu ufuna ngiphila kakhulu kunakuqala, ubani lo?
3: Ukhuluma nendoda enzima.
2: Undoda enzima?
3: Ya.
2: Awu yanzima lensizwa madoda. Yes, ubufaka abantu lo isibongo.
3: Khumagaya.
2: Mfuthu.
3: Lalela mfuthu. Uyabona omakhodi laba abanye mfuthu. Abambusa ukuxakwa yinto abangayizelanga emzini.
2: Yes.
3: Into abayizela emzini ukuthi bona bazogana benze kahle emzini. Mm. Lokho abakuzele benzele ukuthi bathokozise abantu babo.
2: Yep.
3: So, lo makhodi lo oyilento ayiyona. Amakhodi udinga uthando kuphela. Bona abamusa ukuthi bayinyanze ngoba bethi abafundile noma abenzile ini. Mm. Abanye nje bamnika indawo yakhe. Kabe yilento ayiyona naye, naye wafika emzini ngoba ezogana eze kumuntu wakhe. Bona abanake into abayizele mbili ezokuze nemzini namadoda abo bangaphazamisi lo makoti lo. Ngoba bangaphazamisa lo makoti lo, emagaya elizobhubha kulo muzi.
2: Usolani, lizobhujiswa yini?
3: No, laba magaya lapho mina ngibona ukuthi bayisiza khona.
2: Yeah.
3: Banaka into abangayizelanga emzini. Okokuqala umona ukuthi ufundile.
2: Yeah.
3: Ngamene emzini wakhe muhle, uyabo.
2: Yeah.
3: Bona kusho labo amagodi laba abakholo okokuqala lokho. Nokuthi futhi emakubo zange bayitshele ukuthi manje emzini yini into eniyoyenza. Bona bathokozisa amadoda abo benze kahle edalwe ngalapha kwamagaya.
2: Yes.
3: Ngoba makhaya uyabona mabeqala bona befuna ukuthi manje bame bazofuna ukuzenza amadoda kulomuzi lo bese bavethe bawachatha amadoda bese vethe nabo bexabane bebothi bese uyaphela lo muzi. Abamiyeke lo mama uma ephiwe nje ukuthi isipawupeda abe isipawupeda nje bamiyeke. Ngelinye ilanga amagaya.
2: Yes.
3: Ngelinye ilanga. Ngeke bayisola.
2: Uthi wena bafo hayi uright nje.
3: Hayi abanike magaya ngithi akusibo wabo makoti kunendoda yakhe.
2: Yes.
3: Indoda yakhe makukuthi lokho ayikuboni ngelinyela ngamagaya iyokubona imlungisi umuntu wakhe kodwa ukuze kungabi khona ingxabano magaya.
2: Yeah.
3: Abamnike lo makoti ayenze nje into ayenzayo makumjabulisa yena jabule bamnike bona bahlukane naye abajabulisa amadoda abo bona bese sijabula idala zakulomuzi.
2: Uthi nava wenza ikhinto errong ngalento ayenzayo sho njalo.
3: Ayi makhaya angithi lo muntu ufundele.
2: Ya.
3: Futhi uzotshela ukuthi ube yizila nje lokuzalwa bese bakhona lento yokuthi kavese kuzaleni kakhe emagaya uzotshela ukuthi uphiwe nje lento yokuthi abe yilento ayiyona. Yabona umuntu into uma ezalwe nayo emagaya ngekumanzela ufana nezini. Izila ngeke ulishitele emagaya. Labo makungukuthi bona bayaphiwa umendo ngenxa yokuthi babekhuthele bethandwa amadoda abo. They must have from their duties bahlukane nalo muntu.
2: Ngikuzwile mina. Ngikuzwile umuntu akabheki indaba zakhe usho njalo.
3: Finish magaya.
2: Thank you baba.
3: Ngikubona lo muzwa akacele nje.
2: Ngento ngekho nje.
3: Hayi
2: cha omlwela hayi omlwela mfana hayi umlwela lo makoti awufuni naye.
3: Hayi makhaya. Yabona ukufulala emagaya kuwo umona bese ubonakala izinto
2: eziningi.
3: Kubonake emagaya yise lezinja amagaya.
2: Kunjalo ifa lezinja umona usho uliphinde
3: emagaya ngidedela abanye emagaya.
2: Inkonzi baba siyabona.

Right, ishanjalaka the Mighty Soul Brothers. Suka matatabate mina ngangizokhana la ekhaya. Angizelanga izindaba. Uyabona ke izoke indaba lezi sikhuluma ngazo. Zomakoti abafika emzini baphenduke babe okhanda limtshelo kwakhe. Thina sasazi umakoti ehloniphe emzini. Ahlonipha azahloniphe ngisho ikati lakhona. Suka. Kulungile kukhona ubaba mnumzane uVix the Scorpion. Uletha umsebenzi wakhe ke. Uthi umlungisa usuka madoda. Kodwa ke somdonsa kule ngoma yakhe ethi mina ngeke. Ake siqale ngayo ke sizwe ukuthi yini le ayiphikayo? Uthi mina cha cha cha cha. Ngeke nje. Ukhona ke la ngaphakathi uzosixoxela. The Vix the Scorpion.

0: lale message.
1: Oh yes, yeah.
0: So lengo mage ngithi umlungisi uyithele isisila kube njalo nakimi nomfazi wami uyabona. Ekugcineni kosuku ugcina lo muntu mayengakulaleli la ekhaya. Ekugcina sekukhona lokho sithi blood is thicker than water. Umbone sekunezinto eziphuma la ekhaya ziyakubo kanjalo kanti nami futhi mangabe esegoloze golozela ba la ekhaya. Blood is thicker than water uzosebenza ba nami ayi.
1: Now uzosebenzele yini?
0: Hayi ngizothaya nganiwe phela abahlonishwe labantu ba la ekhaya. Kuku ileyo message enjalo.
1: Ya. Ukuthi ungathi uyalungisa kanti usuyithela isi.
0: Yebo.
1: Ey, cha uyakhuluma baba, uyakhuluma kulungile ngiyakuzwa mina. Mhlambe ke angageyika amagula ngoba simuki nginabalalele ke ngibanike ithuba kwinombolo yethu 0604807164. Noma umuntu esikhuluma ngawe sithi umlungisi iwo ke lo esesohamba phekwawo njengamanje. Ngiyabona ke ingcinga yami kaqala zaphayiza bafuna ukubingelela kumnumzane Scorpion Fix. Ngizokunika nje akubuze ke silalele lo muntu.

0: njalo ngicela usuku David Mabika.
1: Ucabanga isabani?
0: David Mabika mkhumbula?
1: David Mabika, Mabika. Uyamkhumbula the Scorpion? Nange lahleka manje uDavid ngiyalahleka kancane khomo. I mean iphoswa uyamkhumbula?
2: No angimazi.
1: Awumkhumbuli nawe.
2: Angimazi.
0: Akho khona uma umthetho sohlosho sibhatha ngoku uDavid Mabika. Zeke yena ishingo mazakhona mawuthazizwa nje phone.
1: Ah madoda.
3: Hayi.
0: Yabo ngifisa ukuthi engathi ngaphambili ngiyikhulana ngenibekela ngoba ingoma zakhe zingathini nomlayezo.
1: Yes. Hawu, siyabonga mndayi, lawo mazwi nje makhulu.
3: Kakhulu.
0: Kusabi engazi ukuthi ngathiwa njoba nje iminyaka mhlawumbe nje unyaka iminyaka ezayo ngathi ngathiwa ake kube umbhatha ngokuhle yokuzana unyaka.
1: Unyaka nje ngasithi ma sithi 2027 sidonsa umbhatha.
0: Kusaka, yabo yibo 2020 ba, 26 mhlawumbe ngakulunyaka bese kuyizwe ma 27 nje. Ube tala uthi mkhaya uthi ngisa uthi 1 waya ngoba ingivasa nge ngihlezi ngilalela mina ngaso sathi mawusuthuka kunyaka ingivasa kuwe uthi uthi qala nje uthi hayi
1: ya sithi number no 1 sithi fix the scope
0: nakho
1: yes
0: awu kuye yini lo into leyo solihle nonke nabaleli bonke bezimi bathi nabafazi bonke nifile
1: siyabonga
3: mtaka khabazela usekhona ngikuthe kwesinye isteshi somsakazo lokho kudlule ngathi ngizolukhuphula izinga lomgqobanyawo
1: yes
3: angikompete namuntu ngizokhuphula nje owami umculo ngelilanga ngofisa ukuthi ngiwuhlukanise unyaka
1: yes and kuyokwenzeka
3: so kuyokwenzeka lokho ngani futhi balalele ukuthi nisithande ke nuthanda umculo wethu kuyokwenzeka
1: ningazenzisi madoda kithi mhlambe siyazi ukuthi imqondo mningi esukilethe umsebenzi kodwa uthi la izinto zami yini into zakho zani lesi manje ukhuluma ngazo la
3: ngikhuluma lana ke ngikhuluma ngomuntu wami
1: yeah
3: esithandana naye
1: right
3: ngithathe ngayibeka ezingeni ngisemusha
1: yeah
3: manje ngiyamtshenda hayi asingaqhathwa abantu bangondaba mabe fika ke bakhuluma ngaye befike kuyena bakhulume ngami hayi asivese sithi 1 2 3 sehle ngo commissioner ebasibuke basibuke kahle impela sicakela
1: lavena shone goli nehle ngo commissioner
3: yebo
1: yego Carlton Sand
3: commissioner phela wona mgwaqo omkhulu

0: wena kwizwi lomzansi
1: baba
0: ngiphinde ngibingelele na kubaba u Vix the Scorpion yize ngihamba naye
1: yes
0: magayi bengihlala ngizwa kusho nje kuthiwa kufunakala uguquko kumbhaqanga kufunakala
1: uguquko sikale ukuthi
0: lo luguquko luzovelaphi kanjani waphela umbhaqanga unje
1: liyobanjani
0: liyobanjani lo luguquko abalifunayo
1: yes
0: ngoba ngisho ngathi uyangithola kwezinye indawo kulokukhalwa kukhalwa ngoguquko kukhalwa ngoguquko yilobu lo luguquko olifunayo
1: yebo
0: Hey ngicela ukubonga kubaba u Vix
1: the Scorpion.
0: Ah ngicela ukubonga ku Vix the Scorpion.
1: Yes yes.
0: Ukhaliphe kakhulu intsha yethu ingafunda likhulu ko baba abafana no Vix ngoba ba creative.
1: Yes
0: bayakwazi ukusungula into engekho bayenze ibe khona bese ibonakala futhi ukuthi ingaba nalwe igalelo.
1: Yes njengoba silibona
0: nje. Njengoba silibona nje igalelo. So lolu guquka abakhuluma ngalo ngoba manje uyabona ukuthi kune spice samazwe aseAfrika
1: yebo yebo
0: siyabuyisizongena ngoba futhi umbhaqa ngawuphelile uma usuzwa leke manje yama yamaphimbo athakiwe
1: right
0: uyezwa uyezwa man
1: eh
0: ikhandiwe lento
1: yes yes
0: yeah ikhandiwe lento lena
1: so uthi njeke wena cha iwona shuna bese ulindelela
0: hayi ngeke magama mina kungaphezulu kube ngikulindele
1: ngixakekile
0: ukuthi lokukhala ngoguquko khala ngoguquko
1: kazi lo banjani
0: manje banjani uguquko lolu
1: nalu
0: yeah hayi nalu ngiyaluzwa
1: ayi
0: ngiyaluzwa kusho ukuthi uma kunganomunye futhi owenza umculo ombhaqanga abambelele la kubaba u Vix
1: yes
0: aqhamuke nendlela yakhe kodwa ebambelele la ku Vix
1: Yes,
0: lingenyuka kakhulu izinga lomfaqaqa. Ngoba kumfaqaqa ngapheli lona lo unesandla sakhe.
1: Kunjalo.
0: So uma uthuthukisa leso sandla sakho, so wonke umuntu bayezothuthukisa isandla sakhe la kwamfaqaqa.
1: Yebo,
0: khona into ezophuka.
1: Siyakude la siyakhona.
0: Siyakude la siyakhona.
1: Uli come to shoo. Nansi ingoma ke silalela.

0: manje
1: ngiyathanda ke isiqhuma singena nensizwe singwevu ngoba yabona manje i-challenge into ku youth ukuthi kulabo abasha abacula wona lo mculo ukuthi hayi bonilaleleni na umculo usuzoshintshwa the Vex the Scorpion.
0: Ya, umculo ngazoshintsha umuntu omdala nikhona. Ngoba kade bevela la bekuhlobisa umculo, bekuhlobisa wezinye inhlobo.
1: Ya.
0: Sebekuhlobisa into yabo.
1: Ngoba yini?
0: Eh, kuze qhamuke ubaba omdala athi ayibulalelani umadoda.
1: Eh. Ihamba ihamba la leyo.
0: Na kuna kula ikhona.
1: Thank you. Nasikhofi yona sifini number zakho baba. Abangawazi ukukuthinta kuzani?
2: Ngibonge magaya.
1: Yes.
2: Inumber zami ithi 082
1: right
2: 810
1: yes
2: 6006
1: awu iphinde ngamabomu nje baba
2: 082
1: yes
2: 810
1: yes
2: 6006
1: yona number abangazi ukuthinteka kule
2: yathinteka kuleyo ngizimbila ngisazi lokho okudlule ngangishiye ibhizinisi sisebenza ngokulinganayo.
1: Yes, ngeke bengakuthola.
2: Lena ke zibe ngisho nalokho okuthiwa WhatsApp.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Kusho ukuthi abantu mabefisa ukubhuka noma befisa ukwenzani bengakudonsa kuyo le number usho njalo.
2: Hawu, ngeke ngithi umshuko.
1: Usagibele stage?
2: Angisangene stage.
1: Usangene stage. Manginethi yana nje inkukwana lapha ekhaya ngifisa nje ukuzojabulisa abangani bami abazobe ngivakashele. Uvulelekile into enjalo.
2: Hawu, mawungitshenile. Noma uthola ukuthi ngifuna ukuthi ngikhathele.
1: Hayi.
2: Kodwa manje nginabafana bami lapha yana abangigijimelayo.
1: Yes.
2: So ke angikwazi ukuthi ngisebenza nabafana bese ngithi hayi sengemdala. No. Ngoba kufanele nabo kube khona bakutholayo.
1: Yes.
2: Ehhe. So ngiye ngithi hayi bafana singaya
1: sikubeleni bafana siya khona
2: siya khona
1: yeah thank baba phila ke sikufisela konke okuhle ifisela khona nawe mfoka phoswa engazuthi le ndima eniqalayo nilimayo kusasa ningahlakula nivune nifake inqolobeni sidle
2: hayi masoshilo magaya siyadla
1: amen
2: amen
1: thank you.

0: 90.0 FM. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: www.izwi98fm.co.za.
1: Ulalela ubheka icele kuyizwi loMzansi.
0: Uhleli nobheka icele kuyizwi loMzansi.
1: Uhleli nobheka icele kuyizwi loMzansi.
2: Ayizani zwelo mfethu lohamba nalo
3: mfethu. Ngiyayithanda ke lo ndawana mfethu. Awazile. Uhamba ngabomu. Uhamba nezwi loMzansi ngabomu.
2: Kumele bazi bonke abalaleli ukuthi umndaye ngemdilovo. Ubathanda ngokulinganayo, ubathanda ngothando lakudala.
3: Ah, nuka I love you. Uthando luka love.
2: Kunjalo nje nayo.
3: Love you too. Love you boy. Thank you.
2: Hayi, ukhuluma nomkhaya wakho lo ugabhisa.
3: Ugabhisa, ukuphi ukuphi nomaphumulo wegabhisa?
4: Sawena makhaya.
3: Ninjani dadewethu?
4: Siyaphila
3: hle nawe umjendevu ezilo mdansi lo nda. Ngeke ube mfishane kuthi umjendevu. Ngiyakubona ucoco.

0: siyaphila.
1: Sikhona uthi yasikeza kunina.
0: Uyabona kunalelo kude kakhulu lalelo thokozana kamnyeza ngilayiqondwe ngilayihla xa kade ezashukela yazazi.
1: Ah, suka futhi ngani phela siphila ngani bafowethu uthonzi uthonzi inqolende ngiyakubona. Uthonzi home.
0: Oh man, ngiyozama ukuthi ngiyekofaka esezela.
1: Oh yes.
2: Umboza ngibingelele endosi ngibingelele emagaya nginawo ngalesikhathi mfowethu ngithi angibhalisela igama izandla phezulu kungecabashe nginawe mfowethu ngesikhathi nginawe ugayo nginawe magaya mfowethu sidedele mfowethu ngiyazi udayi vele yidedele mfowethu
3: Mathimulisa, Mathimulisa, unjani magawa uyaphila? Hayi nami ngiyaphila. Ukhuluma nenkunzi mjekejeke wesasezilisha emthintanyeni. Izinja ziyamhlonkotha kodwa ziyasaba umlomo. Ubafazi bami zonda behlangene kanye namadoda abo. Umhlambe njengolozi abafokazana ziyolobolo nina. Ncankosi, ncame siya. Uyaphila tubandlela.
4: Umfila lo, u-smooth operator, u-lucky sibili. Umsila kamagaye, ingwe. Emabalabala Kili nawe ke kuthi
0: Ngizayizeni simbani
1: Nawe ibophezela phakamyeza ukuthi hayi uhlela zweni
5: Oh makaye umtholeza nangcono mina ngwakhanyile ngapha ya kwamashu kodwa hayi ngidabuka ngisho evuma esintiziyo ukuthi nami hayi angisho nje ngisheshe ngiyibike ukuthi hayi uhlela zweni 24/7
6: Makayi wezilomzansi, sezinomdeti lapha eShakazede endaweni yakho sengakwagcukuza kwesenkosi ukuhlaka.
0: Ngiyaba kwenze i-affidavit emaphoyiseni asefaweni ukuthi ngangisathuka.
1: Ya, injalo ke indaba kunaletho Zero FM ngo 12 minute past banina past 11 o'clock mzuzishumi nambili libumbene ke ihora leshumi nanye. So ke jima kasiya ngale

iyaphakamsana ipride usho njalo nangubani ke usiyawo sotobe uthi ke ngibingelele emagaye uthi ngihlele ezwini lomzansi uthi siyabonga sibiya usibiye showe lo kwesika khoza isigodi ezingwenya siyabonga kakhulu Mr. Sotho B osotobe labo babhalile ke ngale kuba nina ku Facebook womsakazi izilomzansi sishaba nje lento awubheke njengoba nangale ku WhatsApp futhi siyabathatha ababhalile njengananga umlaleli uthi ke lo babamagaye ubaba lo khuluma naye ungibani uMr. Uvilakazi besikhuluma naye bathi ke the Scorpion wabhala ke nangala umlaleli magaye wezilomzansi uthi nginawe ngikulalele from uMakirimane Mthiyane ulapha endaweni ekuthiwa kuse Driefontein othongathi kwela kithi lapho e Driefontein abaphila bantu magaye vico ngihleli nawe bhuti uthi kola umlaleli hora uthi wangibusisa izolo ngengoma zaphesheya komthavuna uthi zimnandi lezi ngoma danko from uphila wakamkhizi ufana nami wekhabazela hayi angiwuthanda ngiwuthanda umculo wangapha Eastern Cape Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
kulungile. Ake ngenze kanje, sisandiza nje kunjalo. Ake sindize ke manje. Nganansi insizwa. Uvusi lo umuntu akangcoba umapholoba bathe ingcobo elikhulu. Uthi speng bang. Asikhulumi ke ngalo kade sikhuluma ngayo mama kodwa yukhona khona ke speng bang. Mana nendoda kuyenzeka into besibhengibhengu. Nasi isibhengibhengu, isibhengibhengu se.

Right, kulungile-ke uVusi igama lakhe wakangcobo ukhala ngesibhengibhengu lapha kwixazulula yethu sikhuluma indaba enkulu yomuntu ophumelele ophila nabanye abantu asebabuka ngezinga eliphansi. Sisashumayela leli ivangeli. Ngiyithandile la khona omunye umlalelo ongenile wathi ma uyibona ukuthi vele uNkulunkulu usekubusisile izinga lakho seliyingconywana kunabanye. Don't ungababukeli phansi. Ungababukeli phansi laba abaphansi. Kunalokho yini wena ungehli uvele ushone phansi uyophila nabo lapha phansi. Ukuze bakubone ukuthi nawe umuntu ngoba vele ukuthi uNkulunkulu ukubusise ngani akusho ukuthi wena useyena umuntu vele wena useyumuntu khona kunjalo khona ubusisi unjalo kodwa egcineni useyumuntu futhi uyabadinga abanye abantu njoba negama lisho lithi umuntu uwumuntu kodwa akayena nje umuntu eyilwaneni uwumuntu kuphi na ebantwini izindaba umuntu umuntu ngabantu kushuthi awukwazi ngisho unganayo leyo mali yakho sucese sibiza ngemadlana phela uma usuyeyisa nayo yonke into siyayinciphisa thina waqala waderela nje ngisho ngabe ingakanani leyo mali soyibiza ngemadlana sawubhekele seqhosha ngale madlana yakhe zaphinde insizo umntamere hawu kodwa ngiyakubona ngale ku-TikTok insizo umntamere yangitaramela emntaramu ezweni kwaze kwahla ba intaramuza up the tamere ikhansela Lele. Kazi okhansela phi? Ngazi nomntamere, umntamere fanele ukuba yikhansela. Angazi zokunika iphi what. Kodwa nje umntamere fanele ukuthi yikhansela. Ah, uyenza kumhlaka 4 noma kanjani kuNovember. Ngiyindiswa yona ngaphandle. Siyovota ngomhlaka 4. Kuthi wasimiliwe. Bathi kamala kuphansi phezulu.

0: Hayi mana, yabona ufeleba mfethu, ngibathanda ngoba mabebhala noma bekhuluma into, bavele bakhuluma into njengoba injalo. Nje. Yabona mfethu, mama ufuna nje indaba ezokhulunywizwe. Hayi mfana, hayi landofeleba uzoyizwela. Nangomunye ubhuti othume ekhuluma la emsakazweni. Umlalelo omkhulu wezilomzansi. Uma ekhuluma nje radio mfethu, hayi uvela ukhuluma into oyizwayo ngempela, uzwe nje uzothi but.
1: Ake ngibengelele ke Mr. Magaya, ngibengelele nabo bonke abalaleli bomsakazo izolo eMzansi. Ukhuluma noMoses Khumalo waseShowe eMpongolwane esifundeni sasoyayo, ukuhlala ngila eSavannah Park, ngokuzalwa ngila eStenga eGrantville. Cha msakazi nabalaleli, ngibingelele nje bonke obaba ngokuhlukahlukana kwabo, ukuthi sanibonane ekuseni kumgqibelo. Ngakhohlwa but oma nobhoti nosisi, angathi uNkulunkulu angaba nathi sonke. Indlela ke ebalekile esikholiswe ngayo abazali bethu angeke sayishintsha. Siyohlala njalo simbonga but uNkulunkulu ngabazali bethu ngendlela abasikholise ngayo nangendlela abasifundise ngayo. Ngiyabonga Magaya.
0: Thank you but nathi siyabonga kakhulu Mpoka Nyambose. Nangomunye.
2: Magaya ngiyabuzwa mina udaba lakho Magaya.
0: Yebo.
2: Mina wami ke Magaya uhlupha ukuthi bengimcimbi. Ngafuna silale ekhaya.
0: Hawu.
2: Wafunda silekhaya emakhaya wathi mesifikile nje singabhokha siyolala ngaphandle.
0: Uthini angafuni nilala ekhaya uma kuhlatshiwe? Ngoba phela khona isizathu ofanele asibeke nje obethi akafuni ukulala ekhaya nje. Uthini indaba? Kulungileke asibakhulumeli abalaleli bayikhulumela bona. Ake sizwe nangocingweni ukuthi uthini. Xazulula Magaya sawubona.
3: Magaya.
0: Buti.
3: Umfana inkosi mkhona ke.
0: Yes, wena wenkwali, yena wena inkosi.
3: Kunjani Makhaya? Makhaya khona. Sibuka ngenye side la Makhaya, ngazi uma mhlawumbe yimi le enhlanya.
0: Sawazihlanya.
3: Ngoba ngenzeke. Ngoba uthi sima ngimbuka ngamehlo enqondo ngimpopola nje ngeziphopolo zikamoya.
0: Yes.
3: Umuntu ongathi ngokubuka kwami baningi ekhaya uMakhosi, njengasekhaya mkhona ke.
0: Yebo.
3: Kodwa manje ngenzeke ukuthi mhlawumbe nawe sobe sizisade lodo la, ngeke sithi kwa yena. Mhlawumbe naye ubona bambanjulula ngendlela yakhe, mhlawumbe indlela afunde afezeke nelethe ukuba ngonywana kuna. Ya ngobe khona ukuthi Magaya uthotha izindaba wedwa kubantu abaningi, mhlawumbe anifani ngokwesimo sempilo yabo.
0: Mhlawumbe sakho sinonywana kunesabo.
3: Sinonywana kunesabo, kodwa manje indlela yoku-approach mhlawumbe wathiwa yilokho ukuthi abantu bafuna ukungifaka emzileni okungesiwona wempilo yobuntu. Ngoba ngiyazi ukufana namagama ngemuva ukuthi okabani okabani. Ngoba lokho uma uyakuhlaziya mhlawumbe kukhona isimo sokuthi yena ufundiseka kwakhe kuseceleni mhlawumbe umuntu othe ukuhamba nakwezinga lesikole. Nazi yazi-ke Magaya uthi lesingaya ngesikoleni saphuma sabaleka nje. Kuye kuthi kwesinye isikhathi umuntu ofundile bese ya umuntu ofundile bese engathandi okunye athi besingafundaka nabo esifazane mbala nabo. Indlela akhuluma ngayo nami angimukela ngayo. Mhlawumbe wabona la ukuthi labantu mangithiwa manakhuza basolethiwane kwami bazongidiqela phansi.
0: Yes. Kusho ukuthi Mkhwanazi ngiyaxolisa ungene emadevini. Kusho ukuthi ngamanye amazwi kuyenzeka ukuthi impumelelo yakho kwabanye abantu bayibuke sengathi usuzenza ngcono ngisho ngathiwa wena ubusaphila impilo efana neyabo, kodwa ngenxa yokushawa isazelo nje sokuthi bayakwazi ukuthi ungcono kunabo kube sengathi wena usuzenza ngcono
3: 100%. Yabona Magaya.
0: Yeah.
3: Umuntu into uyicabanga la nje umuntu ongumlaleli mayisuke ePaul ngoba nami ngimukala khona ukuthi kubenzeka into enjengalezo zikhona ziyimpilo yasemhlabeni Magaya.
0: Yes.
3: Kodwa mhlawumbe akayitshele kodwa mayiqhamuka kuba khona mhlawumbe lo mapoto othile mhlawumbe othi waqhamuka yabo mhlawumbe uyeza yabo bese kuba khona lokuthi bese siya nkosi yami ngoba phela akakhuluma akenzi lutho shithi mhlawumbe kase ngibukelwa isimo ngisona sokuthi mhlawumbe ngabe ngisezingene ngingcono kunabo angazi Magaya mhlawumbe ngicabanga ngendlela.
0: No mfowethu ifuna.

0: Alokhi imicabango ihluke kusho ukuthi ngamanye amazwi usezenza ngcono ngisho ngathiwa kenze lutho ngenxa yokuthi nje uphila impilo engcono kuneyabo
1: wemagayi khona siphila kusona abantu bakuzozelwa bemgwaqeni mina nje wawa umuntu njalo lapho inkunzi malanga nje ethiwa uyicuka kama yabo mhlawumbe ufaka ukhazela wakho nje bathi mhlawumbe wathi silekuseni ufake nene nakhuza yakho ugqoka mnandi bese bethi abantu hey akayitheli base mhlawumbe yindlela odalwe ngayo
0: qala
1: ukuthi mhlawumbe naye kungenzeka ukuthi mhlawumbe ngendaba indlela bamukela ngayo baye sebebuka inakhuzana
0: Umkhonazi omkhulu. Umkhonazi engathi uyena lo nothi wemagaya. Phela kusesona ikhase kudala sivele uthatha ucelembu ukhrebhula ingane, ukhrebhula ingane.
2: Zulula magaya.
0: Magaya ngingowesifazane. Indabuko yami ngingumZulu. UNkulunkulu emhle wangipha umkhwenyana kodwa umkhwenyana wami udabuka ngapha kwelamampo Eastern Cape. Sinomntwana ke manje sesimtholile nobaba unenyangana nje fikile emhlabeni inkinga ke esengibhekana nayo landosi bayamcela umntwana le kubo kwakhe baba nosiko lwabo la ethi kusikwa sikwa la ebusweni lokho abakubiza ngokugcaba indosi impela noma ngabe isike lingakanani kubona kodwa kumina ayi akuvumi indosi ake ningilekelele nabalaleli ukuthi kungabe sengigejile yini
3: Ngomele ingane nje iyokwenza usiko ngani khubeke nempilo yakhe naye ngoba waqhubeka nempilo yakhe ngosiko lakhe lakubo mama qhubeka uvikela ingane yakhe umobotsha kweshula
0: shone enkantolo
3: ijimu yenkantolo yofuna ikhot order uvikela ingane yakhe
1: isikhathi esiphila khona magaya kufana sakudala bobo thathi usele bugaya kusikhebhula ingane usebhula ingane asikhathi safana isikhathi magaya
0: uthi umama wena hayi noma bengamvumela umama ingayi ingane lapha kunankinga
1: 100%
4: Ngazuthembeka mayinqaba nengane ngoba izwe lanamhlanje selinkinga akuzogcina ngasamthembe bengasamthembi ukuthi engasathembe ukuthi lengane ufuze usabelane kubani ose ngophela mawenzela usiko ingane mangeyona yakhona iba nenkinga mhlawumbe yafa akayenzela usiko makuyingane yakhona lapha
0: Yes, ilo loluhlelo esikulona njengamanje olushayelwa ke uMagaya emsakazweni wethu ungaphambili izwi lomzansi 98.0 FM sithi nje xazulula ndosi konakele sawubona
5: Eh sobomphetho umntwana impu
0: Ngoba mkhulu siyaphila amaphola abunjani wena
5: Ngikhona bhuti noma isikhathi singasekho mputhi kodwa nje ngizothi ngiyaphu lapho mntakhulu.
0: Ngithanda lapho nje ubuyayifunda izinto wena Ngcobo. Ngiqambuna ngizwe.
5: La ke magayi. Nakubuda abasibuzo side lodwa mputhi kodwa omakoti abazalele laba bamaphini fasanayo. Ngicela manje usizo lokuthi lo yedwa usuke eceleni.
0: Yes.
5: Angenziwa njalo ukuze bakhululeke ngoba bazizwa bezibantu abangasafunuleki.
0: Yes.
5: Makhaya lento ngizoyisho ngenkane ngokungathi nje ngiyasayela.
0: Right.
5: Umuntu wesifazane emakhaya mayisuka kubo ezogana. Ngosuku lwesihlahla, kukhona into ekuthiwa isithebe efanele ayoyidla nabanakwabo. So ke le nto kufanele bayazi abantu besifazane ukuthi uthanda ukuthini uma kuthiwa nasi isithebe uzofike uthi nje nabanakweni kuyima ezigcaweni. Ngoba leso sithebe emakhaya mawo, nothi uzofidla nabanakweni nje. Uma uthidla nabanakweni kunamagama. Asuke khona kuleso sithebe ukuthi macele njengoba usowufikile phakathi kwalomuntu wakangcobo imithetho yakhona ithi thina sesibadala ngijabulile ngoba kuthiwe uphakathi akamdala
0: yes
5: okushuthi khona bangaphambi kwakhe nto-ke magaya engizoyisho kulabo makhothi ngabafuna usizo nakuba ke isitori singasitholi sonke siphele kodwa bazizwa manje beyigcina
0: right
5: yabona magaya lo makoti lo mangicabanga mina ikhona into abayazi nomkhwenyana wakhe ngobabili ingake indoda yakhe manje noma enza leyonto ingakwazi ukumdisipline imbuyisele endleleni ukuthi abanakwe bathi benza lento wena wabuphuma ikhona magayi into abayazi nendoda yakhe bobabili or futhi mhlawumbe lento nabayaziyo bobabili kungenzeka kube njalo labo makoti mase behlangene bathi mase beyikhuluma beseba nokuthundala mhlawumbe ukuthi nabo-ke laba manje ngangibagweme ngokuthi ningayihlanganisi nento enabo
0: bonke
5: into
0: bonke labo
5: bakho bonke magayi kodwa magayi la kungenzeka umntwana ongcobo yena ngangithatha nje statement sakho ngokuthi ugurupu umuntu nje ngithola ukuthi ngenze kunongcobo la wuye magayi ingako-ke manje sezocasha
0: awu manje abantu bami namhlanje badliwa yini awu kulungile ke kodwa
6: Kulungeke kunjalo. Ngo 13 minutes to 12 o'clock. 13 minutes to Mfoka Makhathula. 13 minutes to Ulobilobi.

0: awuzame nawe. Ma unomhlobo wakho othi usehlushwe yiphika eselimbamba iminyaka amagaya futhi sengiyabona ukuthi lona elogcina limgojele, usebanjwe isilumo esesimphatha iminyaka futhi ngiyabona ndosuku lesilumo isona esiyogcina simgojele, lo muntu nekhanda lakhe elihlala-hlala njalo uma kuyilezi khathi zonyaka, make zathi July siyazi ukuthi-ke sekuqala leso sifo sakhe. Lalela lalela uphinde ulalelisise. Leso sifo-ke ake sithi bhabhayi kusona namhlanje uma ngabe nimzamele leli bhodlela lakwanqa izivele okuthiwa yinqaba. Angizwa ukuthi ngitheni. Kukhona abantu abadala, umuntu omdala asazi noma lento soyibiza ngesichenene noma soyibiza ngani, uyasikhumbula isichenene ma usemncane la ngempela ngempela ukuthi umulele uthole ukuthi uyavuka sewumanzi sesimanzi yikhumba wakwalala esikhumbeni khona uyasazi isikhumba. Isikhumbeni sembuzi, ulala esikhumbeni. Uyayazi leyo mpilo, ulala ocansini. Kungekho spantshi, kungekho lutho. Sidlala ucansi, phubuze ucansi phansi, sikunika ingubo yokwembatha. Finish, akunika imicamela, akunika lutho. Uyayazi leyo mpilo. Sithi siyavuka ucansi lumanzi, te. Umuntu uphunyukile ebusuku. Yonke leyo nto khona abantu sebephunyuka ngisho isikhathi obona lo muntu usemdala ngokwanele ukuthi engafika efica le simo, kodwa uthi simficile, ayikho into esizoyenza. Azame ukumelapha-ke. Simelapha ngani? Awuyeke ongqa izivele ufike umcelele leli bhodlela ukuthiwa yinqaba. Ngisho umuntu omdala mina othi uma igibela ongasuka la enanda esuke nje la eDube Village eza la edrobheni, uyafika edrobheni ibhulukwe selimanzi te useyichamele futhi akazwanga nanokuthi uyichamele nini ngenxa yokuthi ama-valves awasabambi kahle, awasavalisisi. Yilento esiyidala ukuthi manje ayithole esemanzi te angazi naye ukuthi-ke kuyenzakale nini kanjani lento. Lo muntu uma ukubheka-ke wena masimenywe le empangeni sesingahamba kanjani nomuntu ephila lempilo yokuthi njalo masamba fanele sifake amabhuluwa zebe mathathu esikhwameni ngoba siyazi ukuthi singafika lapha esiyakhona eseyimanzi te kuyazehlela nje. Akayicelanga ke naye lempilo isimo esesimficile, singahlekisi ngaye, singamenzi ihlaya, kodwa sizama ukumelapha. Ukumelapha kwethu kunye engisakwazi mina njengomagaya ukuthi siye kwangqa izivele sifike simcelele ibhodlela eliyilitha okuthiwa igama lalo inqaba, azoliphuza leli bhodlela, aliphuze aliphuze. Uyobona emva kwalokho uzoyiyeka lento yokuthi njalo yena ulala iawe lodwa, kwelesibili uyavuka uyochama, athi uyabuya ethi gugubala, uyavuka futhi uyochama, athi uyalala futhi ayikububa, uyavuka futhi uyochama. Awumtshele uma usekhweni, kuthiwa nje usekhweni-ke uficwa yileso simo sokuthi wena asilali la ekhaya khona usibari phataphata godlo isicabha uyaphuma usibari uyochama godlo isicabha uyaphuma aye mo ha usibari usibari ungagcinze kufika lawo magama athi usibari osanakwenzani yena lo ngoba ayofika lawo magama mntama egcine sebetileka ewe khona lusibari usibari yena usibari osandakwenzani yena lo. Hayi hayi hayi angiyithandi lo nkulumo, ayifuneki ngoba umkhwenyana kadadewenu lo ufice isichenene kuphela. Ulala 30 minutes usibari uyavuka uyochama, alale 30 minutes usibari uyavuka uyochama. Ayi ngeke siyaqwasha sonke phela manje wesibari ani wazimtholela ingeje usibari ingeje kasibari jabo ngcwele hey ingeje kasibari iphi ingeje kasibari nina
1: tshintsho nje nophapha ekhanda kamenzi ndabathululela lelo mntu omemezayo njengoba umemeze ngathi uyakhali uyalila uthi igula likajama lichithekile thithe ngale ndala ngiyakithi kwamalandela esibindi ubuthelezi ukukhuthazela umntu akandaba njengoba bemthuka bemxofula usodinade ikonyana encane kandaba
2: imbala awusoeyizoyelake mina ekebelingeni kashuke
1: izwi lomzansi izwi elikhulu elifanele lilalelwe ngabantu nabantu abamnyama funeka bazazi ukuthi bangobani.
2: Ngiyabavikela bonke abantu phansi kwezi lo mzansi yithi steshi lesi kuhlelezini bamakhaya ngihlelezini kodwa makhaya uyangikoloba
3: ngikoleta ntoni ngoku
2: hayi mani uhleka ngathi uyahleka ukahleki ngize nakho ke
4: undisa isiteshi sakho ku-98.0 FM usefilile ubhelicele uyizwi lomzansi
0: right uye lo ngqo useyahamba-ke manje akafikanga useyahamba umagaya wezwi lomzansi FM akushongo mina kwasho nayo insizwa

ngazothola ikhomba lekhaya kaVikindu kwavele kwahlehla yonke lonto le mina bengizondwa komakhelwane wathi mkhulu mina bengizondwa komakhelwane ngaze ngashiya ivinje emsebenzi obe sembonza hayi la ngizohamba emhlabeni oba ibingekho impadi silwa ume umbuzo uthi hayi nina ndingixabanisa ayikho impadi beyilwa kodwa hayi cha bebesho kumjuqa ngamsebenzisa lezi zinto so ingakho ngithi mina noma ngabe yini wenza impilo ngishathi uyazazi mina hayi wena uperfect uperfect ngeke ungabi nazi ingqinamba ngeke ungabi nazi izitha ezizokumonela lokho okuncane onakho ezizongumoya ngisho ngathiwa noma yini oyizamayo so ingakho impilo ngike ngithi mina akuyivikele hake kuhambe hambe ubuye ugeze umoya kuma ubothi hayi cha ngeke umoya wakho uyasolisa uhlezi uneyinkinga nangapha nangapha gwema ukuthi ukuze kufike leso sigaba gwema ukuthi uzulahlelwe izinto eziningi empilweni ubone umuntu aqala ulahlelwe how one hayi cha ke understand lahle into eyodwa 2 3 how kanti nginemoto engaka sengincibilise ezingaka phaphama vuka ungavuki sekulithi ungavuki sekulithi usuvele sekuphelile ngaso ngakho ngithina akusukume kusayeli uhambe uthole ikhombo kwaVika Induku ukuchele ekhaya ukugqume wena siqu sakho kuphalaza wena siqu sakho noma ekhaya ukuvikeleke uphile futhi uyovula inhlanhla inhlanhla iyavula balalela ungahlali phansi uthi hayi cha ayi mina ngizozama ngizophusha ngizophusha akube nezinto ezinye ezisenzisayo sathi ngakunuma ngathiwa ngithi une-business thola ikhombo kavelela mabe mhlawumbe uyasebenza mhlawumbe ufite mhlawumbe ukuvula inhlanhla mhlawumbe ufuthi mhlawumbe uwenza uqaqa impilo yakho ikhona ikhombo kamavula kuvaliwe kuqaqa izibopho esuke eziboshiwe ngithi mina ngishathatha siboshwe kangananzi osibopho leso sizosiqaqa thina ngakho ngithi mina izinto eziningi empilweni noma izinto eziningi engizenzayo ngengithi akufiki sizobhekana ngithi mangingiwe mase ngiyatshotha hayi cha mina ngikhulu noma mama noma sis noma bhuti ungabothemba mina ungabobuka mina ubuya mina uzongeya thatha lento lenginezayo uhambe uyosebenza ngisuke ngazi ngisuke kunesho into engiyenzayo ngizwenze siqiniseko angilali ubusuku nemini ngihlezi ngisemgwaqweni ngilwela yona impilo yabantu ngilwela kona ukuphila kwabantu ukuthi umuntu akaphila kho umuntu wazala emhlabeni wathi hayi wena uyogcina ngokuzwala ikho into enhloba nayo uyodlula emhlabeni kuthi hayi cha ushiya ngalutho wena zama ukuthi yonke into yenzayo empilweni ivikeleke zama ukuthi noma ngabe yini wenza gwema ukuthi izitha zifinyelele empilweni akabethi bayagahla abayifice igawu lezabekwa gwema ukuthi ube khona izifo kuwe ngaphakathi egazini ezizokuhlasela uhlale phansi futhi ungayisebenzisi amakhombo umasha uhlaka ozifo zonke ikhombo nje leyo zifo zonke ethi xamkhulu mina ngizobhutha nje amasosha omzimba ngifuna ukuthi noma siyu sifa esifikayo kimi isiphi isifo esifikayo kimi isikhahlele baniyabantu ngaphandle abagulayo kodwa abanaki kunento enye ithi umhlume umhlume ave kuyingozi kakhulu ngoba hayi cha uyakwazi ulimazisa izinto eziningi engaphakathi emzimbeni wakhe njengemizwa imizwa yakwazi inqamo yenqanyule emhlume sengathi ngithi mina awukusukumele bani mahlaba nenkiyo emhlume namaphazi uzothenga ikhombo yenqungqule kuyiyona ezohlasela lokufa lokunoma impande zaleqhamwa khona lokufa lokumazi uyahamba futhi uyothola ikhombo yokucwaninga ekuyiyona edila ngqone emizwa ngithi mina hey hey ngingakubala kusikuseni ngoba mina nginane khombo umuntu ethi mina mkhulu ngine asthma hayi cha ngiyahlupha yangiphila ngisifutho nawe then kwenzakalani meke angivuka ngivele ngiquleka abanye kwenzakalani kwenzakalani hey sekunzima ngiyayibona sengizohamba nomnye umuntu sezuyathuka yonke indawo la hamba khona uyathuka uyathuka ngoba lento le ihlezi emvuka njalo ikhona ikhombo yakhona and futhi sana kufika cha angifuni qamba manje sengiphilile emthini sengiphilile ngomuthi but le ngathi mhlambe ayikaqedi ngisho unyaka ikhona ayikaqedi ngisho unyaka so ngithi mina yonke into engiyenzayo nginikeza isineke ngoba ngisuke ngifuna ukuthi ngibe nesho ngibe lesiqiniseko ukuthi izosebenza sengihambe hamba ngaze ngathola even ngisho ikhombo yesikhumba ikhombo yesikhumba abantu abathi mina mkhulu nginenduna mina mkhulu cha isikhumba sami sini cha mina mkhulu nginezilonda nje ihlezi nje ziqhuma kwenzalani kwenzalani esikhumbeni sami ayi cha kusekho kahle
Thola idiso siqala idiso singaphakathi lakho ngithi senginawo ne lotion okwazi ukuthi uyigcobise neyinsipho zakhona la ekhaya ngithi mina akukho engeke ngize ngilaphe ngoba ngisho nalabo abathi mina mkhulu cha inwele zami ayichazi yabaleka

0: And futhi funeke yaziwe ukuthi hayi iphete ke la isigodi hayi inkunzi enye inkomo elokuza lapha yona iphete inqwele ke
1: yona inqwele
0: uyayibona
1: kodwa ke inkinga ke kubantu
0: ey kubantu ey
1: umuntu akathe
0: yabona manje angazi baye
1: kodwa ke ngoba phela kuyaxoxeka nabo abantu kusuthi kuba khona indlela yokuthi xoxe nabo behlisa ulaka bekwazi ukuthi bethobelana
0: ya ey futhi ngangiyibeka inkunzi enkomo yazo Hey ngoba ndimnyaka yahamba ngangiyibeka inkunzi enkomo ngiyibeke izifike egcineni
1: yabona maseqala ingena ebukunzini
0: yabona
1: uzithatha uhamba uyifaka nje
0: kuzozilami yazi mfiyo yami manje uthayi sana jokanye nje silambe ziyadle nelusi lithi yo ivele vuke kwenzekani iphi Buskel, ayibethe ngasikusha la kuman. Ngona nabafana abakhula sibafake kule.
1: Yeah.
0: So ngamanyamazwe. Thina nje manje sisema kudeni ngaluhlobo. Asizidenge imfuyo emakhaya. Ayiqhubeke.
1: Iyadingeka.
0: Yeah, imfuyo ibe khona.
1: Kungathi uma kukhona izimo ezithile esike sifuna sizidlulise emakhaya ebhuthi masigcine singakwazanga ukwenza ngoba sibalekela ukuthi phela safuna siqa siyothenga inkomo, siqa siyothenga imbuzi. Akube khona okukhona la sibani ukuthi makuvela ukuphuthumayo ukwazi nawe ukuthi ungenayo iduze ulungise leso si.
0: Ave ngiyithanda ke mina imfuyo. Ayi ngelanga soya ngabele sikisi. But asihambe sikaphila mzimba, sibuya empophomeni. Kodwa awuthi nihlehlele ngemva mina.
1: Fakamntwese angibingelele kubalaleli kwizwi loMzansi sithake asibonge kakhulu saba kwaphila mzimba kulabo ke esithe sahamba nabo namhlanje ukuya empophomeni uhambo lwethu ke lube luhle kakhulu sambe kahle kakhulu akubanga khona okube inkinga sambe nje uhambo oluyimpumelelo sahamba sabuya konke kuhamba kahle asibonge kakhulu nje kulabo ebesihambe nabo nako driver ebethe basithatha sithi ke asibonge kakhulu lapha ko driver baselindelani siyabonga kakhulu mfoka mthwesi ke uphila mzimba masikhuluma ngophila mzimba sikhuluma ngesikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu kanye nezwasho lapha ke kaphila mzimba siyavula zonke izinsuku sivula ekseni ngo-8 sivale ntambama ngo-5 ukusho ukuthi wonke umuntu osuke efuna ama product akaphila mzimba uyakwazi ukuthi ke lowo muntu afike zonke izinsuku noma ngabe inini bese kuthi ke umuntu osuke kude kulabo abakude kakhulu siyakwazi futhi ukuthi ke sibaphosele lawo ama product abasuke bewafuna bese siba nensuku ke ezithile ezikhethekile zokusebenza usuku lokuqala nje esinalo usuku lwangolwesine nomgqibelo lolo suku sisuke senza into efanayo ukudlulisa ulwazi kulabo abasuke befisa ukubuza ngezinto ezithile engabe zithinta izinto zesintu ngabe ufisa ukubuza ngomcimbi othile noma umuntu ofisa ukuchazela amaphupho noma umuntu odinga ukungena enkambeni zamagobongo ngabe abantu abazalwa bembetha abafisa ukwembula wonke nje umuntu osuke nombuzo ngesimo esithile abhekene naso afuna ukudlula kusona afisa ukuthola ulwazi ukuthi uzodlula kanjani insuku zakhe ke lowo muntu siyasithi ulwesine nomgqibelo bese kuthi ke usuku lwangesonto kube usuku lokuhlola kulabo bantu abasuke befisa ukuhlola usuku lwabo kuba usuku lwangesonto naye ke lo osuke efisa ukubuza uma ngabe esalile kulezi insuku naye futhi usengafika ngesonto ithuba suke lingakamvaleli ngaphandle lapha kaphila mzimba ke sinama product ke abaleke kakhulu ama product asize abantu kakhulu lapha phila mzimba sine combo kamaqaqa ikhombo ebaleke kakhulu ikhombo kamaqaqa ke ibaleke kuona wonke umuntu ngabe umuntu wesilizwe esifazane ngabe umuntu omdala omncane ikhombo kamaqaqa nje ibalekile kuona wonke umuntu ngoba iyakwazi ukuthi ke ikhlambulule igazi lakho libe lihle ikhipha amabhadi isichitho ivule zonke inhlahla zakho iphamisele inhlahla zakho ikwenza ukuthi ube nogazi kubantu ikhombo nje ekwazi ukubhekana nesimo sakho ukuthi sihlale siright ngaso sonke isikhathi nawo negazi elihle uhlala ubukeka lapho ukhona ikhombo kamaqaqa kuzoyithola lapha kaphila mzimba sizoba nekhombo kavuladlusi okuyikhombo futhi ke baleke kakhulu ukulungisa umsamo ekhaya uma ngabe kuya ngokuthi ninenkinga yokuthi ekhaya konwa umsamo ngabe kwathetshula idlozi noma laphendula ukuthi linganenze lutho ekhaya noma langcoliswa ngaleyo ndlela langcoliswa ngayo kodwa ke kaphila mzimba sithi sinayo ikhombo kavula dlozi kuyikhombo ke enamandla kakhulu ekwazi ukubuyisa idlozi lathetshula ivula idlozi lavalwa iphendula idlozi laliphenduliwe ibe nokhamba futhi lokuphinde ihlambulule amanzi amnyama lihlambululekeleke libe idlozi elihle phakathi kwekhaya likhanye linivulele inhlanhla kuthi noma ngabe bengabaphupha abantu abadala la ke niqaleni baphuphe manje kube bini baphupha bengakhulumi iqale ke bekhulume leyo khombo ke kavula dlozi sofika uyithole kaphila mzimba ikhombo ke namandla kakhulu leyo

0: ilapho yakho na kanti ke mawufisa ukusifonela kaphila mzimbi inombolo ozosithinta kuyona u
1: 066 007 007 50 50 43 43.
0: Siphinde inombolo 066 007 50 43. Iyafoneleka, iya WhatsApp ngaso sonke isikhathi, noma ngabe ukuphela ukhona sifonele sizokwazi ukuthi senze indlela yokuxhumana. Sinawo nama distributor kwezinye indawo, uzokwazi ukuthi uthole ama product akaphila mzimba eduzane nawe. Asibonge kakhulu mfoka Mthwesi.
1: Futhi shilo bange uyakwazi baka umuntu athumele order lakhe liposi.
0: Simposele mfoka Mthwesi. Hawe lithola nje ngokukhulu ukusheshe in 3 to 5 days.
1: Ebese lingakuya nayo into ayidingayo.
0: Yeah.
1: Wesikhala sibona ukuthi kunesidingo lokho futhi xa liza inkosi masiphilo thuba mfowethu.
0: Inkosi ba.
1: Inkosi tata kakhulu siyabulela. Mithanda thuke imizuzu bakwethe phansi imbi yesibini. Ingoma phambili ingeva emva. Shwima ntombazana awu madala kalabantwana bathi shwima ntombazana ukube ngangekhona buti sicelo. Buti sicelo ngoba usakhona busathu yasuku. Ukube wawukhona ngelixesha kwenzi kuplanwayo. Mhlambi kwenziwa imali yini wena ongathi ongabeka uphi umbono na ifemi yayo siyayakhi ukukhala la udushwi wena ongabeka uphi umbono eyi lo mbuzo nami vela aqhama nawe esikhaleni
0: ngangingabeka umbono wokuthi imali mayingabi namnikazi.
1: Okay, ayingabi namnikazi,
0: ayingabi namnikazi
1: but banayo le yokubuthenge kodwa hayi uba ube nesamba
0: ekuthiwa wena unesamba esingaka okungcona yilingane kubantu.
1: Yeah,
0: angabikho ukuthi uhlukile komunye ke ma
1: ehadini kunabaholi siyabadinga abantu abafanani lapha ephalamende ekosi siyakuvotela futhi ngoba siyakhethweni.

venga man, dala venga man. Ay venga, ay gula mi, gula mi, gula mi ta chala. Ay ay ay ay ay. Dala venga. Inda bo ngalo venga ko.

0: right, azaliwa mfethu indiyaba afisa zaba pula pulu soba niki tuba na bazi kulumele nawe bazi musele kwena kwenye nkasha kwenye nga tumisasa zwa nga venga lilivu li tuba
1: ey mega jimnisi katiku mnandu pendulana na watu mwe mtu
0: mbuzi
1: mbuzi na pendu
0: mafagi mbono ya mbono kongi no ya kutu ya kutu azaliwa imaga mfethu osudege jistumbi uyo kumbula kutala sisuwa makaimpela tahingi ipupili ngoma mvuge nae hayi ngibone kusenzeka ngabhala hayi sehle kumina lesi simo lesi lo mculo uqoshaphi ible library ngaka ufika kanjani uzuyivale phansi ingoma iphume seyimnandi kanje
1: kumina nje ngusaliwa ingoma efika njengomcabango ibe umuzwa umcabango kwesinye isikhathi yebo ngiyibhala ingoma ngesimo engisibonayo ezweni nangezimo ezehlela abantu empilweni kodwa kumina ingoma ifika nje njengomcabango iyodwa ingoma engangayiphupha yayithi mina ngizowayala enkondlo esihlulo sonkondlo ngizowayala enkondlo ehlula izimbongi iwumoya wenkondlo usosizini yisigqi siyacothoza ubheke umpalo udangele kwangilele lapho kwangathi ngigcina into njengale ngithe ma ngivuka ngaphinde ngayiphimisa ngavele ngayirekhoda kodwa nje zonke nje iy'ngoma zami futhi mina kube umuzwa nje ofikayo ngicathi njengomuntu ohlolayo uma ngibuka khonto engathi yamtshela ukuthi thani
0: khonto engathi ithi nje ukhupha umoya bese
1: kuvele kuyiqhamuka
0: manje ngangitshela indaba zami kuyimanje
1: engathi ngingasho something
0: yekani kanjalo saliyo mfethu sombe sekumphulaphula ekhaya and yafisa ukwazi

0: kodwa umthwezi nawe esaliyo mfethu ngithi mfethu umoya wakho mfethu ukungayiphakamisi mfethu ungawuyeki mfethu awuyiphakamisi bona nje uyabonga ngeze ngalempilo mfethu futhi nga ngishe hostel awusangeni mongena hostel uyagada kodwa mfethu hostel nje yasi kubona daily and daily siyabona mfethu nje mfethu ah mfethu futhi mfethu usazi uyakude uma uzoqhubeka nalomoya wakho ungabi nawo umoya wempakamo usazi uyakude ngempilo mfowakithi usazi uyakude ngempilo mfethu ngihlale hostela ngihlezi nje ngikubona isikhathi esiningi ithi awule ndoda le hawu madoda unkulunkulu ngathi angayibusisi ngoba ayiphakamisi awufike sihamba nama-bodyguard siyagadwa mfethu hawu unkulunkulu akubusise nganekwethu shapu
1: ngibingelele ngibingelele ngibingelele lobilobi ngibingelele hayi ngibingelele nensizo ekhona la hayi ngibingelele hayi bo madoda hayi inhle kakhulu ingoma yenu ingoma enkulu niqhubeke njalo nje niyibambe ingoma ningayiyeki lento engiyithethayo ngiyithanda kunene ngiyifisa kunithi ningangeni kule zinto zobuqhawe ukuthi khona o-east no-west ningangeni kuzona ngoba iphelelwe isikhathi leyo nto njengamanje sekufuneka ingoma manje umuntu acule emlonyeni ngiyabonga-ke saliwe ngiyabonga saliwe nensizo lonke inhamba la niqhubeke njalo madoda nengoma siyadinga ingoma siyadinga uyilalela ingoma eyakithi ingoma ngibonge ithuba ugumadelwe verem

0: Kunjalo ke mfondini enkubeni egama layo komnandi khaya kwezilomzathe FM ezaliwa uthini abantu bekhuluma besho kanje mfowethu uthini
1: Ey mfowethu Ey khomba ukuthi indlela esenza ngayo emehlweni abantu kuseyiyona ngoba ukuba senzi kahle ngabe bakuveza
0: ngabe
1: bayasho futhi ke kuyomele sikwamukele uma ukhona la asebezixeka ngokusakha khona ngoba bayakwazi ukusincoma kuyajabulisa nje kakhulu ukuthi abantu bonke basahamba ngendlela efanayo
0: yeah ekushuthi lento ayitholanga nje ekuhambeni isuke empandeni
1: isekhaya yabona into uma ungayifosi ungayiphuphi
0: iyazenzakalela
1: abantu uma siyifosa futhi kuyavela ukuthi akuyona
0: yakhe
1: akuyona uphende nje lo bependwe ngawo bese uyaphasha
0: ufike imvula ngophela lento le uma ngabe usuyibona ukhule nayo uhlala nabantu ukhule ebantwini uzophinda ugade kanjani usebantwini yini lengaka kodwa ke asikho lapho ke
1: angithi ke umculo ngiqale ngawulandela ngawulandela ngaleza ikhadi zomgqumeni la kwakufanele khona umculi abe mncane ebantwini ngoba wayezodayisa iCD abaculi babengibaningi namhlanje abaculi baningi badlula abalandeli
0: Yebo
1: imoste ingoma odlalayo lobilobi ngeke uzimbone umculo uhlangana naye ungagcina umika elifuni ucela kushuthe nabanye abantu abakujabulelayo ngoba baziwa manje uzoyifihla endlini uyifihlela bani umsebenzi wakho uyaziwa wena waziwa uyifihlela bani bazo recognize kanja nabantu
0: hlongwana puti uyaphila mfowethu
2: eh lokulungu ngabusuzwile mfowethu ukukhona ubuwadi ukufakile mhlawumbe ukuqinisekile
0: hayi wena hlongwana

0: mfethu njalo indaba kugizile mfethu nanga umsebenzi umhle kakhulu usebenza nosaliwa badladla kubhizi futhi kunamhlanje
1: kuyaphithizela
0: kakhulu
1: cha mfethu engingakusho mfethu ngiqale nje ngibonge ithuba mfethu bengazi ukuthi ngisize ngomfethu kodwa
0: yavele
1: kuvamisile ukuthi kutholakala ithuba elikanje cha ngane zakwethu ngibingelele kubantu emakhaya ngibingelele kubalaleli bethu emakhaya ngane zakwethu uqhizile lo mfana senkani laphansi kwaCholwane mfowethu njengamanje kuyaphithizela nje soliguduza lonke ithe kube sesiyaphuma siye emakhaya
0: okay
1: njengobona nje amathonga ke siyasiyeke mfowethu soloku sibanikile nje abantu emalokishini bese siyaphuma ke la eThekwini siye emakhaya ke nakhona siyoguduza zonke indawo kaNkuluNkulu sisenkandla sisempangeni senquthu sisephi Tamarisburg sisise yonke indawo nomuntu sofika yonke indawo nomuntu siyakaxopho sizimkhulu sofika
0: unje
1: sofika nje
2: kodwa njengoba ngizenzani

0: uyafika laphana unifike ngobufana ufica khona ama artists azosebenza ayizwa lonto sesiyalimala ke thina size ngumtsizwa
1: hey
2: sayibona abantu
3: sisibona artist stage
0: sibuka ama artist
3: ibandla elisondele ukuthi liyayenza lonto
0: uyayibona mfuthu lonto le so ibhlungu nathi iyasilimaza lonto umuntu ngelinye ilanga mhlawumbe ngagcina ebona singafiki kanti ilento abayenzayo iyasilimaza ukuthi sema artist size ngumtsizwa usibize ngumtsizwa wena kodwa futhi wazi kahle ukuthi kunabantu ababizele ukusebenza
3: ngakho futhi ukuthi thina sobuka ama artist wathela
0: yabo lonto le iyasilimaza lonto
3: isilimaza ukuphila
0: yabo
3: uzuthethe umuntu sasine njena zwelwa ngabantu sasine njena basiphendule inhliziyo siyabonga singathi isikhathi
4: seyibaba amatshitsho mhlanga aphelile kusho wena kusho

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mthathero ngithi ene engiyakuthanda baby izi lakho liyangibuthisa kakhulu. Yazi ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo. All right, no siyabonga niphile nje lapha.

0: Siyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila mfatero, ngithi ene engiyakuthanda phela izi lakho liyangibuthisa kakhulu.
0: Yazi
1: ngendlela engibuthisa ngayo.
0: Yes.
1: Iy'ngoma zakho
0: yebo.
1: Ngiyakuthanda.
0: No, right. No, siyabonga niphile nje lapha.
1: Okay, mfatero.

0: phakathi
1: noma abe umuntu odala ukuthi awunazo kodwa izophuma ngaphansi
0: sala manje ngikhuluma ngomuntu mina owesilisa odala bakube khona intshele ukuthi ayikho ukumponono straight once agroba futhi wagqoba mhlambe awuphelise 7 days uthi uyabona soqala kuyahala kuwena.
1: Oh yes.
0: Nasekhanda ke mthatha mase yiphuke ezonini mele usuka bavelwa banempandla. Uma ufuna ufaka iweave, uyaphoqa ukuthi ufake ni ipenti horse ngaphansi.
1: Yeah.
0: Uyaphoqa manje ukuthi ufake lona ukuze ikwazi ukubambelela iBrazilian yakho. Ngiyacela.
1: Yeah, no Mongolian.
0: No Mongolian. Woza uzothenga le combo yezinwele ngoba umuntu esifazane muhle.
1: Ngiyayinwele ubuhle bomuntu esifazane boqala ezinweleni
0: inwele zakhe.
1: Yeah.
0: Zamaseka ukuthi laba ke sami bakhuluma abantu abadla ama ARV.
1: Yeah.
0: Kuthi akuve kubalekile ukuthi ufunde ukuzinakekela.
1: Yeah.
0: Ngoba ngizabona ngesikhathi nawe wenza isinomi kanjani. Ngesikhathi nawe wena uphuza zonke izinsuku.
1: Yeah.
0: Ohamba kuphathwa umkhuhlane thuba nomkhuhlane nomkhuhlane bekuse sibhedlela thuba ushonile kanti nawe ubukade ungayinakekeli.
1: Yeah.
0: Kanti kasikhwini nobhoko isikhona imithi yokubhoosta amasosha omzimba.
1: Yes.
0: Nalona kamsazamike ke okuye kwenza ukuthi umuntu ushawe ushukela.
1: Yeah.
0: Ushawe iBP. Kwasuthi njengoba nenkinga manje ukuthi i-anaconda isakwazi ukuyimela.
1: Yeah.
0: Kodwa inazi inyawo.
1: Yeah.
0: Kodwa isakwazi ukuyimela yona.
1: Yes.
0: Ngiyacela ke lapho ukuthi uma unalenkinga ukuthi anaconda sakwazi hamba uyothenga ingqungqulu.
1: Yes.
0: Okuyiyona ekwazi ukuqinisa lo mthambo lo anaconda. Wena wakwazi ubona umucupha umgogo.
1: Yes. Ugwibe lo.
0: Ugwibe lo ikwazi ukuthi iqhwishele yona.
1: Ugwibike.
0: Ngoba umthambo lo uyakwazi ukuba strong.
1: Yes.
0: Ingungusame isenza nakubantu nakomamake.
1: Yes.
0: Ukuze ikwazi ukuthi imizwa ibhusteke iphinde ukwazi ukuthi izibambele zona izinyama.
1: Yes.
0: Uma sezidedelekile. Ngithela inqaba kusuka.
1: Yeah.
0: Ikwazi ukudrena amanzi angalungile emzimbeni.
1: Yes.
0: Izwadrena sesibelethweni.
1: Yeah.
0: Ngathi ingungqulo ikwazi ukuqinisa izinyama zakusecret party. Ikwazi inyama ziqine ziphile zibambele zonke.
1: To make it firm. Ingaluzi elasticity.
0: Yebo msazwami.
1: Yeah.
0: Nalapha futhi uma uthuna inkinga anaconda ikwazi ukuyimelana nemthambo ye anaconda uyibona iqinela ikwazi ukuthi iqhwishele yona.
1: Okay.
0: Wena akohlezi uthede.
1: Uthembeni.
0: Uthembeni. Uyabona ukuthi nangakini sebenzi bathi ha weJesu ingane badle isaro busajelo.
1: Yeah.
0: Hayi ungafuthi shisha abasokisi.
1: Yeah.
0: Sithi sibona lo sibe kanti cha ingane hayi ngoba iphethe kambi. Yingoba abantu yabathola kuthanda nokube kuhle umike amvakashela umuntu
1: bambatha nje
0: kube semqoshile.
1: Eh.
0: Uyambashela umuntu ife kanti inkinga inkingi sesibelethweni.
1: Yeah.
0: Woza uzothenga inqaba kusuka.
1: Yeah.
0: Ezo drainer wonke amazi angalungile.
1: Yeah.
0: Uphinde uzothenga ingqungqulu.
1: Yeah.
0: Okuyiyona ezokwenza ukuthi ikwazi ukuthi izibambe izinyama. Mase kusuzothenga ikombo kaMayibabo.
1: Mayibabo.
0: Hey!
1: Mayibabo.
0: Uyabona umuthenge leya khombo. Ikwazi ukuthi eyothandweni akube khona le that thing.
1: Kojuluki wind.
0: Sababona ikhomba mayibabo kuba khona insipho.
1: Yeah.
0: Ogeza ngayo.
1: Yeah.
0: Wenza ukuthi umuntu wakho umekthinta akuhlangane imizwa. Angathi umuntu umekthinta azalizijijele lapha.
1: Yeah.
0: Angathi umuntu umekthinta umuntu uvele kube khona ezoma la emqaleni. Ngabe ngathi yi yi awu nyeke weJesu awulaleli ikhetha. Geza ngale insipho mase ugcoba lawo mafutha.
1: Ikhandi magnet le nto le.
0: Sabe lati ikhandi magnet.
1: Yeah.
0: Ngoba kuvuka ubuhlungu ukuthi umama akanankinga kodwa ubaba unenkinga.
1: Yeah.
0: Akuvuka ubuhlungu ukuthi ubaba akanankinga. Umethu yasibeka isandla kathi mama sala sijikijele lapha.
1: Yeah.
0: Ayikho let that thing le magnet
1: chemistry le ayikho.
0: Le nto mzabe ubude bendlela.
1: Ubola umphako
0: nomphako uyonakala
1: eh.
0: Nothando banikade natha

0: kaphephayo. Sazami akuve kokuhle ekhaya.
1: Yeah.
0: Musa ukuthi awusamthandi lo mthuthana naye. Ngoba uzomthola omunye. Egcineni masiwathi, kwathi sasingcono kabi sakwazana. Lali ingcono kabi ikhehla lami. Ngoba wathi usiza sikhuluma nomsajero.
1: Yeah.
0: Sithi ubude bendlela umphako uyabona.
1: Uyabona.
0: Luyadinga uthando obulivuselele.
1: Yeah.
0: Nawe qobe kuyadinga ukubuye nawe ukuyizisevise.
1: Yeah.
0: Sebusa kana. Cha uthenga ngqaba kusuka?
1: Yeah.
0: Uphinde uzothenga ingqonqulo. Uzozwa.
1: Yeah.
0: Laba bona ngendlela engikhuluma nginomfutho ngabe angibona ngi.
1: Yakubona phele.
0: Ubuye zabe ngasebenza lengqonqulo nami izolo.
1: And nalo powder futhi kade usebenzisa futhi.
0: Lo powder zami ngiyusebenze futhi nami.
1: Njengoba uthi kangithi uyayuthi imithi yonke before iyongena e-pharmacy, before iyofakwe emaphondleleni. Uyawuqala na uyinambithe ukuthola ukuthi ngabe mbala kuhambe kahle ngokwendlela isilinganiso sakhona na.
0: Zami uba ngikhuluma ngo powder lona we factory fault.
1: Yeah.
0: Sabe ngikhuluma ngento from experience.
1: Isegazini kumanje.
0: Isegazini kumina kumanje.
1: Ngalibona nezulu njani phandle.
0: Sababa. Umsababa. Akuve kubalekile ukuthi into before inikeze umuntu.
1: Yes.
0: Iteste nawe.
1: Yeah.
0: Uma ubona ukuthi hayibo, naku ngihleze ngikhathele. Naku bengishawe izululwane. Akuyiphuze nawo lenqaba kuswana. Yebo khona iyagadla.
1: Yes.
0: Bayaze balaleli ukuthi iyagadla inqaba kusuka.
1: Yeah.
0: Nalesikhwini futhi esimixiwe uma kuthi usumile inyama ngemuva.
1: Yes.
0: Sabe isikhulu esimixiwe siyagadla.
1: Yes.
0: Ngoba manje siyayishisa uyeza khona eshisayo.
1: Yeah.
0: Angiphathi mathuwa dawu umuntu uphiswa manje. Ehlwa khona khona manje.
1: Yeah.
0: Hamba uthi lesikhulu esimixiwe zabe esi number 2.
1: Yes.
0: Sikwazi ukubhusa abaswana sikline into engalungile kuma kit lapho umuntu nama kit failure. Noma tube une cancer zwami. Sikwazi ukuyihlehlisa lento eyigciwane.
1: Yeah.
0: Sikhlehlise kugcina sokubusa isikhwili leso so number 2. Yothi uhamba uthi uyobheka isibhedlela thiwa awu. Le cancer bese siyayibona asisayibona.
1: Ayisatholakala.
0: Fana nami laba sebesebenza kakhulu isikhwili.
1: Yeah.
0: Angilaphi msa mina iHIV.
1: Yeah.
0: Kodwa ethi umuntu baba ngendlela sengisiphuze sengina 5 years ngina 10 years ngiphuze isikhwili. Ngithethi ngihamba ba ngithi ngiyobheka what doctor hayibo. Angithi ayisalibonde kwa ngithi kanjani na angisho mina ukuthi ngiyakulapha lokho kodwa ngesikhathi wena uyinikele ukuyilahlekela umzimbeni wakho famzame uma kuthiwa wena umzimba akho unakekeli
1: yes
0: ukuqakeka usuwedwe endlini encane indaba na umzimba akho unakekeli uthi wena uyoyikhulula wena kufike xakeke wena ngana kade ngikhuluma ngengqungqulu
1: indlu yangasese okuyikhulula wena ufike kuyona uxakeke
0: uxakeke
1: awusayikhulula manje akusakhu
0: akithi isiqala wena leke awusawazi ukuyikhulula zabona abantu abaphela 7 days
1: yeah
0: umuntu akasawazi ukuyithwelela
1: oh yes
0: futhi umuntu akazwani nochatho
1: yes
0: sababona uma thu uchatho uqale kuse early
1: yeah
0: umshini lo ngaphakathi ugcina usukwazi uyisebenzana lo ngoba uyazi njalo wena ubuye uchathe ubuye usave that umshini laba bona abantu abakhatha ngengqonqulo ngeke umuntu ethi ethena akasahahi
1: yeah
0: uma ukwachatha ngengqonqulo ingqonqulo iyakwazi ukwenza ube nale dead thing yokuhaha
1: ikhuthaza nalo wamthambo lowa
0: ukuhaha manje la usokuba inhliziyo kodwa imizwa ayisavumi
1: yeah
0: usuke ukukhuluma ngomlomo
1: yeah
0: kodwa imizwa uyina uyenzayo ukuze imizwa ivume na
1: yeah
0: gijima uyothenga leta epuquzwayo ujuluke kuba manzi ushawe inhliziyo ubota ngifa bo hayi bantu bakithi
1: bayafa ngempela umuntu esenja
0: hayi hey hey msaba akuve kumhluzo thiwa ubaba lapha la ulale engenalutho
1: yeah
0: kwase kusena usethu
1: kanikade ubhuka ngayizolo
0: kanti kade ubhuka ngayizolo noma uthenge le bato lezi lezibhuqupu lezi zama China
1: eh
0: wayiphuza wajowa manje wabathe
1: yeah
0: yama inhliziyo
1: yeah
0: kodwa kade ngikhuluma ngobhoko
1: yeah
0: ngikhuluma ngomuntu oxetshwe ehlahlweni
1: yeah.
0: Ngikhuluma ngomuntu oyimpande ezomuntu
1: ombiwe phansi
0: ombiwe phansi ngoba ofana nani na ofana nombila ofana namadumbe
1: yes
0: wena ugijima uyothatha ama chemical
1: yeah
0: shothi wena ubuvethu uchallenge ukufa
1: ulinga uNkulunkulu
0: uyamlinga uNkulunkulu mthabo ufuna ama chemical lezo

Agora kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi yafama umhlaka 11 ngena ngeJuly unyaka ka 2026 ngena kanjalo ke KZN singena ngamandla amandla wodwa sukile ke sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile sukile

0: Dami siyabonga, right? Asbuya ngale na kuyo na kinumbulo ka watsara. Namasbuya ngale ngungwen. Saman sabona?
1: Eh, tawala, prazo!
0: Prazo!
1: Eh, prazo, amusu wati uza. Kama njeshaka vili kinsa sambe.
0: Nitsi hiyo.
1: Hiyo. Asambe kuziyami.
0: Tani, prazo, asambe zoka
1: kshara. Prazo, shesho.
0: Brazo, right, asibona ke lapha ke kona nginombolo ka WhatsApp sema tse siyabingelela uthi ngihlezi nawe nje eke sekulandele lo hora ke le shumi okay ekusho lapha ke futhi sivala ngo 9 o'clock namhlanje bese kulapha ke umbeke ubani lapha

0: nomama for isid isikhathi baba ke kwakuthi impela konke nje kushiya ngala thini wakho Paula 0604807164 ubaba wenze kahle indodana yenze kahle uma ngabe inqaba nemali uma ngabe umama sekhona imali ekuphoqa ukuthi ubaba noma umama ayithole umfana cha asizi nje from 100 and something from 180 million or 170 million kube yala iningizimu Afrika mhlawumbe umama sithi bezobidinga maybe 2-3 maybe bezobidinga 7 million Mm. 0604807964 ubaba wenza kahle nendodana yenze kahle noma hayi ubaba wagetsha nendodana futhi nayo isaqhubeka la kugcina khona ubaba iyagetsha semenza ubona
1: ya ngibingelele umsakazi unjani
0: ngiyaphila kunjani kwena
1: ngiyaphila kakhulu ukhuluma noMoses Khumalo waseshowe ngihlala ngibayisava naphakathi
0: yes
1: No msakazi ubaba waba right kakhulu waba right ukuthi ashintshe izinto ayinikeze umfana cause umama ebeseqalile but yena esechitha maqedane uthema sehamba iingane lezi ezamantombazane zezi ahamba noma wazo umfana wama nobaba ekuzemeni kukho konke uyabona Edenge into enyenziwa umfana ke banansi ngoba umma wakhe lo usemamsiza ngokuthi yena amzame lebathi imithi yokuthi asizakale hayi ukuthi amnike imali ngoba phela imali ekababa wakhe uyabona befanele at least sikhuluma ukuthi izingane zamanti ombazane nazo zibuyile zaba nobaba wazo uyabona njengoba nje zona zisayike noma wazo ebe yena eseye enze into engasile kangaka umfana akachubeke yena abambe izinto azinikeze ubaba wakhe usengamsiza kuphela nje uma wakhe ngalokho kodwa hayi ukuthi amnikeze imali cha
0: lungile Moses siyakuzwa kodwa khona the ene ngoba ingane ayichithanga nje ngangcono mhlawumbe uthi khona noma nje mhlawumbe 10% anyana
1: ngeke msakazi ngeke inkinga phela izingane zisuke zathatha iside elikamama ebe yena umama esenze ihlazo la ekhaya wathitha ingakho kwafanele yena angakhiphi lutho anaka izinto ekababa wakhe yena
0: kulungile siyakuzwa Moses
1: ngiyabonga msakazi
0: thank you Right 0604807964 0604807964 number ka WhatsApp 0638208448 Sumele sawubona?
2: Yaphila ngisalana.
0: Siyaphila kunjani kwena?
2: Hayi kuhle angisazi ukuthi.
0: Ayi ke ezama izandla zimsulwa ke ngala. Impela hayi cha shothi ngiyacabanga ukuthi ke konakele ngakwena. Sumele sawubona? Hayi kunjani?
3: Hayi ngiyaphila kuwe.
0: Ngiyaphila mfethu sikhuluma nobani?
3: Awubonga ufanzo wethu owamabenga la enande tafuleni.
0: Yes mfethu.
3: Ya, ey wethu ngithi mina ubaba wenza kahle ubaba.
0: Ushaye khona.
3: Ya, washa khona ubaba ngoba vele phela masukene vele ufana ngenze njalo.
0: Mm. Kodwa manje kunalabo abathi ingane azenza ngalutho azinacala zijithanga phela.
3: Hey. Hayi, akazi nje lapho. Kodwa uza kuthi anake ongena wayefanele emsize umama.
0: No, umfana shothi kwafanele impela lekelele.
3: Ubale bekufanele lekelele ngoba umama wakhe phela lona.
0: Kulungile.
3: Uyamzana.
0: Kodwa mangabe sekuthiwa mangabe kubaba esethatha esengasashiyi ngishiyi sente elimnyama ngale nganeni. Akayizali ubaba ingane.
3: Eh.
0: Wayese kufanele ngala kuba umfana kuthiwa hayi ngoba sikhona imali akasize ekubeni ubaba ngale kuthiwa right kodwa engashiyanga ngishiyi sente elimnyama ekubeni naye ingane izana.
3: Eh. Kodwa phela ukuthi ubaba wayebo. Ngana. Ayi esayita nomama wami.
0: Ngilungile. Thank you, right. 060-0604-8074. Speaking again, I'm a voice note. I'm going to get a camera.
4: Hola, Mjwara. I'm going to match my chings be alone. Set up a note. Wethu hayi wenze kahle umfana futhi nje angatholi lutho lo mama lo
0: awu
4: sathane kamama lo angatholi lutho kuphela imfana into angayenza ukuthi anikeze odadewabo ngoba banacala mabe ufuna usizo nje anikeze odadewabo inkinga kuzoba ngikakwazi ukuqinisekisa ukuthi ibona ngempela noma umama uthumela amadodakazi kodwa as long nje makufike yona indoda yamadodakazi abadadewabo becela usizo abasize kodwa nakhona ngabanika isigaxo esikhulu abanika isigaxo esincane ngoba kuzowenzeka lo some danger lokuthi athumele wela amadodakazi mefuna ukusenga yena lo mfana kodwa nje lo mfana angamniki shothi umzali wakhe bakhona abanye omama la eminyanga abawo Sathane danko
0: thank you siyabonga into engiyitholayo ngala ekakhulukazi ngithola ukuthi isikhathi esilinga abantu besilisa maybe Paula bathi wenze kahle ubaba and then nalo futhi umfana kuthiwa wenze kahle futhi wangamlekelela umama ngisho sigule esinayo imali abesifazane ngala kubanakho ukuthi awu kodwa ke kulungile wenganganginika mina kodwa ke izingane zakhe kwakumela ishile something and then awu ngoba noma sengigula ngimzala kwakumela ukuthi angilekelele angazi abesifazane bathi ngiyazi kodwa amadoda isikhathi kakhulukazi abesilisa impela abantu besho njalo ukuthi awu baba wenza kahle futhi nendodana kukahle semeni sawubona
5: yebo
0: hayi kunjani
5: hayi ngiyaphila
0: ngiyaphila
5: no awazulibuka
0: yes yes
5: hayi ngiyaluza lolu daba lishube kakhulu cha ngeke nami ngithi impela ngendlela nje aba engibabalalele ngibezo besho ngayo hayi wenze kahle umfana angamniki umama imali wenze kahle impela angamniki imali
0: ubaba wenza kahle ukuthi angashiyeli ngishiye isenti kingane zibe zingajitha
5: wenza kahle lezi ngane nazo zibe nokunakala kokuthi zisave umama wazi save umama zona ukuthi umama kufanele mingabe abe right kuzona zibe ingazi ukuthi uphetheni umama manje mase sebethola ukuthi kanti izinto zingale ubaba impela hayi siyamseka wenze kahle impela ubaba ukuthi yonke into ayibuyisele kundodana
0: kulungile siyabonga
5: kodwa njengey'ngane zakwabo zingacela naye umfana ehlele nezansi ehlele nezansi abanike abanike lokwakuniyona kodwa hhayi ukuthi abanike lo 50% engabuya ukhipha ngabuya uhlukanisa ukuthi wenzani cha basayidile njengoba kuthiwa benza zenza ngalokuthi iy'ngane zenzile nazo beyihamba nonini
0: kulungile siyabonga yo
5: yabonga kakhulu
0: thank you thank you right 060-4807964
6: yes yabonga mthwara ukhuluma noSibula emawuti emangweni hayi wenze kahle ngempela ubaba ukuthi eshiye yonke into kumfana naleyo mfana yenze kahle impela ukuthi uma wayo ingamniki imali mase ukhona imali ayifunayo
0: hey amadoda
6: ngiyabonga mthwara wenza kahle ngempela waye ngayileli soka lela echitha nalo efuna kulona imali
0: hey mntat okay ake sibize sibheke ngala hey amadoda
7: ngami ngangizokwenza njalo wemjwara ngangizokwenza njalo ke wesiya ngangizokwenza njalo urongi benimali yakhe lunelungelo lokunika nombani ayithanda amthandayo namkhethayo no strings attached yes abahambi laba kulobaba wabo omusha abakade besifayita nonini na ukuthi uchithi abayodla imali yalowo baba mbumbulu stepfather
8: mabizo ephile masif
0: ngishaba
8: hayi masif ezinomzansi kulalele hayi usiyalo bachiye hayi umfana befuna amnikeze uma wakhe okuncane nje befuna amnikeze masif befuna nje amnikeze umfana Phela yabona umzali yabona into umzali uma wakho enye into uma wakho uma wakhe lo mfuna nje amnikeze hayi lalela nami sesibanini nami lenshaya all in order bithi sebenze na shift ube kyasajenze mali yafuneka bithi ube lalela wena
0: thank you siyabonga
9: Hey, kunjani bizo mfethu uyaphila kodwa ebhodi? Hayi, mawuphila nje ngiyabonga bhuti wami. Ukhuluma noSiyaka obuthelezi ngokwasele madadeni. Hayi, mina ngithi umfana lo wenze kahle kakhulu.
0: Awu,
9: uyabona lo mama wakhombisa ukungabi nawo umgogodla futhi wangakhombisa ukuthanda umnyeni wakhe. Yabona nje lo mfana obaba wakhe owama naye kunzima kunjani, kodwa ngithi nje mina umfana wakhombisa mfethu ukuba nomgogodla omkhulu, izwe kunjenjenje abantu abangathembekile. Namanje ngiyasho ukuthi umfana wenza into enhle kabi ukuthi imali angayidedeli ngoba uma wakhe wakhombisa ukuthi akusiyena umuntu olungile. Nami nje ngithi thumbs up kuyena, wasebenza noma ungabe kuthiwa uyafa 100% wenza kahle impela ukuthi angayidedeli imali ngoba wakhombisa ukuma nobaba wakhe, uma wakhe akabanga umuntu onesimilo. Ngithi nje mina ngisho isente elimpisholo leli ngeke ngimnikeze. Warade kabi ukuthi agcine edliwe yintuthwane emhlabathini ngoba akhombisanga kumuntu ukuthi unomgogodla, umuntu wesifazane orayi. Ngisho wesilisa uma engenawo umgogodla, umuntu ongalungile lowo. Ngithi nje umfana wenza into enhle kabi ukuthi agcine ngempela isithembiso sikababa wakhe, ubaba sebehlukene. Odadewabo bancamela ukuthi bame nomama wabo ebe enze into engalungile. Ngithi nje umfana wenza kahle kakhulu 100%. Ngiyabonga umjwaqo uSiyaka obuthelezi ngokwasele madadeni.
0: Awandi ukuthi abantu besifazane bathini kulolu daba. Yazi ngifisa ukuthola umuntu wesifazane ngizwe ukuthi naye ngabe usayida nobaba noma usayida na noma usayida nowesifazane. Ngoba bengibuka online ukuthi abantu besimame abesifazane impela banokukhalakhala ukuthi hawey ngeke lutho. Asiqale sizwe ngala 0604076. Ngiyathemba ngizomthola nowesifazane. So manje sawubona.
10: Yebo, siyanikani.
0: Siyaphila kunjani kwena? Thank you.
10: Limini ugogo uyithanda isokubakhumedela iwife ngezama ukuhle.
0: Yes.
10: Hayi, mina ngokwami ngibona sengathi ubaba wenza kahle lo kakwenzile oba umama wenza ungathindeki lenobulwane phela impilo ebugibengu ebe yinkosikazi ishadile.
0: Ya.
10: Wenze kahle yakwenzile ubaba wabhalisa yonkinto nomfana wakho oba wawevuka naye.
0: Ya. Ya. So
10: okunye kodwa-ke okungcono ukuthi le ngane kanje zontathu beyihlukanisekile esathile ayihlukanisele ayihlukanisele zontathu ingane zakhe. Ubhuti wazoke lo ushiwe nemali nefaleni mufale ukuthi osisi bakhe abathi nje uma becele uyixakekile futhi abayidingayo abathi izanye zakwabo kodwa lo umama hhayi weze kahle weza kanje ngoba ukhombisa ungathindeki emshadweni akahluliphanga umthande umshado wakhe.
0: Kulungile
10: sakhulu.
0: Thank you, kulungile siyabonga.
10: Amen.
0: Thank you, siyabonga kakhulu. Cool. Right. 0604-07964. Ayi ke nanga besifazane ngathi shuthi ngathi bashaya ngala. So manje sawubona?
11: Sawubona umntwana mfowethu.
0: Mfowethu kunjani?
11: Ngikhona la indoda
0: mfowethu. Mfowethu.
11: Awu bhoti nithi mina ngokwesizulu nibona ukuthi ukugani uyokona bomkosazi. Ekhiphi ngosazi kodwa kuhamba olanda inkomo ukuba besimakhela ngaphandle kwakusuke wakhoda phela ukuwenza usamvakashela ungayo kodwa kuyimbozi kona mdala ukuthi iy'ngane ngendaba abantu abadala abantu emazane lawa wakuthaza lo baba akhomba sengathi wona phela abasi mina unamaphutha abo indlela ebonza ukuthi manje azovuna nini esimele sihlekala ukuthi umbaba umama eshiya yabo abantu kunzima kakhulu makunjalo phela manje ethanda ukwazini kodwa kumfana kena yamthi futhi akwenzanga ngephutha mayivutisa ngoba awusazogana naye sasa ayibone nenkinga ebhekene nobaba wakhe sebe ukuthi bangamnaka unina mayivula-ke elami ngiyakhala-ke lapho asebefuna bantu bamnike ukuthi imali ukuthi futhi azambe lapha aphile futhi wengikhaza nithi mina kuyekuthongoizulu nje ukuthi umuntu wenzeni kodwa awumlahi ukuthi usongaseyene wakho phela umuntu angaphandle komuzi kodwa akhe khona ananje inkomo yokuhlawula futhi kubo umntwana kwethu.
0: Mfowethu kulungile, siyabonga kakhulu.
11: Ngiyabonga mfowethu.
0: Kulungile, thank you. Right. Ngiyazi ngiyasiza isiZulu kodwa ke laba I'm sure abantu vele abangasazi isiZulu futhi abantu ba le America usika ngikhole ukuthi into abayazi. Okay, asiphinde sibheke ngala. Semani sawubona? Umsakazo kulungile. Umsakazo wakho ke uyaphazamisa, please yacela ukuthi mawushaya usivalele umsakazo. Asingene ngala.
12: Jabe yaphila ukhuluma noThabile ngoba selentuzu. Hayi wenza kahle umfana. Mina ngilibona iphutha. ngoba ngicabanga ukuthi uqhubeka enqumweni zakhe nobabo wakhe ezintweni abebeyikhuluma so ngoba

0: bengabantwana futhi nabo abantwana bengangena endabeni zabantu abadala. Imina mfethu uBongani Mbatha ohlaziye ngale ndlela ahlaziya ngayo, but umfana wenze kahle ukuthi agcine imali, but kodwa kwenze kabi ukuthi yena angamsiza uma.
1: Thank you, siyabonga. Right, somuntu abona. Hi
2: baba, uMbele Clement.
1: Yes, Mbele Clement.
2: Hey baba, ya kunzima kunzima baba, kodwa ke siyahleka nje impela kuzo, kodwa yazi ni baba, umfana angenza ngathi wrong, uright impela, ngoba le ngane lezi mawuzo akuzona ingane, uhlalile umfana nobaba, sahlala noma akuzona ingane encane ngale ndlela ukuthi kulesikhathi kuqhubeka iprocess bephila ngala, umfana ephila ngala, bengena communication. Wazi lo communication manje sekusala izinto kubaba emfaneni esho ma, kade esho baba emfaneni, bona into abayishelwe uma, uma bekusala into kuma naleyo sekufada sabo bebengekathola umfana. Nami ngithi umfana uright, kodwa uma wakhe akamjezi aphinde athini amsize, kodwa angabasoleze eduze nenganza kubo lezi mayinenkinga ayisize, kodwa funa ze kufunde ukuthi ziwenzile ku-wrong, ngoba ingeni vele into enza abazali, but zingenile ngoba ihlalile ngale waqhubeka kwiprocess. Uba bashintsha amafa nje ubebona, ngisho ngahlukana nenkosikazi wami, iy'ngane zamazi zakumina ngeke ngiyixoshe, kodwa futhi bezingayi kubaba ley'ngane lezi ngesikhathihleli nomfana, yayibo le. So une-point la umfana ukuthi ngempela angafuna ukusiza umalo. Ayikho into esingayenza baba, sicinezelekile siyamadoda futhi sinenkinga enkulu kakhulu.
1: Kulungile, siyabonga.
2: So
1: thank you. Right, 0604 07 64 0604 07 64. Lona kuthi ke ngibingeleleke, okay, ngibingeleleke msakazi wami, right, impela ke ungayidla kanjani ke imali yomuntu ongamfuni, abahambe bashone njengoya ongaphesheya ke ongaphesheya. From anonymous, siyabonga kakhulu anonymous. Right, sasibheke ama voice note akho.
3: Siyabonga Mjwaro, uyabo bathule ngathi abekho abantu besifazane, abangene phela bephawula.
1: Okay, asizekala.
4: Sawubona Mjwaro nabalaleli, ngiyaphila, ngiyaphila mina. Mina angiboni into ene eyinkinga ekutheni iy'ngane zihambe noma, ngoba lo sayida lo angikwazi usho ukuthini, ngoba phela kwakungaliwa. Uma kudivozwa kuliwa. Uma ngithi mina ene ngizohamba noma, akuyona impileyo. Kushuthi ubaba wathatha ngenhliziyo nje. Yebo, mama wayenza iphutha. Ngubani mina ozojaja uma umzali wami? So nomfana futhi wayengerongi ngokuhamba nobaba wakhe. Umuntu oserongi umzali, ubaba. Ahlukanisa izingane zakhe. Kwakufanele izingane zamantombazane ubaba mayihlukana noma zihambe noma, ngoba azazi ukuthi la ziyakhona. Ubaba uzothola umama onjani? Eyibolona. Mina ngiyibona inkinga Mjwara kule into eyenziwa iy'ngane zamantombazane. Ubaba ngimbona enephutha athi mayisaba amafa abele umuntu umntwana oyedwa kubantwana bakhe bebathathu. Eyogula-ke umfana unina lo ula emhlabeni ngenxa kanina. Bekufanele ene amnike lelo thuba lokuthi ene amlokhuzele esibhedlela aphile, ngoba naye nje besaphila nje. Akayazi impilo yakhe izohamba igcine iphi. Ngelinye ilanga mhlawumbe uzomdinga uma wakhe. Ezisazoganwa futhi mhlawumbe uzomdinga uma wakhe, ngoba akazi ukuthi ene uzohlukumezeka kangakanani kowakhe umshado. Engasekho lo baba lo umzali wakhe, mhlawumbe kukhona uma uzoyidinga ene i-support uma esehlukumezeka kowakhe umshado. Ngokwami umama wenza wrong, but abantwana bangenaphi? Angikuboni kukubi ukuhamba kwamantombazane noma wabo. Awukho umthwalo wothwalwa kubanjiswana kuyo inkantolo kuyiwaphi, kuze kuthiwa yini amantombazane asada noma. Ngicabanga ukuthi ngoba ahamba naye kwakufanele enzinjani. Umama Sikhabele Bellington.
1: Yasho loo nto ngiqe. Ya. Somuntu sawubona. Hayi, zomsakazweni.
5: Khona Mjwara, unjani ntu?
1: Siyaphila kunjani kwena?
5: Sikhona, wempo Mjwara.
1: Mfowethu.
5: Khuluma noNgqobo mfowethu eThekwini.
1: Yes.
5: Wempo Mjwara nabalaleli, le nto ke siyithathe ngamabomu. ebe sibuyisele ngalama sesibulwini ake sithi nje si

0: ukuthi umama naye akavuke phansi abe sevumile ukugula nokufa alungisele izinto. Nampana ngabogombela kwesaki imali le ngilangezuphela and engayazi ukuthi yenze. Umzali wakhe lo wamzala 9 months ndingamhlonipha amnike uthando angangeni eqabaneni kwabo nobabo wakhe.
1: Thank you. Yeah. Kushilo ngathi abesifazane banombono ohlukile, abesilisa banombono ohlukile. Siyabuya.

0: ngala kwindodana yakhe leyo mfana ngenxa ukuthi ke uthi cha yahlala naye emzimeni. And then wagula umama kwadingakala imali elinganiselwa ke ku $300,000. Khumbule ukuthi ke ubaba ushiya umfana nemali ekuthiwa inganiselwa ku $10 million. $10 million leningi ze Africa it's about 170 million. And then kwase kwavela ukuthi lo mfana ke uthe cha akazomsiza uma wakhe ngemali engango $300,000. Then isitolo sakhona ke sikanjalo sibuza ke kuphawula kwakhe ukuthi ngabe uthi ubaba wenza kahle ukuthi ashintshe wonke amafa washiye ngala kwindodana yakhe ngenxa ukuthi ke yasadana hayi ngesikhathi kuhlukwana. Noma uthi ubaba akenzanga kahle kwakufanele at least kube khona kushiyayo nangala emantombazaneni ngoba phela iy'ngane zakhe. Ngama umfana uright ukuthi uma wakhe noma esegula angashiyi cent angamsizi noma uthi kube yiphutha bekufanele amsize ngoba still kusawuma wakhe uyamzala. Amadoda kama noma abantu besilisa abaningi bathi umfana uright nobaba futhi uright. Abesifazane abaningi bathi hayi ubaba waba wrong then nomfana futhi ke uwrong. 0604807964. Okay, ama comment la amaningi nalana ke cause ngiqale ngalawa lawa pheshe impela bekuyisimo esifanayo lana ke manje la kwizilomzansi ama comment amaningi abesifazane ashaya phansi ngonyawo ukuthi well ubaba engathi kunesandla. Ngicabanga ukuthi uyedwa umuntu esifazane osavumele ukuthi abesifazane osathe abesifazane ba right. Okay, asiqale ngala sibheke ukuphawula kwakho. Sengiwachekile la ma-comment. Okay, ngiqale la. Lo yathi ke msakazi mina ke ngithi ke ubaba wenza kahle kakhulu. Uthi ke owenza kahle kakhulu ungabaniki lutho umama ke ulungile noma ke angahambi emhlabeni awu. Uthi ke bayoxoxa phambili. Kusho lapha ke umtshalo semlazi. Okay, umuntu esilisa ke lo site ne site lika baba angingenikele ukuthi noma ngahamba emhlabeni. Lonke uthi ke Mr. Mtshwana abalaleli ke ngiyabingelela kudaba lwakho la namhlanje. Mina ke ngithi vele izingane zamantombazane bezingeke ke zimlahle ke umama kodwa phela ke umfana uma wakhe naye futhi ke odade wabo laba iningi lemali ke ashiwe nayo iningi lemali ashiwe nayo akekho umuntu ke ongenaso isono kusho laphana ke ugugu Mambulazi Khumalo olaphana ke osindisweni. Okay, asibuyele ke ngalana ke Mr. Mtshwana nabalaleli ke ngihlezi nawe kona ke kunzima uma sekunje umfana ke kumele ke yamsize umama ngoba ke usawuma wakhe kuyena kusho laphana ke usebe usebe mavice laphana ke Mount Moria. Right, asibheke ke nokuphawula kwakho ke u 0604807964 nala abantu besifazane basayita nomama sengiwabukile nje ama comment. Okay, ngibone la ngicela ukuthi uThemba uThemba kazikode lo mangaphazama sizwe ngala.
1: Sendelane ezweni lomzansi ngikwanyana lokhulumayo. Cha, umfana kwenza kabi uma wakhe phela lokhu ekugcineni owamthole inyanga ezinayo amethe emhlabeni omkhuzazini uma wakhe ukuba lo makhe ayengeke ngabe kalezi imali akayitholi. Wenza kabi umfana, wenza kabi
0: ubaba. Bengifisa ukuthola ubaba.
2: Oh, ngiyabingelela ekhaya elikhulu uMjwara. Mjwara isimjwara jwara semajwara enjwara iza futhi Mjwara. Oh, ngiyasiza isihloko umsizo wabambande emaphephetheni endwedwe. Noma ngifisa ukuphakathi kodwa bona kulukhuni le ndoda yenza kahle lesilisa efikhipha umama. Vele umama mesebhedile hhayi ayikhulumi ngaloo ndaba. Umama nje wafeba ayixoxisa kodwa ngaseyinganeni naye esumele abe nokucabangela iy'ngane zakhe phela kugcina ukuthi iy'ngane zakhe noma hlabe bonza lezi ngane zamantombazane beshiye nemali still lo mama uzoyithola imali kukwabili bhuti. Kodwa-ke nendoda lomfana lo osele nemali naye funeka be acabele iy'ngane zakwakhe phela ukuthi iy'ngane zakwethu lezi noma umama enze iphutha enjeya kodwa phela kungajiyisa iy'ngane ngesimo esikanje. So angibacabangela udadewethu. Ngiyabonga ngoba naye hlaba angahlala nemali ashadele.

0: 갔나요? 예. 아, 저런 문제. 사파손을 깔고서 반하시 말이 니코스가스 왕. 네 말아서 한 번씩 다 내인도다 푸트. 내가 이게 이발에 나고 내노다니. 인도대다 아슴 마마감 빨. 품이로 품이.
1: 그게 세번 하고 right 뭔가니.
2: 좀 좋아라. 아무리 아무리 그래도. 그래 나 말하는데 예수님 무슨지 그만 좀 먹. 뭐 나는 ukuthi angabe samsiza wakhe bekufanele amsize masekhulu kodwa angamniki imali ney'ngane uma zidinga zadinga imali yokuthi zifunde fana ayifundise kodwa angaziniki imali yabo phela umuntu uma wakhe lwanabo ufenyito yabo nokuhluphe ungakwazi uko esikoleni yabo ukuthi ngaqabana bakwenu enye into ithinta impilo leyo nto impilo yazo yonke yabona into enjalo namsize makuthi uyagula kodwa okunye nokunyayi namhlawumbe uthi ulanjiwe yabo kumele bathengele because bakwazi bahle kodwa bahlala kuphi kanjani akangena indawo yena.
1: Alright, 0604807164 0604807164. So thatha ke nokuphala kwakho noma sothatha zona ke ingcingo zakho sizo ukuthi ke kuhamba kanjani. Okay, sengiyathola ke nangala kobe silisa ukuthi bakhona bathi hayi kona engathi kwaba nehabo. So manje sawubona. Hayi simsakazeni.
3: Yeah.
1: Hayi kunjani?
3: Ngiyaphila.
1: Ngiyaphila, sikhuluma nobani?
3: Ngikhuluma noMamsilo.
1: Yes. Hayi khona. Angazi noma ungathi ukumuva kancane uline wakho uthanda ungabi muhle si uyanqamuka nje impela.
3: Kanti ngingisho.
1: Yes, awuzama isizwe kodwa akukuhle kahle.
3: Ngithi mina ngisizwe kubomama. Ebhayiwe ubaba wabona ukuthi sebeyahlukana kona mhlawumbe umshintshi akumawili ngoba uyakwazi umshintshi iwili mangabuthanda umuntu usufuna ukumthina.
1: Okay.
3: Yona le nto esiyenza ukuthi meseyehlangabezana nenkinga ingane ayibona ukuthi iseduzane kwakhe umfana asephela ngoba nabo eseduze kwakhe wabathisa laba ngena mhlawumbe lokugcina ukuthi agudlukile kuyena.
1: Yes, leso senzo ngokwakho saba right kubaba noma naleso ukuthi umfana masekugula umama angakhiphi ngisho isent ubona ukuthi umfana ubaba waba right ngokwenza lokho and then umfana ubaba waba right ngokwenza lokho umfana naye u right ngokuthi angakhiphi ngisho isent. Okay, kulungile. 0604807164 0604807164. 10 minutes after 8 khona ke nanjani ke no andizo kakhulukazi ke nazo ke zemidlalo soze ukuthi ke khamba kanjani so manje sawubona
4: eni mtshana.
1: Hayi kunjani?
4: Ngiyabonga kanjani ngoza ziyagqaza mntana.
1: Ah, siyabonga kakhulu. Kuthini kuphalo kwakho kwisihloko esikhuluma ngaso namhlanje? Sikhuluma ngani?
4: Ukhuluma nogogo.
1: Yes, gogo.
4: Hayi, ngiphali lutho umfana wenza kahle umama waganga kahambe.
1: Kulungile, siyabonga kakhulu gogo ne.
4: Ngiyabonga.
1: Siyakuthanda yezwa.
4: Ngakuthanda nami.
1: Thank you. 0604807164 sibeke ngala.
5: Ezinto mzansi ninjani?
1: Hayi.
5: Hayi bazalwane. Ngiyanizwa. Khona nami ngihambisana nabo. Yabona umsakazo. Ngokwesintu. Mina ngazi ukuthi umuntu esifazane bese eshadile. Wathwela ngenyongo waphinga kumele ahlawule ngenkomo agezele umuzi. Manje umama enze kanje nabo osisi benza kanje futhi vele osisi bebemazi wabomncane. Mina nobaba besingamazi wabomncane futhi kahle kahle kade beyilima la kulomndeni imina nobaba. Noma sengakho imali kulesimo ke. Akulesimo ke lesasekusona. Mina bengeke ngimnike ngishushilini. Inxa yokuthini na vele idlozi lakithi alisamdingi ngoba yini wangcolisa umuzwalo. So asikuthi ngizothi ngiphinde ngikhiphe imali yale ekhaya ngini womuntu ovele osenesikweletu le ekhaya. Akwenzi umfana ekhona kodwa impela angabani ngishushilini. Naloko akuba angakunike lutho.
1: Right. Ngoba udaba lo lengicabanga ukuthi just udaba lenzeke phesheya so ngiyayibona le yethu thina ukuthi senza kanjani ngokwesintu mhlamba siyibeka eceleni ngoba bebengeke benze ngesintu.

0: base America la besikhuluma ngabo abangalazi usiko ngendlela esenza ngayo. So mhlawumbe let's try our best ukuthi singafanisi isinto ukuthi isinto besizothi sitike nje la sekutheli ngabe ubaba wenza isinqumo esi right noma nomfana wenza isinqumo esi right sokuthi angakhiphi ngishusheleni. Ngiyayibona masibuyisela la vele izosifuna izinto eziningi zesinto vele bona akade bevele bengeke bezenze ngoba akusibona abantu baseningizimu Afrika. Ngicabanga ukuthi iclear leyo. Bengeke size sithi hayi befanele akhiphe inkomo umama and stuff. Vele akusibona abantu abalaka bona abantu abazusiko. So ingako ngithi le yesintu ngiyayibona siyayazi sonke abanye abayazi abanye abayazi but singaze sithi isinto sibesizothi ngoba vele kubona abantu bala. So ngicela ukuthi yeah kulungile asibheke ngala ngoba ngiyayibalekela le sintu izophinde izozisilahle specific nje kule ukuthi ngabe umama wenza isinqumo ubaba wenza isinqumo esi right nomfana wenza isinqumo esi right ukuthi angakhiphi isent noma akusona isinqumo esi right
1: ezilomzansi anonymous lo isiZulu sithi idlala eboshelwe khona wabuqinisile ngempela lo baba lo kade ekhuluma la ukubeka istepfather leso besiy rich bebezomnika yini umfana leyo mali angiboni kanjalo noma bengizomsiza ngoba phela uma wami futhi kodwa hayi ngayo yonke iphelele cha bengizomnika nje iwafu bese ngimkhumbuze leyo mali yale yandoda leya owayizwisa ubuhlungu emva kwalowo wajengisa ungayisoli kwaze wafika ezintweni zamadivorce wafuna ukuyiphuca yonke into ngoba abantu besifazane banjalo thina madoda nje sizizimbu simhlabele engingazi ukuthi siphuca yonke into uphucwe ngisho iy'ngane zakho cabanga nje leyo ndoda ayikusiphi isimo kwenzeka yonke leyo nto kuyiyona ethitheliwe ayidlela eboshelwe khona wema now finish singadlala abantu nabanye laba phesheya abayenza leyo nto laba abathandana nabadlali bamabhola abantu bedivorce ngoba befuna uhafu wemali kanti umfana uyibhalise ngomzali wakhe imali hayi abantu besifazane ngeke hayi
0: danki kulungile nokuthi ke msakazi lo mfana ke wenze kahle thike angabalahleki amagama ke ashiwa ubaba wakhe uthi ke angamnike ke imali lo mama mefuna ke imali yokuya ka dokotela kahambe yena ayokhokha ka dokotela ugogo umkhize lapha ke ndwedwe usemweni sabona ha semsakazweni siyaphela kunjani kwena okay Ulayini wakho angazi network ukuthi kwenzakalani noma iline msebenzini noma kwenzakalani but ulayini wakho akuthanda ukungabumuhle. Yes.
2: Hayi mina ngiyisaka le mpisho abantu bathini kanje. Ifana ingane ngalahlumini ingafuni ukunika imali egula.
0: Mhm.
2: Sele ingane zamantombazane vele kufanele ziyambele mina ingane yentombazane ithi idaliwe izindlela ukuthi inamathele kimi.
0: Yeah.
2: Sekuyihlazo nje ngane mayilahlumini. Manje selathi ke noma unemesezi unathi ngayihelo bababa okusala yipalisi ngani zakhe yikho nje lento ukuthi ngoba wahlelo zihamba nonini hayi ku hayi
0: so isephutheni impela ukuthi ngoba kwaba khona iphutha ngalawo walenza impela hayi kufanele angasali nayo unganganikwa lutho kwakufanele athole something
2: yebo hawu kanjalo nje hayi baba bathethisana bekhumpa kusungu kanje ngikanikwa lutho noma ngafa Hey phila ukwingane zisilalele kusho ukuthi ngempela so lahlwa izingane sonke emhlabeni neingane nje bakufanele bakwazi isifake imali yokuba kwezakhe izingane zazike zikwazi ukufika nini ingane entsha nje mayila sine nakuse kuyisakho
0: yeah yo
2: ngiyabonga mntu
0: lungile siyabonga kakhulu right suyeke na kwezomdlalo naye ke uAndizo kaMthembu sibona ukuthi ke namhlanje ke usiphatheleni ya impela ingane zazingezi kwazi ukuthi ke zilahleke umama kwakuphoqa ukuthi ke zihambe ke nomama le ukuthi ke impela kwakufanele ke zisayide nobaba kwangeke kuze kwenzeke yeah hayi bandla kulungile andizo khona ke nezemidlalo siza ukuthi ke khamba kanjani kwezemidlalo namhlanje singene ke kuzona thinta ke zemidlalo
3: ezemidlalo
4: ezemidlalo
3: ezemidlalo ikhwizi lomzansi.

inkinga ama podcast into enjengalezo sizosohamba kusambe sixoxe kodwa ke mangiqala nje manje ngiqale ngithi ake sithi kunyakaza kancane ngithathe ngigaxe ku top 20 sigijime nge top 20 masibuye ku top 20 bese siyangena sichilex nje sihlale kube mnandi nawe sibonge kakhulu ukuthi ke ukhethe izilo mzansi njengamanje ukuthi sihlale nawe jabula mina ngijabula phakathi enhlizweni ukuthi wena awukho kwenye indawo kodwa la.

0: ngiyaphila nami mfethu, ukhuluma noFanzo mfethu wamabika la inandle tafuleni.
1: Ya buti.
0: Hawu baba.
1: Ukhona sihleli ndawonye.
0: Asihleli ndawonye mfethu.
1: Nazoke buti wami.
0: Thank you baba.
1: Thank you. Asigijimeke sahambe siyobheka laphana njengoba ngishilo ukuthi sizoqala ke iTop 20 yethu namhlanje. Ngifuna ukubheka laphana unumber 20 usongikhombisile uNkeshemba lo. UNkeshemba, hayi angiyazi ligama lisho ukuthini kodwa ke uyena impela uNkeshemba. Number 20 emsakazweni izilo mzansi uhleli nomphazima kalanga wa. Umuntu ongangakanani noma sendene nesandle uyanele umphazima kalanga. Undibale siyamthibela kwelasehluhluwe uMr. Solhila Mawuthanda. Top 20 izilo mzansi.

Ibeka ethala intambo kanti ngikhumbuzeke ukuthi sikhuluma ngani la namhlanje sikhuluma la ngodaba le social media kuma relationships nasemshadweni ukuthi ngabe yisona sixazululo yini kulungile yini ukuthi sikwenze lokho nokuthi abantu bese bephawula abaphawule bangena athi uyafunda nomunye umuntu athi ha ha ha ha zingami la kunje

0: Okay, isikhathi njengamanje manje sengishilo-ke. Oh, kanti namanje kuse 27 minutes to 12. Shuthi umuntu uma esefuna ukuhamba. Ayikho-ke kodwa into ongayenza. Umuntu uma esefuna ukuhamba, faneke umyeke ahambe.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.

0: Lomzansi 98.0 FM esithizwe lokusa emsakazweni izolomzansi koze kushaye hole sithathu kwesindawo kumnandi kunje ayahlala unganyakazi kona umsakazo oba kuningi sikuphathele kona namhlanje sokuphakela nje ulapho ngasekhaya nyakaziso omunye olele njengamanje iminyakazi sikusesikhona sizokuphakela ke ukudla ke okuzokwazi ukuthi ke ukuthatha ukubeke la ufisa ukuya khona kulolu hambo uzole hamba lombe awuthi ke ngiqale kanje ngibona into zami ke zihamba kanjani ke umagaya usekhona ngibona ke lokho epheqa amakhasi sizwa ke nombaba ke ohleze phethe amabhuku uyabona ukuthi ngampela ke ubaba ke ohluphayo ke ngokuthunga thulwazi kuyinto ke sikhuthazayo ke nakwe umuntu omusha lapho ngasekhaya ukuthi hluphe ngene mufisa ke ukuyazi lapho ngasekhaya
1: ufanele agcine ethathile ukuthi ngampela fanele ugcine uye lapha kube indlela ibehavior yakho nendlela yokwenza wena njengomuntu wesifazane usalapho lesosigaba.
2: Yeah, msazi, ngicabanga ukuthi wabuza umbuzo omuhle. Uma ngabe sekuhlale amakhehla akhuluma ekhaya kwathiwa cha ngikhiphe inkomo zababa omkhulu bobaba, baba ziyabuzana impungu ukuthi ubone ngani ukuthi use unkosikazi lomuntu usekulungile ngani, kuyabuzana umndeni kakhulu. Uma ngabe msakazi kuhlanganiswa leyo nkulumo kuphinda kwenza utshwala kuzokhishwa inkomo ziye kulowa muzi leza inkomo umsakazi zithi sibone unkosikazi okulungela ukuphathelela ikhaya noma osekulungela
0: umsakazi wakho lo izolomzansi nje gabigabi lapho ngasekhaya ke ya siyazi ukuthi ke kuningi esuke sikhuluma nawe kulona ke lolu hlelo ke uzwa kahle kakhulu lapha ke inkosi yombono ekona ke umsakazi wakho izwi lomzansi ke ngaso ke lesisikhathi
3: agcine ethi uzane ndzosini subane
1: okay sizoyilokisa kahle la izwi letsoba
0: kulungele magaya sekwela isekugabisela nje obe kwenzeka ubulaleli naye khona kumele azizwe ukuthi naye usuke khona ezwini magaya eyingxenye yohlelo uqopheke konke naye azizwe ukuthi hayi ngihlezi ngikhona emsakazweni nako nginangizwa nami ngumlaleli ya sifuna into enjalo ukuthi nawe ke ubone ubalekile ngendlela esimangalisa umlaleli lapho ngasekhaya ngoba ubalekile ngendlela esimangalisa uba magaya sekubingelele emsakazweni.
4: Ngicela ukukhosela kumvelinqangu kwemsathweni oqalekisiwe. Ngibingelele ibhunga nomkhulu, ngibingelele kwikhulu zomsakazo abaphathi bomsakazo izilomzansi. Ngibingelele ke kwiintandokazi ebhungane emakhulukhulu. Sibonga uJehova umdalo wezinomhlaba sisifikile ngenxa yomusa nesihawu sakhe. Kube ubengathandi bengeke kwenzeke.
0: Sibonga inkosi kuleyo ndawo. Ngiyabona ke khona ohamba naye tata uzomazisa noma azazisena azikhulubela uthi
4: kumusa wakho bhunga nomkhulu mina ngizokwenza konke nje ongangitshena ukuthi ngikwenze
0: ngicofile yaza ucofike sobona bhunga elisha
5: yewe
0: unjani mkhulu
5: ngiyaphila
0: uthi ke uhambe naye ubaba umgadi
5: yewe
0: ayinhle lokuthi kodwa umgadi ubaba
5: yewe
0: kodwa ngiyathokoza ukuthi ke nawe ula kule nhlangano ke ikhaya lethu ngithi ngiyathokoza kakhulu ukuthi ke nawe umuntu omusha uthenentweni ke yomphakathi ebheke phambili.
5: Yebo.
0: Kulungile. Uthatha usibeke ubani usuka mfowethu?
5: Oh, igama lami nguSandile, ngwangubani Sibongo, ngihlala eNtuzuma.
0: Oh, eNtuzuma.
5: Yebo, yebo.
0: Right. Kulungile. Nawe so uphonsa wakho umbuzo nje sithi kancane nawe ke kuqhubeni kwalo uhlelo, ne?
5: Yebo.
0: Kulungile. Magaya namhlanje sizokhuluma indaba enkulu tata, siyazi ukuthi sihlezi ke sidingida noma ke sithinta indaba ezithinta thina ke siyindle mpisholo nomlalele ekhaya ingxenye enkulumo ngqoqo yethu. Namhlanje sizobheka kakhulukazi ke lokukuthembana nokuthembeka ke kubantu ngoba uthola ukuthi ke abantu abaningi abathembekile naye uqobo lwakhe futhi naye uyabona cha kazithembi wayena ngokwenza izinto esuke zenze emphakathini noma ke lapha esuke zenza ngakhona. Magaya uhlahlele yona ke le nkulumo.
4: Ngicela ukubonga ithuba onginikeza lona bhunga nomkhulu ngibingelele kwesibili bese ngisho ngithi la sizokhuluma ke ngento esingayenzi ukufana ngabe siyayenza.
0: Yeah,
4: ngiyathanda ukuthi ngiphinde futhi le ukuthi sizokhuluma ngento ufaneke ngabe siyayenza kodwa esingayenzi.
0: Yeah,
4: ngoba kube siyayenza ngabe lokho esibhekene nakho namhlanje asibhekene nakho.
0: Mm-hmm.

0: kodwa ngenxa yokuthi seye okufaneke ngabe siyakwenze ithenye indoda makuthiwa kubhala umlando ngayo kuthiwa yathi okufaneke ngabe ngiyakwenza angikwenzi okufaneke ngaba ngikwenzi ngiyakwenza uthi akusemina kodwa kungenxa yesono esesikumina nathi namhlanje uma ngabe ngizokhuluma ngokwethembeka ngizokhuluma ngokwethembela ngikhulume ngokwethembana imkhakha emithathu yonke le mkhakha emithathu isibaya somuntu nobuntu bakhe bungane namasikhathini sikusona namhlanje uyazi ukuthi ukwethembeka kuyakuqhatha nezitha zeqiniso kungaqhatha nezitha zeqiniso ebandleni okhonza kulona kungaqhatha nezitha zeqiniso emndenini ozalwa kuona kungaqhatha nezitha zeqiniso emsebenzini osebenza kuona uzenza ngcono ngoba wena ufuna ukuphula umthetho ngoba sesinomkhuba omubi wokufuna ukuphula imithetho silahlukwethenjwa lasithenjwe khona sethembekile ngoba izinto esizenzayo ziphikisa lokhu yakwethenjwa kufanele ngabe sinakho
1: ya
0: ubekwe bhungane kuthiwa qasha abantu ubaqashela inkampani okungeyona yakho osebenza kuyona ufuna abantu bakugwazele engathi umsebenzi owakho noma engathi umsebenzi okacele ayiphumile esandleni
1: ngiphumile lento
0: iphumile esandleni okwakho bekukuthi mfethu ngicela ukubona amaphepha akho la emsebenzini kuyaqashwa impela kodwa kufunakala umuntu ono 1 no 2 no 3 no 4 hayo kungaphezulu kwalokho yabona so ukwethembela kumuntu akukho wrong ukuthembela kumuntu umuntu umuntu ngabantu mbungane sidlulile mina nawe kuleyo nto umuntu umuntu ngabantu okusho ukuthi vele kufanele ngithembe umuntu ngoba uNkulunkulu ungidale ngawumuntu akangidalanga ngayisilwane ukuba wayefuna ngibe isilwane wayeyongenza ngibe isilwane yingakho kuthiwa mina umuntu ngiyintswela boya ngoba bukho uboya obungifanelayo ngaphandle kwenwele amadevu amashiya nakho konke okunye uNkulunkulu akudale wakunika khona okunye ongasukwenze asikho isilwane esifana nawe kodwa ukwenza kukacele ukwenza kukasandile ngubane noma ukwenza kukaqhawe ehadebe kumenza kuthiwa ayiswele uboya singamnikeza wona ngoba isenzo sakho simbi
1: simbi
0: ngishode ngabantu abazongitshena ukuthi icela isenzo sakho simbi ngiloke ngihamba nabantu abangishayela ihlombe baze bathi uyisikhokho ndozi sikhokho sokwenza inkohlakalo uphambene nesiqiniso lokuphila waphambana nemithetho kaNkuluNkulu walahlukwethenjwa ingakho ugcine sekuthiwe hayi baba sacela ukuthi uhambe inkampani ayibadinga abantu abanjengawe ngoba udicilela phansi isithunzi senkampani qhawe udicilela phansi isithunzi somsakazi izwi lomzansi ukwenza kwakho cele le ndawo kuyona i-right indawo but when you wrong
1: Yes, ngiyakuzwa makhaya. Emlaleli, nawe yalazi udaba ukuthi ke asikushiye ngaphandle. Uhlelo ngolwakho nawe ke uba ingxenye yaluhlelo osukufisa ukuphonsa ngenkulumo ngqoqo yethu ku 0604070164 lapho ngasekhaya. Makhaya, iqalaphi le ndaba yongathembeki kumuntu mawuthi ayibuka kahle.
0: Ngiyambonga mina uNkulunkulu osidalile ngoba
1: Yeah.
0: uNkulunkulu sibekele iphoyisa elingalali ubusuku nemini kuthi unembeza. Make kwafuna nembeza wami. Make kwafuna nembeza wami. Yonke into engizoyenza ayinabo ubulungiswa. Yonke into engizoye angithembekile ngoba mina uqobo lwami ngiphikisana nami uqobo ngoba ngithi ngiyenza lento uthi unembezi yazi yayenza lento kodwa kufaneke ngabe uyayenza bese ngiba yilolu hlobo lomuntu ongalulekeki leli hlobo lo uhlobo lomuntu onendlebe kodwa ongezwa ngiphikisana nami engingafanele ukwenza ngiyakwenza ngifanele ukwenza ngikwenzi yilento eyenza ke ukuthi ukuqala nje

0: kokufa kukanembeza kumuntu ukonakala kwezinto.
1: Ukonakala kwezinto.
0: Alisekho nje iphosi eligadile. Angithi uthi ubaba uphiri ngelinye ilanga esixoxela nje eshumayele enkonzweni uthi ngelinye ilanga indoda yakushaya irobot kungafaneki iwele umgwaqo laba nina abantu abahamba ngeemoto ke Bhungane.
1: Yeah.
0: Uthi mayithi mathi yawela vele qhamuka iphoyisa bese iphoyisa how cela ukubona license. Athi mayekhiphi license bese ithi indaba ushaya irobot awulibonanga yini irobot.
1: Mm-hmm.
0: Athi ngilibonile irobot kodwa wena ngikubonanga.
1: Yeah.
0: Usuboshela ukuthi wephule umthetho ngokuthi akekho umuntu ogadile ngoba ubulale lo gada ongaphakathi ukuthi musu kwenza into ngoba usuwenzela umuntu othile yenza into ngoba uyazi ukuthi ubuhle nobubi bayo bulele kuwe ngoba uyabazi.
1: Ngalelo yazwela nawe lapho kasekhaya esikhuluma ke indaba ke yokuthembeka nokuthembana. Ngiyabona abalaleli ke esebuyasibamba bayizwa ide siyikhulubayo. Nawe ke endoda encane nawe uzophonsa yakhe imbuza kambe simdonse yizwi letsa bani yebo usemsakazwe letsa bani
2: yebo ninjani
1: siyaphila unjani mkhona
2: asikhona ngihlizwe ngilalele ingxoxo yenu iyalaleleka
1: yebo baba sikhuluma nobani kuphi
2: ngicela ungazisho
1: kulungile kulungile mfowethu kulungile
2: ngithi mina iyalaleleka ngoma nje le nto yonke le nto nikhuluma ngayo isukela ekuthini empandleni yesona ekuthini
1: nakoke
2: ube umthandi wemali
1: bese
2: kubalula-ke ukuthi abantu bakwenzise izinto eyiphambene nomthetho eyiphambene nonembeza wakho yize wazi ukuthi wena iphambene le nto kodwa ngamanje uNkulunkulu wakho yilo ozokunikeza imali uyena omlalela kakhulu yabona uze uthole ukuthi nasenkampanini leyo yizimthetho ikuphikisa mhlawumbe nabaphathi benkampani babantu abanganakile babathandi bemali kwabona bakwazi ukuyenza ukuthi inkampani kube isetshenziswa abantu yabona yangane nto ngangichaza
1: ngiyakuzwa
2: kodwa ngiyibambe lapho
1: kulungile mkhulu siyabonga. Ya kulungile dodadoda makaya uyazwela nawe ke umlaleli ngendlela ke aveza ngakhona kale nkulumo ngxoxo yethu ngifuna sekuyona insizwe sencane khona into ekhona
0: ukuyishisayo
1: yizo lomzathu lalele ngalesi sikhathi mlalo kadideki sizwa khubuza umlalo ekhaya igaba esibongo nje
3: Sandile Ngubani.
1: Oh sorry Sandile
3: Ngubani.
1: Sandile Ngubani lokile nako unobaba uyamuza nomlalo uyamuza njengamanje sikhuluma la ngokuthembeka nokuthembana uthini kwakukuphawula kule nkulumo
3: engingakusho nje ukuthi ngathini esikhathini samanje
1: yeah
3: sesiphilile abantu yeah abantu abalithandi nje iqiniso ukuthembeka abantu abakuthandi
1: yeah
3: yeah so ngathini mo ufuna ukuthi abantu bakuthande sekumele uphile amanga
1: yo
3: ukuze uthandwe nawe kumele uphile amanga yabo mo uphile iqiniso abantu bazokuzonda bazohlehla kuwena yabo nje ngizokwenzela umzekelo nje ngesikole.
1: Yeah.
3: Yeah, mina ngisanda kuphuma esikoleni.
1: Ngiyabona.
3: Yeah. Yeah, njoba ngisanda kuphuma esikoleni nje sabafundi besingamthanda uthisha
1: straight
3: nje ogqilile emthethweni yesikole ukuthi nje mhlambe awungeni nje ungawaqokile amasokisi uthisha njalo nje izingane zimbuka kabi zithaye akekho right mase kuthi lo nganaki ukuthi esikoleni ungena i-shuttle ngaphandle ungena nani hayi lo thisha izingane uyena thisha ezimthandayo loyo yabo so ingakho ngithi manje ngathi ningasho sesiphile labantu yabo ukuthembeka nje ngathini iyona into ekwakhela inzondo
1: eshimfwethu
3: ya iyona into ekwakhela inzondo mawuthi nje uthembekile usaphila ngokuthembeka abantu bazokuzonda ngoba abantu abalithandi iqiniso
1: eish eyi mntakama uyazi ngiyayithanda le nkulumo yakho samncane kodwa ukhuluma into ngampela ke ekhule kakhulu mfowethu ngoba uyabona ukuthi ngampela ke moya ibukisisa lento kubantu abaphila emhlabeni namagaya ubuhle ububi ububi ubuhle uyabona ukuthi abantu bakithi abaningi abanye babo izinto bazenza ngenye indlela uyasho ubhuti ukuthi ngempela uthisha usuke veza ukuthembeka eyinganeni ngoba ke uyakuveza ukuthembeka kulabo bantu makulabo bafundi bagcine sebanyama nambana kubantu kubene ihamba eqinisweni kanti kulomhlaba kufuneka abantu abanjayo makhaya
0: bungani omkhulu ngizothi nje mfowethu kufunakala abantu abakwazi ukumelelela iqiniso kungani kufanele umuntu amele iqiniso okokuqala ukuthi kufanele kuyazi ukuthi yazi imina engingagwema inhlabathi ingangena ekudleni kwami futhi mina engingavumela inhlabathi ingene ekudleni kwami
1: yes yebo yes
0: ukudla kungangaba yilokho kwespoon kodwa indlela noma inkambo yakho uma usazophila inkambo njengoba usandile esho ukuthi ngifuna ukuphilela abantu bazokuthatha abantu bakufake ekhoneni ongeke ukwazi ukuphuma kulo ngenxa yokuthi wena mawenza izinto uthi uyazi into ukuthi iminyama athi lona thani hayi ihlaza
1: mfowethu
0: nawe uthi ihlaza ngoba ubhuti uqeda ukukhuluma ngenxa yokuthi uthembele nansi ingozi yokuthembela ke manje uthembele uphilela bani ngeke ngibe yilutho ngaphandle kaBhungani kusho bani ukuthi ngeke ngibe yilutho ngaphandle kaBhungani
1: yemadoda
0: lese kufanele ngidele ukumina ngoba ngiyenzela ukuthandwa uBhungani noma uBhungani ufuna ukuthandwa uMagayi ngoba kwenze njani
1: mfowethu yo chin hey
0: ngoba kwenze njani kusekuseni isonto
1: yeso lokusa
0: umsebenzi wakho ukuyibheka wena bese ubheka umuntu oseceleni
1: yebo
0: uma enza okubonayo ukuthi akuhambisani na kukabili uyakhuluma ngalento yabona lento oyenzayo angiyithandi okanye uyasuka kuyena noma uzokwenza into ezokwenza asuke yena ku ngoba kunokwenzeka ukuthi akuwena onephutha imini enginephutha ngisebenza nawe kodwa uyakubona ukuthi ukusebenza kwami kukufaka enkingeni ngoba kukwephulisa imithetho yenkampani kukabili uyasuka wena noma wenza indlela yokuthi mina ngisuke indlela yokuthi ngisuke ukuthi wena unyukele isihlalweni esingenhla hayi uyangihlupha magayi wenza 1 no 2 no 3 no 4
1: yo yeah glugile 0638208448 yanibona niyatheleleka yanibona niyafona ku 0604807164 siyabona ukuthi gaphela ke kushuthi nayikuzwa esikhulumayo ke ngalesi sikhathi asambe sibacoshe emagaye siza ukuthi ke ubani bakuphi sawboniswa
4: aw hadebe
1: baba ninjani mkhulu
4: hay yiphile kakhulu maphelwane
1: Oh eh umacengwane ke lo umacengwane.
4: Yaw, kuyokubona.
1: Ya ndicinge sikuthina kwakho kuPaula lapha eMlaza kweNcane.
4: Eh yabona nje bawubona ukuthembeka kuningi yabona nganikeza omunye nje imali e-450 ukuthi kwalesebenza khona. Ngibuka mina indlela yethu la akhuluma ngakumina ngathi mina awuthathe le mali le. Uyongizayifela ngale msebenzi.
1: Yeah.
4: Wazi ukuthi mhlawumbe ngithole imali encane. Vele ngifuna ukuyamthetha ngifuna ukumbona nathi ngithe ngiyibona iyona ngempela. Mina ngiyele imali kwaloo mali ayivange ibuke kwayena iseyangibalekela uma ngabe ngimbona. Akhulu umuntu engingazizwa nje ngibona ukuthi hayi uyibuza kahlekile kahle kahle.
1: Yeah.
4: Vele bekimthetha vele kuba ngibuka indlela yakho kumangayo kumina yena umuntu othembekile mayekhuluma kodwa bekimthetha ke
1: wamba
4: ngambamba ukuthi akasenzekile so nje ukuthembela yona ngempela ayiyona iyinkinga engayona ngempela ngoba abantu abaningi bayahluleka ukuthembeka basileka nje
1: Ayi ngiyakuzwa unika umuntu oseveza ungathembeka nivele bo ufuna ukumtesta nje.
4: Akuyithe ayibona ngeke bamfazwe lo.
1: Ngiyakuzwa bacika nomkhulu siyabonga ukuphola kwakho bukhulu.
4: Hayi ngibonga ngathe.
1: Danke makhelwane. Ya asabe sibacoshe lapha amagaya.
5: Ufundini?
0: Yebo.
5: Umelile wakho imali isibongo.
0: Ntongo.
5: Ngokuhlala ngikhona la emabeleni stop 8.
0: Okay.
5: Ngitsina manje uPaul ngesihlalo sibeki
0: Paul Ntombi
5: esimayelana nokuphela kwethembe kuthembana mina ngokuya kwami ukuthembana kuyaqedwa ukuthi umuntu

0: sedile izikhawu lokho kuyenza ukuthi kuphele ukuthi umthembe lo womuntu ngenxa yokuthi ugila ephindelela.
1: Yeah. Ngiyakubona but contactita nawe ngalo mlalelo oqeda kuphuma nje manje.
2: Eyi wakhuluma usisi, eyi.
1: Uyakhuluma.
2: Hayi wakhuluma usisi, wakhuluma.
1: Yeah. Kulungile, ake sibadonse lapha uthi makholokholo uthi ke unombulelo uthi ngiyakuzwa Ndosi. Unombulelo kola uthi ngiyakuzwa Ndosi.
3: Siyabonga.
1: Siyabonga kakhulu lapho Nombu uthi ke ukhona ke ezwini ubalo uthi ke ngingisakhamuze mina uthi lento yokuthembeka kubantu bakithi noma kuthina ayisekho. Akukho nje ukuthembeka kuwena ke mnikazi noma kuwena uqobo lwakho umuntu sakhileke lapha ya ko 5 ke e1 do makaye ngifisa sibheke lento sesizoya emaphethelweni ayo inkulumo ngqoqo yethu ukuthi ukuthembana nokuthembeka kuze kube khona magaye wena usukufuna ukuzuzana wena ngongathembeki kubantu ubafihlela ubaphosisela uqamba manga wena kwaphela uzenza muhle ebantwini kanti uyazazi wena ukuthi cha vele lento abayishona noma lefanele ngiyenza mina ngeke ngize ngiyenze uyabo so when we ask vele ukuthi awukho kulento yalabantu wena ukwenye into wena
3: uyabasebenzisa ukufeza icebo lakho ehe bungane nabalaleli bomsakazo izilomzansi ngifuna ukuthi ngisho lento ukuthi ngike ngichaze eqaleni masiqala inkulumo ukuthi namhlanje sizokhuluma ngento okufanele ngabe siyayenze singayenzi sizokhuluma ngento esiyenzayo okufanele ngabe asiyenzi asethembekile kube kufanele sethembeke othembekile namhlanje simenza abe isitha naye azayibone ngazi ukuthi akenzi kahle ngenxa yokuthi sigcwele ukonakala ukuthi asathembekile bese sicabanga ukuthi bonke abantu bafana nathi angikwazi ukujudge angikwazi ukwahlulela umuntu ngephutha lami engalenzanga yena ngenxa yokuthi ngifuna afane nami bese ngithi sifana sihamba ndawonye angikwazi ukuhamba ndawonye nomuntu ongahambi nami
1: kulongele longile bagaya sawubona usemsakazweni
4: eh shimpopho ngoba
1: aw ncobo baba phola
4: ya yaphila nentsozi zikubakashaye
3: baba siyaphila njani
1: saphila baba
4: hayi ke futhumalani base
1: uyashisa ufudumele nje baba lapha ekhaya
4: baka futhi ngafutumale yonde tala ngifutumale
1: akethokoza tata
4: ake ngibuze lawo insizwa obaphe ngoba ngikhuluma ngokuthembeka
3: baba
4: mina ngizoya endabeni zokuthi wani umuntu imali noma kwenjekani wangabe sasigcina ethembeni
1: yeah
4: ngizobuza umbuzo othi amadoda indoda uma ishiwa omkhulu bayo noma obaba bayo bethi mfana kangcono lo muzi njengoba sowushiya kuwena kufanele uthembeke ube iphoyisa lawo ugadi ukuze ube nesithunzi manje into edala ngibuze kanje imizwe eminingi ngibona amadoda engasakwazi ukukhuluma into angayithandi emzini yabo manje bengifisa ukwazi ukuthi mhlambe asabe ukukhuluma ngoba afuna ukuthembeka emzini yawo uhlezi kujatshule njani isho nje umuntu othembekile uphenduka abeyisitha Kodwa ngicela ukuthi amadoda njengoba ebonakala eshekela into engafanele ishekelwe ekhaya. Ungathembeki lokho noma mhlambe yini noma yini le esatshwayo mhlambe ngoba noma uthi uyabuka nje. Uyabona ukuthi izingane ingaphezulu kwabazali abazali bangezansi. Ngicela abazali behleka kungafanele izonakala izinto bayahleka bashayise ngathi akho lutho. Bagcine sebenze into engihlala ngiyikhuluma la. Bagcine sebethi ukuthi hayi okuvela kumdali. Yebo siyamukela siyaaccepta. Sengijolo ukuthi ke emadlozini lawo esiwathembeka ngakho ukuthi hayi ngashiwa omkhulu mina nabathi angigade lo muzi. Ithembeke ngenzeyo. Uma sewubonakala kwindoda wenza ungathembeki kwakho ihlekela leyo. Uthembeka lapho uhleka ngoba ufuna ukuthi ihlale kuzwana usathembekile munjalo noma uthembekile ngona iretho ngiyabona
1: kulokile follow baba baba okay
3: nawe
1: butho kuncane uyazwela ukuthi uthini maphola baba
3: ngimze kahle baba
1: uthini kwakho kuphawula kuloko njengoba seshuka nje maphola ngoba mina ngisho ukuthi

0: akukhona ngampela ke ungathembeki lapho lunge lunge la sekwela ukubakhaya
1: no uqinisile ubaba Mapholopo sithembekile
0: yeah
1: aba umuke waqala wavuma into engafanele wavuma ukuthi yenzeke phambi kwakho kwangazukuthi hayi baba ukuthembeka
0: kukho akusekho
1: ngoba kukhona lento engake sakhe sakhuluma ngayo Bhungane ethi uma ngisendaweni enomthetho ngehlulwa ukugcina lo mthetho angihambi kuleyo ndawo
0: yes
1: angihambi kuleyo ndawo inkinga efake amadoda enkingeni mhlambe ngilanga ngoba inkulumo yalo ngosuku lwayo kodwa sikuveze ukuvuma ukushayelwa imithetho kule mizi yawo babe sithi sigadisiwe bese siboshwa imithetho okuthiwa imithetho yezwe ake ngingakhombi imuntu ke ngubhekise umuntu kodwa ngelanga mhla siyikhuluma soyikhomba sithi ngqo mhla siyikhuluma soyikhuluma nje siqondise sithi ngqo
0: yeah
1: umbuzo kababa uNgcobo umile futhi ngiyamkhumbula nangilina ngasixoxe
0: yeah
1: injalo Bhungane uma ngike ngavuma ngavuma nje noma ngabe kuthi ubani ngamvumela wenza into engiyazi kahle ukuthi akufaneke ngabe ngiyayivuma ukwethembeka kwami kuphelile baba futhi ngingena ekhoneni obuyobanzima ngelinye ilanga ukuphuma kuyona ngoba uzothiwa wasumisa umhlwenga namhlanje ngingalanga wavuma ukhaliswa yini namhlanje ngoba ngalelanga wavuma awethembekanga kwawena uqobo lwakho awuzethemba ukuthi uyabonakele ngingakuvuma konke kodwa lokhu ngeke ngize ngikuvume kodwa ukuvumile kungafaneki ukuvume
0: okusho ukuthi magaya omkhulu uma uphendula ubaba ke umhlonishwa uNgcobo uyasho ukuthi cha lo muntu akathembekile
1: hlobo mfethu
0: uthi nawe ngabe uhambisana nomagaya uthini kubaba uNgcobo ufuna impendulo baba uNgcobo
2: oh
1: uzodlalela
0: adlalo phalobo ya
2: angasho namuthi hayi ukungathembeki lokho
0: yeah
2: yeah kodwa ke ngingasho ukuthi phela ngoba esikhathini samanje adengeke ngakubeka ukuthi sesiphilela abantu yabo so njengoba siphilela abantu nawe mubabomuzi angithi uphilela unkosikazi wakho uphilela izingane zakho
1: kusho bani
2: yabo
1: I guess
0: okay
2: kancane baba
0: ngathi yeah
2: indlela manje sekwenzeka ngayo nje ukuthi emhlabeni manje nje siphilela abantu vele mangabe ngathi mawuthembekile
0: yeah
1: we sitha
2: it's either khona ngathini it's either abantu bazokuzonda noma bengalwisana nawe kodwa kukhona okwehlakalelayo okungekho right mawuthembekile yabo abantu bayalwisana nokuthembeka ngaso sonke isikhathi
0: yabo ugcina singathi uyagetsha
2: ukuhamba
0: kahle kulayini
2: so ingakho kamadoda usuzobona
0: zokuvala bagaya
2: usuzobona emndenini wakhe izingane zizenzele sothi ingane nje izofika mhlambe nje mhlambe thina abafana kanje yabo awukwazi ukuthi ubabuye ekhaya uvumela ingane nje ukuthi ifike ne-cellphone ungayazi.
0: Ngiyabonga
2: mfowethu. Ongakazi uyithenga.
0: Ngiyabonga mfowethu.
2: Yebo Leon. Okwazi ukuthi uvumele leyo cellphone ingene kwakho, ingane iqhubeke iphathe phambi kwakho, yabo. Kodwa ngoba manje siphilela abantu, uzokuvumela lokho ngoba mawulwisana naleyo nto uyikhuza ingane kuzongenelela uma wayo. Athatha iside layo, ukuphela komuzi lokho. Yabo. And sengingenela kumantombazana. Yabo awukwazi ukuthi ingane yakhe ingafika iphethe izinto ezimnandi wazi kahle ukuthi ayisebenza ucabanga ukuthi lezo zinto iyithathaphi kodwa ngenxa yokuthi siphilela abantu yabo uzothula ifike iphe nabanye nje yabo akukho ukuthembeka lapho
0: ngile nkulumo yakho ngiyayizwa mkhulu ngoba mengihlehla ngemuva nami mengikhumbula kusakhona utata omkhulu ingane ekhaya mekhonte iphete engezange iphumwe ngendlela yabo la ekhaya wawubuzwa kahle ukuthi uyithathe ekabani
2: kuyini
0: kubani uyabona kwakuyindlela sasifundiswa ngayo ukuthi ntombazane mfana into esingayazi la ekhaya asiyidingi
2: ngoba uyazi ukuthi awi afford
0: yes
2: awukakabi kulesikhathi sokuthi wena usungaphatha ikhona le telefoni ene Apple abayithandayo yabo aba ngathini ngeke ukuthi zonke izingane inalawo ama phones ithengelwe makubo ezinye ingane omunye ukuthi uyabona kubo eyisimo sokuthi angaphatha le phone azivume
0: yes ngifuna sise kwena magaya yes mfana wami uqinisile mkhulu magaya upholobo kwaveza wathinta ngisho wathinta nase nakuzinyanya emathongeni baba ngoba ngifusa siyongena magaya la ukuthi wena njengomzali njengobaba la ekhaya noma njengomuntu owala khaya umugcini

0: ungathembe ngaleyo ndlela ithongo lithini kuwe mhlambe ukushayeka kwena likubhaxabula ithongo ungenzi kahle ngokungenzi ngendlela yakho na kuleli gcikela la ekhaya mhlambe ukakuthatha ukubeke kuphi wena njengosokhaya njengo onanga baba yesu
1: engakusho nje ukuthi yabona labantu
0: yeah
1: a ngoba ngeke ukuthi wonke umuntu osemhlabeni manje usephila manga bakhona labo abayidlanzana abasaphila iqiniso
0: yeah
1: ngathi nabantu abasaphila iqiniso ke yiba ngathi ningasho ukuthi yiba abajwayele ukwehlelwa izinto ezinhle amathonga akusho ukuthi asuke sabona ukuthi ibona abasabamba umndeni yabo so ngathi laba abangaliphila iqiniso ukuthembana abangakwenza ukuthembeka nje ngathi nangazi noma mhlambi mina kodwa ngeke ngibone iningi labo nje bemendawonye bengayi phambili mase kuthi lo esombuka nje sithi ah mhlambe lo wayakazi lutho lona in lo olungile ngaphela umuntu olungile manje kuthiwa akazi lutho abantu abamthandi
0: futhi
1: ibona abantu laba baya phambili empilweni yabo ngoba usuke engathini usuke nomthwalo ukuthi abantu bayamcindezela ngokuthi uneqiniso uthembekile
0: ithongo likuphakamisa
1: yebo yebo yebo
0: uyazi magaya na uzongena bakubathi ke abadala uma ngabe umuntu ophila iqiniso emagcikeni obaba omkhulu vele njengobusho bhuti uthwala kan ukuthwala kanzima mase bona noNkulunkulu akuphakamise bebuka ebavezela ukuthi into yenzayo iqiniso kuleli gceke noma kulomhlabeng idale kuwona mntanami yabo mhlambe ngifisa uyongena nawo magaya uthinti kakhulukazi la kuyinyanya ukuthi uma ngabe ke ugcina ke ungasalaleli noma ungasayenzi ngendlela efanele ulalela noma uhlanyekezela umthetho sokubekiwe ekhaya ngokungathembeki fana ngabe uyathembeka ethongeni lakho ngento owayithembise emsamo ukuthi uyokwenza okufanele likhaya ngendlela efunwa yibona ngathini lapho magayi
2: akusibona bonke abantu abayemsamo
0: yes
2: okokuqala ukuthi kunzima bungani ukuthi ngizohlonipha abazali bami bengasekho emhlabeni ngihluleke ukubahlonipha bephila
0: yeah
2: abantu abaningi bahamba emathuneni ukuthi uma ngikaze ngimbathise ingubo efudumalayo ephile ezothi mntanami ngiyabonga kodwa ngicabanga ukuthi uma ngizombathisa ingubo esehambe seyengubeni yakhe yokugcina yenhlabathi ezinye zezinto lezo senzele ukubukwa abantu suka ke kuloko buya ke uze la ikhaya nekhaya linabanikazi balo
0: exactly
2: lo muze ngihlezi kuona akuwono wami wakithi uma kumuzi wakithi umbuzo uthi ubani umuntu obekelelwe ukubhekelela loyo muzi na ngenxa yokuthi awunamali qhawe ubhuti wakho omncane uyena onemali bese kubukeke ngazi ukuthi uyena okufaneke ngamelele likhaya abantu abadala bashongo njalo
0: yo
2: abantu abadala bashongo njalo
0: seyiphambene nomthetho ke manje
2: ilayonakala khona ukuqala.
0: Yeah.
2: Sinabantu abayihambayo indlela sesihamba siyiphumputha. Ngoba ngesikhathi kufanele sambe kuyona siyibukanga ukuthi ihamba kanjani.
0: Yazi magaye ukhuluma kahle. Lento kumele siqonde singeve ukuthi sikufunza ngenkani uma ungakholelwa kukhona. Kodwa kumele ukwazi lokho uma umuntu ompishola ukuthi umuntu ngamunye ngamunye. Kukhona abaphila kuye. Kunengelo sizakho noma kunengelo siyakhe ephila kuwe. Ngabo uthi akukho noma kukhona. Umuntu nomuntu umephila. UNkulunkulu uyaphila kuye. Kunezinto othi mengabe uzenza emhlabeni ngokungathembe kwakho. UNkulunkulu akupanishe. Njengathi ngithi umsamo kona umsamo kuphela uguqa emsamo. Bengizama ukuthi ngiveze ukuthile. Okubalekile okumthetho suke uyabona ukulandela ukholela kola yes yes guy
2: ngifuna ukuya ekuthenini mhlambe ake ngidlule kule ligama lomsamo webhungani mbomfu ngicela ukudlula kule ligama lomsamo ukuthi yini umsamo omunye umuntu makukhulunywa ngomsamo ucabanga ikhona elilapha kubo umsamo yazi lamakhona awu4
0: yeah
2: ngizothi yazi iiko malume likanyoko okuzalayo wazi iko malume lakho wazi iko malume likayihlo okuzalayo wazi iku ikini la kuzalwa khona uyihlo nanku umsamo womuntu ophilayo lezigaba zo 4 kufuneka uzazi so ichaza ngelanga.

0: akona nabanye abayichaza abanikazi bami mina ngiyadlula owami ukuthi njengoba silapho nganomkhulu
1: yes dad
0: ingenxa yomsebenzi esivukuza emiphakathini sikuyona ukuthi ake sizazo ukuthi kahle kahle yini le esilahlekelayo ngenxa yobudedengu bethu ngoba ukwethembeka ukulahla ngenxa yobudedengu udedele okuyikhona khona wajaha okungisikho mangabe ubaba eyiveza ukuthi inkece senza izinto ngoba ukuthi hayi la ngizoyithola imali nginenzuzo ngibheka ukuthi into engiyenzayo ngizozuzana bese ngilahla iqiniso ngenxa yokuthi ngifuna ukuzuza uthi umdali kwezinye zeincwadi athi onina enikholwa ningabe abokuqala abazophika iqiniso senilazi
1: yeah
0: okwesibili futhi ningalidayisi ngenani elincane ngoba ayikho into bhungana ayikho into embomfu ozoyenza ingabe nomphumela wayo
1: Yeah.
0: Umphumela wayo uzobuya uze kwena.
2: Yes. Ngabe yinhle, ngabe yini.
0: Injalo nje inomphu and umphumela wayo baba nawe sisekhaya uzobuya. Ngiyamuzwa udadethi umuntu maye ngigila. Angikakalize lokuthi mase ngimgilile.
1: Yeah. Yeah. Lezo lebaphethele ngiyakuzwa mkholo. Ngiphinde futhi ngigcizelele bagaye. Babethi ke impunga. Abadala ngoba indlela iphuzo ibuzwa kwabaphambili
0: kusho njalo kodwa sena ndaba nalonto
1: bake bathi uhoqise lelo data bake bathi uma ngabe usokhaya uhluleka ukwenza ngendlela efanele emzini kababa wakho noma wokhokho wakho noma umkhulu wakho ithongo ngifuna ukugcizelela lokho ithongo lisheshe likuthathe wena baba ngoba uhlulekile wena
0: ukumela
1: lokho obekelwe konthi kuma ukumele
0: washo njalo
1: usheshe utsamawe yengale kwelamathongo ngoba uyahluleka wena ukumelana naloko kumele ke angabe yamelana nako ekhaya abantu abaningi ke leyo nto babalekelana nayo muthi uyabheka angisho ukuthi ngithini muthi uyabheka uthole ke imizwe eminingi kuno 1 2 3 and 4 and 5 mase uhlehle emuva uthola ukuthi yebo kwakukhona 1 2 3 4 5 and 6 yabo kubalekile ukuthi encobo lapha ekhaya ngempela ngithanda into oyivezile kubalekile ukuthi uma ngabe ke nawe kuyindoda ina iba neqiniso njalo ungenzeli abantu ngoba kusasa mawufa uyoba nenkinga kusasa mawufa ngale noma singakaze siye uNkulunkulu wakho uyokujezisa kupanisha ukuthi wahluleka ukwenza into okufanele uyenze usaphila hamba kuyokwenza 1 2 3 4 sekubhlungu manje 16 subemzimini manje okay
0: bungani mina ngicela ukushiya lesiseluleko
1: yes
0: zibheke ukuthi kuphi la ungenzanga kahle khona
1: na ka
0: hamba uyolungisa la usakhona ukulungisa khona Zibheke ukuthi ikuphi la ungenzanga kahle khona. Angibheke ukuthi ikuphi la ngenzanga kahle khona. Mina ngingathi nginengxoxo bhungane mbomvu nomlaleli ekhaya. Emayelana nalesi story esisixoxa manje ukwethembeka. Yazi uma kukhulunywa ngokwethembeka wethembeka nala ubona kahle ukuthi akho umuntu ongibonayo kodwa nansi cellphone ngiyificela angifika nganayo angishiye la ngingahambi na ngoba ngifika ngane cellphone mina
2: okanye ngimtholisele umnikazi wayo ngoba ngingafika mhlawumbe umunye umuntu ongathembeki
0: uyazi into engisho
1: naloko kusingakubalekeli babucele lokho ukuthi sicile kakhulu ukuthembeka sicile kakhulu kuloko ukuthembeka nokuthembana ke manje lokho kukodwa asikuthinte nako sesele emaphethelweni bombovu njengoba sikuthintile ukuthemba ekho nesihlale kakhulu kona nokuthembana ke ngala nangayo
0: ngicela ukungena la lokuthembana bungani iphutha lami lokuqale lokuthi ngifuna umuntu enze kahle kumina kodwa ngingakwazi ukwenza kahle kuye
1: okay
0: ngijabule angithi ukuthanga sikhulume ngiyakhuluma
1: yes
0: ngifuna umuntu enze kahle kimi kodwa mina ngikwazi ukwenza kahle kuye ngithi ngikutshena into ngithi lokhu akwenziwa kanje kodwa futhi mina ngiphinde kube yimina engiphambanisa lento kade ngiqeda ukisho umuntu unamehlo uyangibuka ukuthi lo muntu wathi kimi kodwa nangisenza ukuthi Omunye uzothula acuphe ngento encane athi ubungashongeni ukuthi lenda yenziwa uthi Ehhe nephela athi ukuthi ngibona ngoba nakho siya usuyayenza. Uyaqonda lo muntu kahle kahle uyaqonda. Kodwa ngenxa yokuthi nginalento ukuthi hayi phela into mayenziwa yimina kusho ukuthi yinhle mayenziwa yimi komunye umuntu. Kuhle mina mangizozwisa omunye umuntu ubuhlungu. Kodwa angifuni umuntu angizwisa ubuhlungu. Ngisebenza nawe ebhungane, ngisebenza nawe imbomvu. Ngilindele ukuthi nethembeke kimi. Inkinga mina ngithembekile kunina. Nina niyakuveza ukuthembeka. Mina ngenze ngingazi ukuthi ngiyethembekile ukuze nizongithemba. Kodwa mina nginethembi futhi angithembekile kunina.
1: Yaguza kulungile magaya asithembanele athembeka kumuntu wakho noma athembeka kubantu njalo njalo lawe ke lapho ngasekhaya kwenze lokho ukuze ngizophilisana kahle babumbovu nawe sele emaphethelweni thini lakho sesiyiphethe imbenge yethu kuloko esikhulume ngakho mkhulu
2: ey ayenge ngiphawule kakhulu ngathini ekuthembanini
1: kulungile
2: ngoba angasho nje ukuthi ngiyababala abantu asebenzele iqiniso empilweni yami. Yeah. Hayi ngimningi kakhulu lapho nje.
1: Hayi.
2: Ngasho lokho nje ukuthi hayi abantu nje abangenzele iqiniso hayi ngibabala ngempela.
1: Mhm.
2: Yebo.
1: Kulungile. Siyabuza Mbofu. Baba ucele siphethe imbenga.
0: One mfethu ngicela ukubonga kakhulu umphakathi wakamancinza. Ngempela sonto bengisine program yokubheka ama talent einganeni. Ube muhle kakhulu umcimbi ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu bomphakathi ukuseseka ikhaya lethu community project liyohlezi likhona njalo uma umphakathi wakithi esisebenza kuona usasikwazi ukusemukela bhungani sibonge ukusinikeza ithuba lokuletha intsha esisebenza ngayo ngathini ezithelo zokusebenza kwekhaya lethu emphakathini uNkulunkulu anandisele bafowethu nabanye abafowethu nibavulele ithuba benza umsebenzi ngoba ukusiza uthi omunye kimi babucele ngifuna ukukutshena into eyodwa ukuthi uyazi uma usiza umuntu uyafana nomuntu osiza uNkulunkulu ukuthi kuphela uNkulunkulu akafune umuntu ngaphandle ukuthi umuntu amkhonze kodwa ukwenza kahle komunye umuntu ngelinye ilanga kuyisithelo oyosivuna ungalindele ngiqonda ukusho ukuthi Bhungane omkhulu ngiyabonga kakhulu mfowethu amazwi engivala ngawo lawo ngingase ngithi nje okuhle kodwa kuze kube futhi ngokuzayo siyabonga kakhulu sohlezi sibonga njalo umusa nesehawu sezwi lomzansi
1: ungayishini nombolo insizweke ujalo ukuthesha baba ujalo ukuthesha bekaba kusatshela
2: ngathini akathethi wonke ubaba ngathini
1: lokhu la
2: wonke umuntu wesilisa nje akaziwani into ebhedayo into esengayinaka mangabi ngekho into ebhedayo ayikho into engasixabanisa
1: mina bengicela impendulo eyodwa ukuthi cha hayi kukuthi kuba sikhuluma ngayi nanko uyamsaba lokho
2: cha hayi ukuthi ngiyamesaba sengisholo ukuthi ubacele mayingekho into ebhedayo umuntu right kwaqala kwakho into ebhedayo kai naye ke uzothetha
1: kulungile akufuna ukubaba umbuzo kodwa uthi unjale very straightforward cha kukuthi babucele iyahlonipha le guy
0: namfethu loke ngiqalile ukusebenza naye uyahlonipha
1: siyabonga
0: kodwa engingakusho ukuthi sonke sithwele sinemthwalo sithwele
1: magayo omkhulu
0: sidinga ithuba nje lokuthi sibhodle siyambonga uNkulunkulu ukuthi bayasondela and njengoba umuzwe ikhulumela ukukhulekile siyabonga kakhulu
1: mfethu ikhaya lethu project
0: ikhaya lethu community project
1: so nitholakala laphi emagaya ngoba ngangisho le ndala mina inhlangano ka
0: no wawungekho wrong Bhungane siqale ngo 29 ngo
1: 2009
0: bese ubuhle bethu community project ya bekubuhle bethu community project ngenxa yokukhula komsebenzi namalunga amasha angenayo sase sithi cha sivele nje siyishintshe lento sithi ikhaya lethu ngoba sifisa wonke umuntu azizwe sekhaya makwe ikhaya lethu community project sifisa nje wonke umuntu azizwe sekhaya
1: nitholakala laphi emagaya omkhulu
0: sizinze ntuzuma na kwamashu indawo esisebenzayo njoba ngangisho ukuthi sisebenza iyona ndawo nje sisebenza ku inkintuzuma nomashu sitholakala ku 071 243 543 5100 5100 cela ukuphinde
1: phinde mkhulu
0: u 071 243 5100

0: lo mzansi. Sawubona dokotela.
1: Asibingelele. Mbukade besibingelele nomlaleli wezwe.
0: Nkosi yami.
1: Kulolonke nje likagondwa.
0: Baba, kuwe kuhle kodwa khamba kahle ngakuwena.
1: Hayi, kube khamba kabe, ngabe kuwutshe kodwa kuqonde ngqo.
0: No, ngiyathokoza tata, siyathokoza sisonke. Lukile, kube isikhathi sakho isikhathi sesinje.
1: Kunakela.
0: Sikhona ngayintweni yethu ekumele sikhulume ngayo, sokhuluma ngomnyobo namhlanje. Dokotela ukuthi kona izosithatha usibeke ukuthi yini umnyobo wenziwa kubani makwenze njani noma wenziwa ngasiphi futhi isikhathi konke lokho babu zothatha sibeke tata wami kungakwe
1: uma sikhuluma ngomnyobo sikhuluma ngento uswazi lokushaya umuntu wesilisa uma umuntu wesilisa esephambukile wathe wafohla uma efohla ufohla emzini wendoda kodwa uma efohla wasebanjwa umnyobo lesikhuluma ngawo
0: yakho
1: singakagcinike kakhulu ake ngikuveze lokho khona izinto ezindida kakhulu
0: ya
1: uma kukuthi owesifazane noma intombazane
0: yeah
1: isitholile ingane eceleni lakube mina ke sengiyabanjwa
0: yeah
1: kuyo sibanjwa kubo
0: okay
1: ayikho awukho umnyobo
0: ya
1: phelile ayikho awungake nje nginyobise nhlobo ngoba phela umlaleli ekhaya uzobheka ukuthi sakhuluma ngomnyobo yini yangaleyo
0: ya
1: inhlawulo yokubanjwa kosilisa ebanjwa entombini hayi kwesifazane angazi noma singakuphinda lokho entombini.

0: zokubulawa ziziwe bazakazaka futhi mnuku umasuba nje kwahamba kwahamba ke kwavela lento ekuthiwa mawehle wehle impuke yayo imali ke leyo uma kuvela amawehle wehle kwase kuwelwa kuwona mawehle wehle umnyobo wangena ngaphansi kwamawehle wehle akusiyona inkomo lutho
1: ya
0: kodwa iwuswase lokushawa kuwena wesilisa wensizwa yakweni ukuthi hawu wabanjwa la ekhaya kungaze kwaziwe ukuthi idukulubile ngawe ezweni kokumnyo yangezi
1: yeah
0: abanye ke babuye bawugolozela umnyobo wemkhulu
1: yebo mkhulu
0: bangafuni ukukhokha
1: ya
0: kanti phela masuba nje ukhokha umnyobo ngoba uma ubanjiwe ila uliyakhiwa ngokhiwe kwelunga phakathi
1: ya
0: ngakho uzophuma
1: ya
0: koze kukhokhwe lo myobo okuyinto eyakuba kwabesifazane abesilisa abangeni kulo ntshobo masekhokhiwe aphuma ke usunyobozela njengenje hlamaqanda isiphetho amahloni
1: uma ikhokhwa ke uyikhokha ngani yini siphi mhlamba ikupho ukukhiphaya ngifisa ubakhayinsela abantu bakithi
0: abawehle wehle impungakazi ibali
1: nako okay
0: hayi ukuthi ungakhipha imbuzi kwasu kwembuzini kwayiwa kubawehle wehle njengoba ngichazele ekuqaleni
1: ya ngifuna ukugcizelela nesoka
0: amahla wahle ngemali mkhulu
1: yebo
0: engithi uma iningi iyisilivu mohamba ibanga umsindo uma uzoyikhipha ingabaphepha iba zimpukakazi ngoba amaphepha phela asuke imbalabala ehlukene oda wakhale ephaketheni
1: yeah
0: omunye uzobuza inani uthi imalini
1: yebo
0: imali kuyanokuthi bona la ubanjwe khona bathi imali engakanani
1: ya
0: yeyi ungaphuma nje 5,000 iphane undize emoyeni
1: udokotela ya Ube kuthola kathi ke bafuna leyo kuceceka ngako ke tata. Ayikho. Awushini mengekho kuyavalelwa la. Kuzokwenza njani mina bajini ophela? Ayikho.
0: Uhlalela uhlalela wena mfana.
1: Yo.
0: Umchamo uyophelela esinyeni. Itshe lentaba liphelele hoho. Yazi?
1: Yabos.
0: Kodwa iyoziphume le mali.
1: Ya.
0: Engashiselwa ngisho impepho. Ngoba imali entaza nje emoyeni. Ngoba usukuba nje emzweni wendoda. Ngakho ngithe uswa.
1: Yebo. Yebo, ngiyakuzwa.
0: Uma bekodwa ke usukwenzile lokho. Uyadedela uphinde kini okungakuniki igunya lokuthi kusasa usungabanjwa bese ungakhokhi lutho
1: nako uphinde wenze leso futhi
0: uyophinde kubinyamiswa futhi

0: Ilako omama phela uma bevukile.
1: Yeah.
0: Uthola ukuthi ihola lesithathu nalibala igamenxe lesithathu bazogqula isitabhu esiqulweni basiqulele ngaphandle ngaphandle kwamalawu ey'ngane zalayikhaya ngoba bafuna ukubona ukuthi ubani ovalelekile okade ezophula umthetho kuleli cele.
1: Yeah.
0: Ematshitshini ala ekhaya noba majokozi. Yingakho kubalulekile uma ulehlulile itshitshi noba le nto elithi ngishayile intombi yasibanibani ugaba-ke elingekho lelo ukushaya uyehlulile.
1: Yeah.
0: Kufanele kume iduku. Uma selimile iduku kwaze izwe lonke ukuthi litshekele ngaphakathi egcekeni iduku noba litshekele ngaphandle kodwa lona seliwusebenzile umsebenzi walo.
1: Yes.
0: Ngoba phela iduku uma litshekele ngaphakathi kusho ukuthi leyo ntombi ingaphelela la ekhaya. Kodwa uma ke latshekela ngaphandle nindlela wena nsizwa nobabhungula kwenu ukuthi le ntombi yaphuma noba yinini uthando kathathi.
1: Baba dokotela, njengoba lesikhathi esiphila kusona siyilesi sikhathi imiswa kanjani into ekanjalo kwa ngempela ubeka ngendlela ngempela le isintu sethu sibheka lesikhathi samanje imiswa kanjani mangabi njena kwaphela sisiphila kulesi sikhathi manje akusalandelwa loko uthi akubali liduka baxa kanje abanye iduka siyazi lo ini le siyezwa bekhuluma konke lokho mhlawumbe uthini njengoba isikhathi siphila kusona sesinje.
0: Yabona uma uhamba ngemoto mfukade
1: baba
0: uhamba hayi ngomgwaqo.
1: Yeah.
0: Uyihambela nje ngeblekane ibleki uma ufika kulo dakile khona kufuna la imoto yakho uhamba kayiphushwe ngabantu ingakho-ke la uzobanjwa khona sikwisimanjemanje labanye abantu bathi simodele noma sikwindlela endala uyangizwa.
1: Yeah.
0: Kodwa umnyobo uzakhokho ukubanjwa nje emzini nomnumzane khokho umnyobo.
1: Okay.
0: Kodwa abakwenze isiqiniseko abakhokhisa umnyobo ukuthi banafe isiqiniseko lo muntu okhokhela umnyobo ukuthi uyintombi nto ngoba uma uzokhokha umnyobo awukhokheli umuntu onakele isindeli.
1: Ngiyakuzwa.
0: Uyangizwa?
1: Yes, ngikuzwa kahle.
0: Sisadla ngoludala sikhe ngenkezo kuzaqheqhe sale sibe siyisule emadeveni sigwinye ogwinyekayo kodwa kuzawukhokha umnyobo unjalo. Kodwa umuntu uma esenengane eseyishiyankonyana
1: yeah
0: angikwazi ukukhokha umnyobo.
1: Yeah.
0: Ngoba vese sekonakele umlalelo uzobuza ishiya.

0: yangonyana ndindoni yangonyana ishiyangonyana umuntu osekhuleliwe wayimelethe ingane yabhela obala noba wakhulelwa ingane yashabalala isikhathi singashayile sekuyishiyangonyana lelo. Sibuye sizongela sijuleke manje. Esikhathini esiphile oqhawe.
1: Awu tsizantsi. Ya.
0: Oqhawe abasayi kubo kwamantombazane.
1: Awu baba. Lokile.
0: Selethathe amantombazane balethe emakubo.
1: Hayi bo dokotela kulungile
0: ha. Intombazane isonye yahambe impela inindikulale kubo.
1: Hmm.
0: Bese iphuma ngesaki ibheko kade.
1: Hmm.
0: Iyongena emzini wakubo.
1: Ya.
0: Yeah. Intombi nto. Umyoko phela ngeke ngukhiphe mina ngoba ingane ya ebo engene la ekhaya.
1: Yeah, ngifuna ukubuza lo mbuzo. Yeah. Ngiphuma kanjani ke mize? Yeah.
0: Akukho umbuzo engiyeke ungcolisa.
1: Mm.
0: Kodwa intombazane eze kungena la ekhaya.
1: Yeah.
0: Ngoba umthethi yona efuna ikhokhela amathongo ala ekhaya. Inyobe la ekhaya uma ibanjiwe.
1: Yeah.
0: Engabe ibanjwa abakubo noma ibanjwa abazali bomfana la ekhaya.
1: Mm.
0: Ngoba kuyichilo phela. Ukuzoba nje mafunafuna masikhuluma ngolimi lesotsi.
1: Mm.
0: Olizwakalayo.
1: Yeah.
0: Ube makunakuna ubukwa yithongo la la ekhaya uyintombazane. La uhlosa khona njengani la khona.
1: Mhm.
0: Uyangizwa?
1: Yeah.
0: Ngoba noma usunga la tshona ugane la ekhaya. Abusa kusizi ngalutho ukuhlonipha. Ufake isidwaba la ekhaya. Ufake ukwambu la ekhaya. Kodwa usabe waba mapunapuni isikhathi esiningi ithongo la ekhaya lashalala kuwena umapunapuna njengomalukazana.
1: Mm. Dokotela.
0: Kubalulekile hadebe. Uma uyinsizwa kweni noma uyintokazi yakweni.
1: Yeah.
0: Angiqale ngentokazi. Awukwazi ukuyongena la usoze ucacela khona.
1: Mm.
0: Unyonyobile wangena ngaphakathi ekhaya. Bese ulindele ukuthi uma uzocacela la ekhaya. Lo mgcaco oyokwenzeka kuwe.
1: Mhm.
0: Uyoba impumelelo. Ngoba ithongo la ekhaya avese asakwazanga ukuhlonipha.
1: Mhm.
0: Futhi ungahloniphanga nje. Wawungonisa umuzi walo.
1: Mhm.
0: Ngakho ke lo mgcaco ngisho ungadada. Ukutatani loke nithi umshado nina wena mphakade. Kubalulekile lokhu ukuthi lo mgcaco uyoba nokuhlala ngokuhlukana ngesilungu enithi nina i-separation ngoba uzobe ukhahlelwa yithongo lala ekhaya. Ngoba wena ntombazane kukhona ngakwenzanga. Loba abakini abangakwenzanga.
1: Mhm.
0: Ngokuthi ube mapunapulu ube nqunu.

0: layikhaya umlobokazi.
1: Dokotela kusolo kuphululema khona abathi ay yabona ukushoyo njengoba ukusho njengamanje abakholele kutheni bona bathi hayi isidala leso. Ngifuna babuyikondise la umuntu ophila ngalowo mazwi njalo mengabe fakwe emgqeni ngeqiniso ngokwesintu sethu athi isidala. Ngicela wakhe lo muntu tata othi hayi isidala leso sitshela ngento yasendulo siphila kulesikhathi samanje thina wakhe lo muntu tata wami. Ekhlungu lanti
0: isiko alikaze liguquguquke.
1: Hey baba, yes
0: uyangizwa ngithi
1: nguzwa kahle
0: kodwa kuguquguquka imkhuba.
1: Yeah, exactly.
0: Wena othi sidala awukho esikweni usemkhubeni.
1: Yeah, it's true.
0: Indakho uzothi uyakha kuloku ubhidleke njalo. Ngiyabhela. Indakho uzothi uyakha kuloku kubhidleke njalo okwakhayo. Ngoba wena uhamba ngokuguquguquka kwesiko. Kanti kwaba emathongweni isiko nje limile naso sidwele aliguquguquka.
1: Yebo baba.
0: Uyangizwa?
1: Hayi njanda.
0: Kubalulekile-ke ukuthi uma sifuna ukwakha imizi yobaba ngoba phela wecawa
1: baba
0: awakho ubuzi wakho umpane nje okwezikhahlambeyana nje
1: zokuthola ya yes baba
0: wakho ubuzi kayihlo.
1: Yebo kunjalo baba, iqiniso.
0: Ngoba uyihlo oyakho umuzi kayihlo mkhulu.
1: Yebo
0: awazi-ke uthi wakhe umuzi kayihlo uwakhe ngomluku. Wena ufoshise wesifazane usuthi wakhe umuzi kaye ngoba ithongo liyabuka inkinga likwazi ukuyikhulumela.
1: Eyi madoda,
0: ingakho kuthole owesifazane uma kuwangena ngewindi kaye.
1: Yes,
0: athi uyaphuma ashimulize into encane aphuke afakhonkolo. Ngoba ithongo laya ekhaya suke litshengisa ukuthi okwenzeke la ekhaya yakhe lihambisane nakho.
1: Yebo
0: uyangezwa
1: impela.
0: Lokho kuguquguqula-ke isiko nilenze isikompilo okwenu nicabanga kanjalo kodwa emathongweni isiko libele.
1: Hlelayo mlaleli ke
0: akukhona ongakubuza.
1: Hleli naye ke uDr Mnyati mlaleli omhle lapho ngasekhaya uyeke lothatha esibeka ngayo ke isihloko esikhuluma ngaso umnyobo lapho ngasekhaya. Ngiyabona ukuthi ke khona ofisa ukubuza. Ngiyazi ke besinesihambele besinaso dokotela emsakazweni usamusha lo bhuti ufuna ukwazi okuthile, somnika ithuba akhulume nawe nje bukhoma njengamanje abuza kubuzayo. Baba ngicela ubuze ukubuzayo kudokotela.
0: Uvumeleke
2: ngicela ukubuza ukuthi angithi uma uyindoda uvusa mawushada uvusa umuzi
0: ushadelwa
1: Nkosi yami.
0: Angazi noba lokho kusifinyele semakhaya nethu umpopo.
1: Akazwakali kahle
0: noba uphansi kakhulu noba uyena ocupha isoka ecuphele amamazi.
1: Nyusa nje iphimbo lakho linyuse.
2: Ngicela ukubuza ukuthi angithi uma uyindoda ushadelwa
1: uyamuzwa madokotela?
0: Ya angazi opa angazi ophela ama level lapha bana ngazi.
1: Hayi ama level akahle akahle kakhulu ama level
0: into
1: ngiyena. Yeah,
0: yes, akhuphuka kancane.

0: ngithi ngisacela ukubuza ukuthi mawuyindoda ushadelwa angithi uvusa umuzi kababa.
1: Yebo.
0: Ngicela ukubuza ukuthi mina ngathi mina ngumfana okhulele kumalume.
1: Yeah.
0: Yebo, mawucacelwa umbuzo wami uyekuthenini mawukhulele kumalume awukazi kusho ukuthi ukucacelwa. Ngoba phela mawucacelwa ukumalume uzothi uvusa umuzi kaba.
1: Yaye ngitholile mkhulu, yazi?
0: Yebo.
1: Uma umlanjwana.
0: Yebo, yebo.
1: Ucacelwa kanjani ngoba umuzi kayihla akwazi ukuvusa ngoba uyihla kenza ngalotho.
0: Yebo, yebo.
1: Usovusa abanike umuzi wena konye kulungu. Ngathi kum kanjani?
2: Eh, ubuza lo nto ya.
0: Yebo, yebo, ngibuza lokho.
1: Uyabonaka mkhulu.
0: Yebo.
1: Uma wena uzalelwe ekhaya umlanjwana.
0: Yebo.
1: Uvusa umuzi kayihlo mkhulu.
2: Ya.
1: Ubaba kanyoko.
0: Yebo, yebo. Yebo,
1: ayi. Uyingane kagogo nomkhulu phela mazalelwe ekhaya.
0: Yebo, yebo, yebo.
1: Akuvimbe lokuthi gcagcelwa.
0: Oh,
1: yebo. Kodwa uvuse ekhaya lilayihlo mkhulu nonyoko okhulu.
0: Yebo, yebo.
1: Konyoko lume.
0: Yebo, ayi. Yebo, ayi.
1: Kubaluleke kakhulu lokho. Uma uvusa okayihlo ngoba lokayihlo uza nokhuvetha.
0: Yebo.
1: Olungaqeda konke lakhe ephaketheni. Ngoba phela inkomo ikhala ephaketheni kunene.
0: Mhm.
1: Olungaqeda konke okusexpire mawufuyele mkhulu.
0: Yebo.
1: Ngoba wenze wavusa umuzi womuntu onamacala la ekhaya kayihlo.
0: Yebo.
1: Amandla la ekhaya. Ngizwa?
0: Yebo, ngiyakuzwa.
1: Kodwa njengengane kagogo nomkhulu.
0: Yebo.
1: Ngoba ngisho ungazalwa ugogo wakho nomkhulu wakho sebeshonile noma befile.
0: Yebo. Yebo.
1: Usekusele umalume wakho unyokolu.
0: Yebo. Yebo.
1: Unyokolo ubambele uyihlo mkhulu.
0: Yebo.
1: Unyoko okhulu wako unyokolo.
0: Yebo.
1: Usavusa umuzwa.
0: Yebo, ngiyabonga.
2: Siyabonga
1: kakhulu.
0: Yebo, hayi ngiphendulekile.
1: Ngiyabonga mkhulu.
0: Yebo.
2: Siyabonga kakhulu Dr. Mnyadi ngenxa yaso ke isikhathi baba. Sicela ukuthi siyiphethe imbenge baba. Imapha amazwi ongayiphethe ngawo imbenge noma nje asuke siyiphethe imbenge sikhulume lesisulu ngempela. Oyiphethe imbenge mkhulu.
1: Imbenga ukuze utshala mingashawo moya ngene amaphu okhambeni.
0: Yeah.
1: Amantombazana kahle bakwethu.
0: Mm.
1: Ukuthi uma eyongena kubo kwabafana. Aseqalile ukulimaza ikusafalawo nakuba ebengaqacela umuzi wakheke kubo kwabafana. Ingakho ubona ama divorce engaka. Ngoba ithongo la ekhaya sifelikhahlele vese eqaleni. Mawe ntombazana.
0: Mm.
1: Usufikile wabanqulu wabamapunapuna.
2: Yebo baba.
1: Emzini wethongo la ekhaya.
0: Mm.
1: Bese liyakhala ithongo. Kufanele nokukhipha inkomo yomkhoyisi. Kanti wena mfana ufika umkhoyisi ungasekho.
2: Yeah.
1: Ithongo lo umgcagcwa lobuso senhlongo.
2: Yeah, kuyicala, kuyicala.
1: Yeah. Ingakho kweni nabasifazane musani kuyongena nifohle. Okungenani ningaya lapha kweza amabhizinisi emahotel. Ithongo ngelikhahlele lapho. Kodwa uma uzongena emzini wendoda, awukho umyobo ozokhishwa umfana ngoba kubanje intombazane. Egcekeni. Yangizwa?
0: Mm.
1: Gidi. Ngoba yona efike la ekhaya. Bakhona vese abafike sebekikiza uyadela.
2: Yeah.
1: Bafike sebehulaka bezofuna umyolo. Kanti ingane yabo iyo ela ekhaya ilize kimi.
2: Yeah madoda.
1: Yes. Awukho umyolo. Khosa. Umyobo uma kubambe umuntu wesilisa umfana ibhuku insizwa.

0: sukana nimadodo makhosi mbutho kodwa umsazi wakhe izulu mzansi 98.0 FM snipe khoma yonza kulayini lapha ya kulokile sikubingelele makhosi umsakazwe
1: siyathokoza kakhulu niyaphila kodwa
0: siyaphila makhosi njani nina
1: siyaphila nathi ngibingelele nje nabalaleli bezulu mzansi ngiyabonga kakhulu
0: yebo makhosi awuthatha usibeke umakhosi ubani ukuphi nendawo
1: yebo umakhosi umbutho wazo

0: waziwa ngosamukele siwe wakwambutho kwaZMlazi, kodwa ke waziwa kakhulu ke manje ngokuthi uMakhosi uMbutho ithongo lobaba.
1: Makhosi, ngiyabona ukuthi kunomsebenzi wakho muhle ngendlela esimangaliso abawuthakaselayo kakhulu abantu abaningi ngoba ke unokuthinta ke imvelaphi yethu. Mhlawumbe singakayi kuwona umsebenzi wakho, wona lo msebenzi ke wethongo, wafika nini kuwe lo msebenzi omuhle kangaka?
0: Oh, kulokhu kwethongo kwesiphiwo sabantu abadala,
1: yes.
0: uMakhosi uMbutho usihambe yona indima enkulu kakhulu ngoba since 2006. Yes, 2006. Then 2007 yila waqala khona ke kakhulu. Ukuvela kuze kube lesi sikhathi.
1: Isiphiwo ke esibalekile kakhulu leso abantu abaningi abasibalekelayo. Ngifisa ukuthi siye ngomeni uzophendula lokhu kuqala ukuthi umuntu obalekela isiphiwo esifanana lesi mhlambe ngabe umnyanga, ngabe umngoma njalo njalo, mhlawumbe ungathini ukumxwayisa ekubalekeleni ke into eyokuphila kuye?
0: Nje ngikhulume nje kakhulu, ngiyabonga futhi uthinte lo mbuzo ngoba baningi abantu ngempela ababhekene naleyo nkinga. Okokuqala nje, abantu bakithi bancishiwe ulwazi. Okwesibili, mina uma ngizobalekela into yami engiyiphiwe, iphiwe mina, ayiphiwa ngomunye umuntu.
1: Yeah.
0: Ikhonjwe wena nje, izolokhani kulandela ngisho noma ungayapi uyephi, izolokhani kulandela. Abantu abavume iphiwo zabo, iphiwo ke futhi zihlukahlukene. Na ukuthi uma ungakayazi into, funa kwabaphambili, ukhuleke, yonke into izoyivelela ngendlela ekuyiyo.
1: Makhosi,
0: akukho kunzima.
1: Yeah.
0: Abukho kunzima, umuntu owenza ukuthi kube nzima. Kodwa abantu ngeke uzuphiwe isiphiwo esinzima.
1: Yeah.
0: Uma uzosamukela ngendlela ekuyiyo ubunzima bubi khona.
1: Mhlambe mntwana wethongo, uma ngabuza lo mbuzo kokugcina sisiye ngomeni. Kumuntu othola ukuthi lo msebenzi ngifisa ukuthi ukuveze lo ngabantu abaningi abayinaki le nto. Umuntu obalekela lo msebenzi ngendlela ukuthi awubone uyinto engekho kuye. Ibuphi mhlawumbe umngozi angabhekana nabo kusasa? Ngoba abantu abadala ngiyakholela ukuthi bakunika intambende utshela ukuthi wena cha kukhambela kahle, kanti bakubuka nje. Mhlawumbe uthini umuntu kumbhekisa kuleso simo esinjalo?
0: Kuningi abantu bayalahlekelwa nje kakhulu ngoba omunye kwezothando kuyengihambi kahle.
1: Yes.
0: Komunye uthola ukuthi ama-business aphele wonke, kushabalale konke. Omunye kube neyigulo ezimphathayo, athi uyafika kodokotela kungabonakali lutho. Abanye bagcina ngempela bedlula emhlabeni.
1: Yep.
0: Mina isifiso sami ukuthi abantu bakholelwe ngoba kahle kahle umuntu nemsamo emibili. Khona umsamo wasekhaya, mase kuba khona umsamo wasesontweni, namhlanje sithi thina i-altar. Ngoba uma ushuleke ekhaya bathi uma uguqe ngedolo, nakhona uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akwembulele.
1: Yebo. Kulungile, kezwakala Makhosi Mbutho. Nanga umsebenzi wakho. Lo msebenzi wawuthasela kakhulu ke abantu, izangoma kaphela zizigide. Ubona uthi ya kukhona into enyakazayo ume ngabe ke ngidlala lobuculo lo. Mhlambe lo msebenzi ufika nini kuwe lo msebenzi lona wokhipha ingoma, ngoba sikwazi wena ulapha esigodlini, ufonela ucele uyolapha ke kubantu, uyosiza abantu bakithi. Kufika nini manje ukuthi ubhale ingoma, ulapha abantu ngengoma futhi?
0: Ngiqale nje ngikubonge lokho ngoba uMakhosi uMbutho bewumuntu obephansi kakhulu esaba, kodwa ngolunye isuku kwabakhona ama audition.
1: Yeah.
0: Uma kukhona ama audition ngangisaculela i-choir yesikole. So kwa auditiona kukhona i-group kwathiwa ubuhle.
1: Yeah.
0: Kwa kwi-group yaseMlazi. Ilaka waqala khona ukuvela ukuthi kahle kahle lo sisi uyakwazi. Uyakwazi ukucula, kodwa ke kuhamba isikhathi la ekwavela khona le ngoma ethi ngilekelele malume. Kwakukhona izimo nje engangibhekene nazo, ngayiphiwa nje abantu abadala.
1: Yeah.
0: Ngaphapha manje ngicula ngase ngicina ukuthi hayi, ngcono ngihambe ngiyoqopha ngoba ikhona nabanye.

0: bantu ezoba lapha ngoba isimo engidlule kusona ukhona nomunye ozodlula kusona mhlawumbe le ngoba maye ezoyilalela uzokwazi ukuthi naye aphiliseke.
1: Yeah.
0: Kwaqala kanjalo.
1: Ihloko yeah, okay ma. Ihloko sayo sithi ngilekeleni malume usho njalo.
0: Yebo.
1: Yeah. Mm. Yeah. Hey, uyafika le nto bakutshela ke ugogo nomkhulu ukuthi hayibo nanga umsebenzi omunye wokulapha abantu. Mhlambe yeah. Mebefika kwena bekukhayinsela babethi ayithini message ngabantu uma bekhuluma kanje. Yeah.
0: Kwesinye isikhathi thina esizaleke komalume.
1: Mm.
0: Ziningi izinto esike sibhekane nazo kakhulukazi abazali uma sebengasekho.
1: Mm-hmm.
0: Bakhona omalume abahlale beseka izingane zodade wabo.
1: Mm-hmm.
0: Uyabo.
1: Yebo ma.
0: Kwaba yinto ekanjalo ke kuthenini uyena umuntu engisele naye emhlabeni akekho omunye onjengomzali kimi.
1: Mm-hmm.
0: Kodwa uma kuvuka izinto emndenini kodwa umalume uhlale nami emina njalo.
1: Ey, ngiyakuzwa mina, ngiyakuzwa. Ngilekelele malume, yona ingoma yakhe ke uMakhosi Mbutho. Kunengoma engitheme ngiyidonsa. Le. Uzokuthatha usibeke naye. Kuthi wayibhaliswe yini? Sithokozele kancane.

0: uThabo Mtuzela usonkondlo.
1: Mhm.
0: Lapho ke uyawazi vele umlando wami ukuthi impilo yami ihambe kanjani nasemndenini.
1: Yeah.
0: Lapho ke wangibhalela ke ngempela ke wakhipha kumina.
1: Mhm. Wayikhipha lento. Ngeza ukuthi
0: wayikhipha lento ukuthi kahle kahle ngifisa abantu bekwazi ukuthi baqiniseke bangalahli ithemba.
1: Yeah.
0: Umuntu uma usivumile abantu abadala bayakwazi ukukuvulela iminyango. Kwaqala lapho kwaba khona iminyango eminye evulekayo ngoba ngase ngivumile ukwenzela nobhuti wami izinto, wakwazi naye ukungikhanyisela izinto, kwaqhubeka nje kwasebenzeka kakhulu engomeni nje uno music video khona uyatholakala inkundleni zokuxhumana abantu engisebenze nabo abanye amakhosi abavelayo nje ngiyabonga kakhulu ngoba ngiyabonga nje ukuthi uthinte yona le ngoma ngoba hey nayo inomlando wayo.
1: Yebo. Hey makhosi. Makhosi sengizokudedela uzoshina nombolo yakho. Ngifisa ukuthi uyikhanyiselele nto ngoba sonke siphethwe. Mhlambe iziphi izinto uma umuntu ombethwe amakhehla nezalazi noma ke othwasile okumele ukuthi uzigweme ukuze ithongo lakho uzohlezi liphila liactive kuwe likukhanyisele izinto njengoba likukhanyisele njengamanje ithongo lakho lakuvezela nanga umsebenzi mhlawumbe izithi iziphi izinto okumele uzigweme uziqikelele uziqaphele
0: okukakhulu kakhulu nje mina bude ikona lokho ukuthi abantu into yokuqala inhlonipho konke kuqala enhloniphweni uma ungakwazi ukuhlonipha angeke ukwazi ukufika la ufanele ufike khona.
1: Yebo.
0: Into yokuqala esenhloniphweni, okwesibili ukukhuleka. Ukukhuleka. Okwesithathu uma umuntu wamanzi iye emanzini.
1: Yebo.
0: Nakhona uma uye emanzini kwabangaphambili mabagade. Twindlela ibuzwa kwabaphambili. IsiZulu sisho njalo. Twindlela ibuzwa kwabaphambili. Buze thongweni lakho ukuthi kwesinye isikhathi abantu abadala bakuvezela ukuthi uye emanzini. Wena uyicabangele okwakho ngendlela yakho kanti la ukhonje khona yilaxu kwekhona khona umndeni wakho. Ingakho namhlanje kwesinye isikhathi sibone kuthiwa umuntu uhambile kade uye emanzini wahamba. Ngenxa yokuthini yena uboniswe okunye yena wenza okunye. Uyabo.
1: Yeah. Yes, singikuvala sengukudedela, I mean uthini kumuntu ngiyabona ukuthi uthi watshelwa abantu abadala umsebenzi wakho lo kunabantu abangakholele ekutheni kunomuntu otshelwa into ayo yenza athi iphupho into engekho inyongo uthini kulowo muntu kumkhanisela ukumnika nje ithemba lokuthi kuyikona lokho hayi ukuthi kusengekona.
0: Ngiyabonga kakhulu futhi ngoba baningi impela abantu abahlale bebuza lo mbuzo loyo.
1: Yeah.
0: Ithongo malifika kuwe liyafika ngokwephupho ngobulele.
1: Yeah.
0: Ube sephuphweni. Iyafika futhi ithongo uhleli kube ngazothi khona abantu abakhuluma indlebeni zakho noma kube ngazothi khona iTV edlalayo kuwe. Noma khona into ekhuluma ngaphakathi umuntu ayitshethi unembeza wami ngiyazicabangela nje.
1: Yeah.
0: Awuzicabangeli. Ithongo likhuluma ngendlela ezahlukahlukene. Elinye liyakhuluma ngezigulu egazini lakho.
1: Yeah.
0: Ithongo nje likhuluma ngendlela ezahlukahlukene. Uma ungasulalele lokho, ulaleli ngaphakathi lakho, baningi abantu engabe kuthiwa baphumelele abekho la kufanele ngabe labe khona kumanje abaneyinkinga.
1: Hey. Ya, ngiyazi nje manje bafisa ukuthi uyaqasheka futhi bafisa nabantu ukuthi bawuthole umsebenzi wakho mhlambe ke singasithatha usibeke utholakala kuphi mse ushiya ke nala utholakala khona ke inombolo ye manager yakho.
0: Yebo, umsebenzi wami uyatholakala ezinkundleni zokuxhumana online nje.